0: Nga sa tuanay wala ginabaha pero subong kibot sila kay perti ang baha. Sa mga lugar nga wala man ginaagyan sang buhawi pero subong ginabuhawi doon. Sila bala, no? Kapon nga adlaw, tatlugid ka mga ambal natong disaster ang natala. May baha, may linog, may paglupok sang bulkan. Diri mismo sa aton iya nga pungsod. Did you know? Sunod-sunod no ang mga nagakalatabo nga mga kalamidad. May baha diri sa Mindanao, may paglupok sang bulkan sa Visayas, may linog sa Luzon. May mensahe bala ang Ginoo sa aton? Mayara gid. Hindi lang na diri sa pungsod naton gakalatabo, may nagakalatabo man sa iban nga bahin sang kalibutan. May grabe nga init sa Europa. May baskog nga linog sa Venezuela. May buhawi sa China. So, hindi na siya kwan lang, no? Mga coincidence lang. Kundi ina katumanan sang mga nasulat man sa pulong sang Ginoo. Kaya ang Biblia wala gid nagapalya sa pagpahayag sa aton sang mga mensahe nanungod sa mga magkalatabo sa ulihi nga mga inadlaw. So, ano ang message sina sa aton? Uy, preparar, di ba lano? Be ready in season or out of season. Kag aton gid nga, preparahan ang pagbalik liwat sa aton Ginoo. Are you ready? Prepare to meet thy God? Manang permi nga singgit sang propeta Amos. Salamat sa Ginoo, buhi pa kita. Salamat sa Ginoo, makapadayon kita sa aton iyang ministeryo sa radyo, nagapahayag sang mensahe sang Ginoo sa tanan nga katawhan para tanan makabati. Salamat sa inyo mga pangamuyo. Salamat sa Ginoo sa iya sustaining grace. Good morning, John D. Good morning kay Sis Elpidia. Kumusta po? Welcome diri sa Oras na Pilipinas. Shout out ra sa Layok family. Amo man sa Ona family. Dita da i-shout out ang mga kapatid kung invite mo sila mamati. John D. Sa Kidapawan naman ang family ni John. Hello kag, happy listening sa aton mga early morning tuners. Sige, check ko dari ang mga friends naton. Ang sa Daybreak kagina, knowledge naman guro na ni Pastor Alex. No? Dari ko maumpisa sa tinapay sang kabuhi, ambal ni Mami Presi. Blessed Friday morning! Blessings to you all! Blessing manda sa imo Mami Presi sa Cavite naman ni Gapamati. Dara sa banga si Sis Bevelin kag si Sis Lenny. Temprano pa nakatutok na sa Fonticha, Babas kag Hilahos families. Sis Amelia, thank you for tuning in aga pa kagina no sa Dumangas Iloilo ni Amagin family. Okay, ang TSK ta nga program sa Iloilo gid ni Halin. Dali siya yan nag-tune in sa DXKI. Hello kay Sis Beatriz sa Consad family. Mayad-ayad man nga pagpamati dira kay Nems sa Prudente Rondan family. Yan, familiar guru ni mga apelyedo nga ni no? John D. kay taga-Kidapawan ni si Nems. Glory to God. Ang iyang reply kagina sa Shepherd's Call naton nga program. Hello kay Sis Marge sa Samintar Agarado family. Hello man kay Brother John Paul sa Barrientos family. Mayad-ayad gid nga aga dira sa inyo. sa Balitaan Kaina upod kay Migo Dave. Nag-tune in na si Brother Jacob. Okay. Mga alas 6 da sa ila. Sa Thailand kagyapon, Brother Jacob, tama ba? Ayan, mga alas 7 na subong. Kaya alas 8 naman di sa aton, pasado. And sige, sa aton nga pagsugod, tagaanta ligwa ang aton inspirasyon sa aton nga pabalon segment.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, ang aton verse makita sa Proverbs chapter 9 verse 10. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Basahon taman sa Hiligay nun, Hulubaton 9:10. Kung gusto mo nga magmaalamon, dapat magtahod ka sa Ginoo. Kung nakilala mo ang balaan nga Dios, may pag-inchindi ka.

Kung ang pulong sa Ginoo nagasiling, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang fear dere, hindi bot silingon. Na terrify ikaw sa Ginoo. Or nadlok kang ipunish. Ang fear of the Lord, hindi bot silingon nga you live in anxiety. Na ginahulat lang nimo nga mga kig si Lord. Or ginabantayan ka lang sang Ginoo nga mag-fail. Hindi siya si Scrooge. Nga mali mo lang ang ginabantayan. Hindi man ni nagakahulugan nga mapalapit ka sa iya kay nahuya ka na. Hindi bot silingon sang fear of the Lord nga you see God as a cruel, unpredictable, or unloving God. Instead, ang fear of the Lord is deep reverence. Mandalom nga pagtaha. Awe and respect for who God is. Gina-recognize mo ang iya holiness, ang iya authority, ang iya justice, and His love. It is choosing to honor Him above our own desires. It is living with the awareness that God sees everything. God knows our hearts. And that God deserves our wholehearted obedience. When we truly fear the Lord, wisdom follows. Because we stop making ourselves the highest authority. Ang pamangkot mo na, what pleases God instead of what do I want? So, nag-shift ang change sa aton decision, sa aton priorities, and our relationship. The fear of the Lord also leads us to accountability. Batian naton ni sa impeachment proceedings, no, sa trial nga ginahiwat subong. Ginaliwat-liwat ang word nga accountability. Pero ano gid bala ang buot silingon sina? Gani ipangamuyo naton ng aton mga lideres sa pungsod makabaton gid sang fear of the Lord.

Because the fear of the Lord means fear of divine accountability. Inabalang kahadlok nga nagkakaroon ka sang constant awareness that every action is seen and judged by God. Nga nag-thrive ang corruption. Corruption thrives when people believe no one is watching. Pero kung mayara kasi ng fear of the Lord, you have this divine accountability and it removes that illusion. A person who fears God understands that hidden transactions, secret deals, and quiet compromises are fully exposed before God. Wala sang nalipod sa Ginoo. Wala kasang matago nga transaksyon, wala sang sikreto nga deal nga hindi niya balaan. Kag ang mga kompromiso exposed ina sa tubang sang Ginoo. And this awareness strengthens the conscience. Importante gid ang fear of divine accountability. Sa tagsa-tagsa sa aton, most importantly sa aton iyang mga lideres. Sa mga ginikanan, itudlo gini naton sa aton mga kabataan.

kung ikaw mayara sininga divine accountability, hindi ka mag-give in. Sa sistema sang kalibutan. The fear of the Lord becomes an internal surveillance system. Gani ang integrity nimo intact tungod kay kabalo ka na ang matasang Ginoo yara sa imo.

This also results sa fear of losing God's favor. Hindi mo gusto nga madula ang pabor sang Ginoo. Those who fear God value God's blessing more than financial gain or political advantage. Mas importante ang blessing alin sa Ginoo kay wala sorrow sa pagpakamayo sang Ginoo. It is pure bliss, pure joy and happiness ang tuga sang pagpakamayo sang Ginoo. Ang bribery nag-offer ina temporary benefit pero threat ina sa long-term spiritual favor. The fear of the Lord helps a person weigh every decision. Ginatimbang mo gid ang kada decision against the possibility of losing divine protection, guidance, and blessing. Mas importante sa imo, ang guidance ang Ginoo, ang blessing niya, ang protection niya. This creates a powerful deterrent, making corruption feel too costly. This also leads to the fear of becoming unjust. Ang bribery, abi, it always produces injustice. Pero ang fear of the Lord mag-create sa imo sang deep concern about becoming the kind of person God opposes. Hindi mo gusto nga kontra mag ikaw mangin tawo nga gakontra na sa Ginoo kag sa iya pulong. Ang pulong sang Ginoo repeatedly nagapahayag sa aton that God detests dishonest scales and corrupt judgment. Gani ang God-fearing person, he avoids bribery because it aligns them with oppression, unfairness, and harm toward others.

The fear of the Lord also results to fear of corrupting the heart. Di mo gusto nga makorrupt ang imo kasing-kasing. Ang corruption hindi lang na external act eh. It reshapes the heart. Pero ang fear of the Lord nag-remind sa isa katawo that every compromise forms habits and habits form character. Ang bribery, it slowly destroys moral sensitivity. Gani, kabalan na, hindi na sila mahuya sa ilang nga ginahimo. Alin sa linibo nangin milyon kag bilyon na hasta trilyon. Wala gyapon sila nahuya sa ila mga sala. Daw hapos lang sa ila. Magkamkam sang kwarta. But fear of God protects the heart from becoming hardened. Gani importante gid no ang kadlok tira sa Ginoo. Amo nang maggiya sa imo sa paghimo sang sakto nga decision. Muluyag nga maguba ang imo testimony. Ang imo nga credibility. The fear of the Lord keeps a person mindful that their actions reflect Christ.

The fear of the Lord helps you nga i-uphold ang values sang Diyos. Ang values sang gingharian sang Diyos, which is righteousness, justice, and truth. The fear of the Lord, ako nang nag-motivate sa isa ka tumulo o to embody kingdom values in every decision nga iya ginahimo. Gani, amugin ni ang pinaka-importante na itudlo naton sa aton mga kabataan. The fear of the Lord. Tungod kong ara na sa ila, makabalo sila maghimo sang tama nga desisyon sa ilang kinabuhi.

0: Gani amugin ni ang kinahanglan sang tagsa-tagsa. Tagsa sa aton, tagsa ka-leader, tagsa ka-individual, tagsa ka-Pilipino. Amuning aton pangayoon sa Ginoo, no? Magbaton gid kita sang kadlok tira sa iya. Reverent fear in who he is and pag-uphold sang iyang character and values and embrace it as ours. Ama na aton nga pabalon subong Biyernes. Amagin na ang aton nga padayon nga ipangamuyo para sa aton mga lideres kag sa tagsa kapamilya, tagsa sa aton.
1: Oras na! Pilipinas!

Alas 8:26 ang aton iyang nga takna abyan. Dayon kita kag tagaan aton ligwa ang aton iyang mga pahibalo. Shout out anay dira sa kay Auntie Bilma sa Lambuntong. Do may scheduled power interruption dira karon Auntie Bilma. May announcement dari si Miga Jen. Hello sa Coelho, Manzures, kag Malfarta families. Hello man da kay Tiyoy Isar, Pastor Eliazar Coelho, kag Bugos nga family. Hello kag happy listening man kay Nanay Linda, kag Tatay Magni dara sa Pihak Balay. Dito naman sa Uma, kanday Mami Diding kag Daddy Jesse. Good morning! Mga friends na dara sa Lambuntong, kapamilya natun. mga kabiyanan dara nga nagapamati. Dara naman sa Lamyan kay Lola Marit Mandi Oya. Good morning! Sa aton nga pagpadayon, ari na ang mga public service announcement. Idulong ni Miga Jen ang aton action line.

0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 10 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Lambuntong sang Sorala kag Barangay Lamkade sang Lake Cebu. Sa July 11 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Ambalgan sang Santo Niño kag Barangay Datalbab sang Tiboli. Sa July 12 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Teresita sang Santo Niño. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action Line.
1: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May ara sang 50 scholarship slots nga available para sa Early Childhood Care and Development Services NC3 Lunes tub-tub Sabado 6 to 10 PM kag Biyernes tub-tub Domingo from 8 AM to 5 PM. Ang Training Induction Program or Orientation sa July 10, 1 PM dira sa Test the SOC Surgeon Manpower Development Center, Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Line!
1: Ang Corona del City Nutrition Office may ara sang hiwaton nga takbo para sa kalikasan at kalusugan 5K fun run inline sa launching activity sang 52nd Nutrition Month celebration sa July 10, 5 AM dira sa Corona del City Hall grounds. Ang registration fee 50 pesos. Open ang registration until 12 noon sa July 9. Para sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register through your respective barangay nutrition scholar.
0: Action! Line.
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule para sa Santo Niño, NED kag Norala sa July 10 from 8 AM to 12 noon. Ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga sa July 9 from 8 AM to 12 noon. Ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Corona del 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Corona del.
0: Action Line.
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang road closure advisory, temporary, partial, and full closure sa na-identify nga portion sang dalan or street diri sa City of Corona del in line sa celebration sang 60th Foundation Anniversary kag 27th Tinalak Festival from July 1 to July 18. Sugod, July 6 to July 12, full road closure dira sa portion sang Alunan Avenue from junction sang Judge Jose Abad Santos Alunan Avenue kag junction sang Judge Alba Street, Provincial Capital to junction sang Jose Abad Santos front sang LBC from 1 PM to 3 PM. Sa July 13 kag July 18, full closure man dira sa General Santos Drive at ubangan sang Triumph Motorcycle portion sang Arellano kag Sinsuat Street Junction o di kag Confisor Street Junction Sergio Osmeño Street o di kag Confisor Street Junction sang Jose Abad Santos Street, Sinsuat Street kag JC Avenue and Rizal Street Corporation Area to Roundball to General Santos Drive over past to JC Avenue from 4 PM to 12 midnight.
0: Action Line.
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online Bosch training for SO1 private sector only. Sa July 14 to 16, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Line!
1: Ang LGU Gensan may arasang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa Gensan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tubtub alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line!
1: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month poster making contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa nga mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Jean Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadala City.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan Subo nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Inapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maproteheran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Line!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Kudarat. Ang requirements: Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin TESDA scholar, ang TESDA Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa TESDA Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action! Line!
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship miara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Line!
1: Luyag mo bala nga magtanom sang mga kahoy ang Menro 2P nagpanagtag sang indigenous trees seedlings para sa mga individual nga luyag magtanom kag magpauswag sang kahoy sa ila lugar. Mga available nga seedlings: Nara 40, Baluan 20, Palo Negro 12, Sampalok 10, Acacia 5, and Bitaog 4 seedlings. Kung luyag mo magkuha sang seedlings, pwede magbisita sa Menro Office, Municipal Compound, 2P South Cotabato.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Yan. So, may schedule gid sang power interruption dira sa inyo sa Lambuntong karon alas 9 kay July 10 atong schedule.

Alas 8:47 ang aton nga takna. Good morning dra kay Ate Mina. Belated happy birthday. Advance happy wedding anniversary naman kanday Kuya Edgar. Kag Sis Analu. Buwas ba to Kuya? Happy anniversary and sa tanan naga sa ulog sang kaadlawan kag anniversary dera isip pagdiayon. We greet you on your special day. Extend lang ang greetings diri. Kasi may luyag katamyawon. Message sa 0963180-1469. Good morning dira kay Mami V, Ma'am Ivy, Sir Den, si Sulan. Hello man kay Nanay Lita, Pastor Jerry, Tipeng dira sa Namnama. Kay Pastora Luz dira sa Tupi. And Pastora Mitch, Ninang Mitch. Hello kay Pastor Kem Delana. Message siya dira sa ato number kahapon. Happy listening dira sa mga friends ta sa May Esperanza. Hello man kay Sis Dorlit sa Ambalgan Cordova family. Permi man ga pamati dari sa DXKI. Sis Wendelin, padayon kami nag-pray para sa imo. Para sa aton pagpadayon, dari kita sa aton trivia time. Upod kay

pagkaon, no, kag sa pag-process, kag pag-eliminate sang mga waste naton, no, or ning mga kinahanglan nga ihaboy sa aton nga lawas. Yan. So ang aton nga digestive system is a complex network sang mga organ kag structure nga mo ang responsable sa pag-breakdown sang pagkaon, sa pag-absorb sang nutrients kag sa pag-eliminate, no, sang waste. So ano ang nagaka-comprise sang aton nga digestive system, ang aton nga baba, ang aton nga esophagus, no, nang sa liog tabla nang dira na nagaagi ang pagkaon, and then ang aton nga tiyan, stomach, after sang stomach ang aton nga small intestine, and then ang large intestine, ang rectum kag anus. Ining rectum amuning lapit na sa buli nato, no, o dira na nagatipon ng mga waste material about to be thrown out sa aton nga lawas. Yan. Ang mga accessory organ sa aton nga digestive system, amo ang atay, no, or ang liver, ang aton nga pancreas, kag ang aton nga gallbladder. No, ang gallbladder, amo ning ginistoryahan naton kahapon sa aton nga trivia. So, ining mga accessory organ, amo ni sila ang responsible sa pag-produce sa mga enzyme, kag iban pa nga mga substance nga nagabulig sa aton nga digestive process. Okay? So, ano ang key function sang aton nga digestive system? Number one, ingestion. Inabalang ang pagkaon, ginasulod mo na sa imong baba, no? Ang tawag sina, ingestion. Sulod sa baba, usapon, tapos tunlon. Ayan. Ang sunod sina is digestion. So digestion, no, inang pag ano na bala naton ng usapon, no, sa aton nga mga ngipon dira, and then magsulod sa tunlon tanas, magsulod sa aton nga tiyan, galingon na sa aton nga tiyan dira, no, kag syempre upod na dira ang chemicals nga ginagamit sa aton nga tiyan, no, ang aton nga stomach acid, kag ang mga enzymes nga kinahanglan para ma-breakdown na inang pagkaon. Yan. And then, may ara sang absorption, ang muning sunod nga step, no, nga ang mga sustansya sa aton nga gintunaw na nga mga pagkaon, gina-absorb na pakadto sa aton nga dugo. Kag nagakadto inang mga sustansya nga na sa aton dugo, primarily sa walls, no, sang aton nga small intestine. Yan, sang aton nga tinai. And then, after sina, once nga ma-absorb na ang nutrients, ready na ina nga i-eliminate na, no? So magkadto na sa aton nga large intestine. Kag ang iban nga wala natunaw, dito na siya kay pagwao na sa aton nga lawas, no? Waste product na ang sunod sina. So may four steps ang aton nga digestive system, no? Ingestion, digestion, absorption, kag elimination. So very important gid nga healthy ang aton nga digestive system, no, kay kung hindi gani healthy, inang magresulta ini sa madamo nga mga health issues, no, mapiktuhan na ang bilog naton nga lawas. Yan. So ari ang mga tips naton para ma-maintain ang healthy nga digestive system, no. Una, kinanglan nga balanced diet gid kita, no? May prutas, may gulay, may grains, kag may protina, no? Subot silingon kung may ginkaon ka nga karne, siyempre dapat may upod man nga grains, no? Ang grains naton usually amo na nang kanon. Ang bugas nga ginaluto naton, and then paupdan naton sang dahon, no? Sang fruits. Yan. So maka-provide ini sa mga nutrients kag fiber nga magabulig sa aton nga digestion. Tapos kaduha, no, amo tong una, no, so balanced diet, ikaduha, stay hydrated, no. Inang hindi mo pagpakulangan sa tubig ang imong lawas. So drink plenty of water para matunaw inang mga mabuligan blang lawas na

0: on matunaw inang mga fats, no? Kag inang mga soluble fiber, mga water soluble fiber. Yan. Kay parang makaano siya manang maka biyahe siya maayo sa aton nga digestive system, no? Kung wala naton gina-deprive or ginapakulangan sang tubig ang aton nga lawa. So importante gina, no, nga naga-inom gigita from time to time. And then, regular exercise. No, number 3, regular exercise. Kinanglan may ara kita sang physical activity para mabuligan nga ma-maintain ang healthy nga timbang kag ma-stimulate ang intestinal function naton. No, ang pag-function bala sang aton nga mga tinai. Tapos dapat regular ang imong kaon. Regular eating pattern, no? Hindi ka magsagad ka palipas-lipas ang gutom, no? Dapat regular gid. So, dapat may oras ka gid sa imong pamahaw, panyaga, kag panyapon. Kay once nga maskip mo ng mga meals nga na or hindi maging regular, magka-problema gihapon ang aton nga digestive system, no? And then ikalima, limitahan naton ang mga processed foods, no? Mga pagkaon lang agin proseso na kay mataas ini sa mga unhealthy nga mga taba, mga fats, tapos sugar, kag asin. Yan, maka-disrupt ini sa aton nga panunaw. And then number 6, avoid excessive caffeine and alcohol. Kung sobra nga pinangapi, dira ma-irritate man ang aton nga digestive system, no? Kag magka-problema kita, no? Like acid reflux, no? Excessive caffeine and alcohol, no? Ng mga plainom dira. And then, hindi kita magkuhan panigarilyo. Kung ka panigarilyo ka, untatan mo na kay maka-interfere gyapon ina sa pag-function sang aton nga digestive system, no? Ang pagpanigarilyo. Kag maka-increase ang risgo sa mga digestive disorders. And then, kinahanglan nga mamanage man naton ang stress. Budlay kung ma-stress ka per me, no? Chronic stress, kay negative gid ang impact sina sa imo nga digestive system. Makalid ina sa mga issues like irritable bowel syndrome or IBS. So, kinanglan nga may ara ikaw sang stress management, no? Pwede siguro nga ang iban sina may mga meditation, stretching exercises, deep breathing, no? And then meditation, no? Sa pulong sang Ginoo, quiet time ni mo dira, mag-devotional time ka para maka-learn ka sang mga wisdom, mga pamaagi, paano nimo i-manage ang stress sa imo kabuhi. And then, kung magkaon ka, dapat mindful ikaw sa imo pagkaon. No? Sa subong nga panahon, bla, magkaon kita, kisa may tupad nga cellphone, no? Hindi na nami ang aton nga pangaon. So, dapat concentrate ka gid sa imo pagkaon, no? Nang ginausap mo maayo, no? Chew it very well. And then, eat slowly, no? Hinay lang bala nga pagkaon. Ayan, kaya kung isa gadali ka ba o ginapangdasok mo lang sa baba mo, ginatulon mo, wa panausap maayo, no? So apektado ang aton nga digestion. And then i-emphasize gid naton nga dapat may enough fiber gid ang aton nga lawas, kay ining fiber amo ning nagaregulate sang paggamit sang lawas ta sang sugar, no? So, makontrol ang blood sugar kung fiber rich ang aton nga pagkaon. Okay? Tapos, mabuligan man nga nang hindi ka bala dali magutom, kay kung dali ka lang, dopermi ka lang ginagutom, ti, sige ka man kakinaon, gataas imo blood sugar, ga-increase pa imo timbang, problema lang gyapon. So, isa sa makabulig man sa aton nga tiyan, ining ginatawag naton nga probiotics, no? Mga beneficial nga mga bacteria nga maka-improve sang health sang aton nga tiyan. So, may mga pagkaon nga very rich in probiotics, no? May ara sang yogurt, no? kag iban nga mga fermented foods, no? Ning Korean ba lang nga kimchi? Yan. Madamo man na sang ginatawag nga good bacteria. Okay? So, i-research lang nato, no? Kung anong mga pagkaon, mga mayaman sa good bacteria or probiotics. And then, ang mga healthy nga mga fat nga pwede naton kaunon is isa na ni, no? Avocado, olive oil, mga nuts, no? Ginistoryahan tama ni kahapon. Okay, so manamigid nga healthy ang aton nga panunaw. Kung kisa, basi nagaproblema kita sa aton nga health, wala kita kabalo nga ang ginahalinan lang galiis, hindi na healthy ang aton nga digestive system. So, kinanglan, i-ano man aton, itagaan man aton sa pagtagad, ang aton nga tiyan, ang aton dira nga mga tinai, i-research bala naton kung paano, kag take good care naton, especially sa mga pagkaon nga ginapasulod naton sa aton nga lawas. Okay, so amuning aton nga health tips para sa subong nga aga sa aton nga trivia, no? And kabay nga mag-improve gid ang aton nga digestive system para ang quality of life naton maayo man. Ha? So para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo.
1: Trivia for today.

0: Madamong salamat, Pastor Alex, sa sina nga mga impormasyon. Na-remind naman kita mainom damo tubig kag maghalong sa mga panginaon naton. Oh, fiber nan amo nang friend sang aton nga gut. So about healthy digestive system ang trivia with Pastor Alex. Astagali kita 9:30 today sa aton nga programa extended kag ang aton nga talakayan portion magasentro sa Pag-ibig Fund. And live na live diri sa aton nga studio ang branch head sang Pag-ibig Coronadal, si Sir Marlon Barluwado. Good morning, Sir Marlon.
1: Good morning, Ma'am Miga Joy.
0: Yes, sir.
1: Salamat sa pag-imbita sa Pag-ibig Fund karon nga adlaw sa imong programa. Mm-hmm. Of course kay Ma'am Miga Jen, pag-imbita man diri sa istasyon sa mga suki nga taga Paminaw o taga taga Palamati, no, Pamati sang
0: Tig
1: Palamati sang programa sa DXKI. Salamat gid ta sang mayong buntag sa tanan, no, mayong aga sa tanan.
0: Yes, halin ka pa sa Jen San, sir, no.
1: Oh, ang residente ko sa Jen sa residence address ko sa Jensen, but I am working here sa
0: Coronadal.
1: Pag-ibig Coronadal branch.
0: Mm-mm. Ang una tang istorihan sa programa sang aton nga pag-ibig nga talagang swak-subong kinanglanon, no, ining calamity loan kay man sunod-sunod ang mga kalamidad, may linog, may baha, di ba, sir, no? So ano ang mga serbisyo or programa nga pwede naton ma-avail kun ikaw miyembro sang Pag-ibig Fund?
1: Okay, thank you sa pagpamangkot sina karon, no. Amo nang gina though, of course, hindi man naton gusto matabo, no, nga may kalamidad kita, pero hindi taman kay hindi man naton maiwasan. So may mga programa nga gina-offer si Pag-ibig sa mga Pag-ibig members sa karon nga panahon, no. Kay tungod nga gin-declare ni sang province sa province ng South Cotabato, no, provincial government of South Cotabato, nga under state of calamity tungod sa linog nga natabo, no, last June 8. Nag-offer si Pag-ibig Fund sang calamity loan para sa iya mga empleyado. So pwede ka mo mag-avail, no, via online pero gina-encouraged namon kamo nga sa online kita para hindi na madali ang hindi madugay ang pagulat naton sa opisina, no, ginaiwasan naton nga para tuloy-tuloy man among pagproseso. Sa karon damo gid kami ginatrabaho, no, nga overtime ang mga empleyado para sina nga gina-offer nga calamity loan, no.
0: So damo gid nag-apply.
1: Kung 1 year ka pa lang na miyembro, 1 year contribution, pwede na ka maka-avail, no, sang talaga calamity loan.
0: 12 months, okay na gali,
1: 12 months, no, 12 months contribution, pwede ka na maka-avail sang calamity loan.
0: Of course, ko kinanglan mag 24. Hindi
1: na, wala na. Bago na karon, no, 12 months na lang karon ang requirement. Tapos 90% na sa atong pondo, no, savings naton, amo ang mapapahulam, no. Kung may MPL ka nga existing, medyo ano lang siya, no, i-set aside lang ang portion dito para kung may sobra pa, mo tayo i-release sa calamity loan. Then may arap man kita, ma'am, Miga Joy, nga nga idugang kay prior sa natabo sa linog, may ara gyud man kita nga gina challenge o gina experience nga crisis man, no, tungod sa tong
0: crisis sa langis.
1: Sa langis, no. Kay tungod sa giyera nga natabo sa Middle East. So nag-offer si Pag-ibig man sa ginatawag nga SAFE program, no, special assistance for financial emergency sa mga miyembro man, no, not more than 10,000, no. Ina siya, wala na kailangan sang signature sang aton nya mga employer, diretso lang pwede ka mo mag-encourage man nga mag-apply via online, no? Bisitahan nyo lang ang website sa Pag-ibig, ara dito ang mga procedure, paano mag-avail online, then ano lang, valid ID lang, no? Of course, be sure nga may mga previous account na kamo sa cash card, no? Loyalty card nato. Kay kung wala, wala at masudlan sang pundo ang inyong loan. So maximum 10,000 pesos, no?
0: So magluwas pa na dito sa calamity loan o kun either lang pilion mo lang.
1: Kung magloan ka safe, kung may sobra pa, pwede ka pa mag calamity loan. Pero kung mauna ang calamity loan mo, tapos after a week mag-save ka daw, wala na sa some proceeds.
0: No? Kasi 90% sa savings mo ang basihan, no? Sa calamity loan.
1: Aggregate total, dapat hindi siya maglampas 90%. So, kasi nauna man ang safe loan before na-declare ang calamity. So, kung itong nag-safe loan,
0: ka,
1: possible may mga sobra ka pa para sa calamity.
0: Kung lawig-lawig ka na yaga contribute, may harapan na, no? Okay. So, ang ano calamity loan nang para lang ni siya sa mga lugar nga may arasang declaration of state of calamity. Tama ba?
1: So, sa dere sa aton, the entire nauna ang tupi lang nag una sila declare. So nakaano kami sa tupi. Pero na after 2 weeks siguro nag-declare ang South Cotabato. So covered na tanan, no? Even the Pulumulok South Cotabato na under siya sa Pulumulok branch.
0: Bisan wala pa nag-declare inyo banwa sang state of calamity kay bilog nga province man, so mag-cover na siya. Okay.
1: Tapos sa Miga Joy, ang calamity naga-require dito nga kung diin ang imong residence address nimo, no? Ang imong address or permanent address nimo. Kailangan isa siya ka sa qualification o requirement. Pero ang question kung dito ka nagtrabaho, dito ang imong address sa Sultan Kudarat, no? Then isulan ka o taga Takurong ka. Pero ang imong ginatrabahoan, let's say sa Ilubas line ka, for example. So pwede ka mag-apply gihapon. Ipa-approve lang namon sa management nga ang imuhang location sang imuhang workplace mo aris sa South Cotabato. Pero ginakaris namon nga pwede gihapon ka mo mag-apply dito sa Isulan kag Takurong, no? Kay may opisina man ta sa Isulan branch. May branch kita sa Isulan, so dito na kamo diretso kay mas malapit man sa inyo. Kung tanaw ninyo, malapit dito sa inyo ang pag-apply sa pero kung online, okay na, mas maayong online, no? Kaya bisan sino magka-process na.
0: Yan, mas dasig ba?
1: Mas mabilis, no? Hindi ka na kailangan mag-absent para lang magpila sa opisina, no?
0: So sa online nga process, sir, ano ang step-by-step procedure sina para magihanta aton mga tigpalamati?
1: So ang first ano, visit ka mo sa ano sa website, then may ara na dito nga apply STL, no? Hindi man ako 100% maka ano sang step by step, pero dito pangitaon mo dito, may ara sang calamity, may ara sang safe loan. Or multi-purpose loan, no? Nga pwede nato na, no? I-ready mo lang ang mga sa safe loan, i-ready mo ang picture mo nga nag-uyat ka sang ID mo. Then isa na selfie ni mo or may nagpicture sa mga gauyat ka kag atong picture sang imo ID gid nga separate.
0: Dapat clear nga copy, no? Kay hindi nila pagbatunon pag blur.
1: Kasi pag check na dito sa dashboard. Dapat klaro kag duha ka picture, no? Picture sang ID mo and picture nga uyat ka sang imong ID.
0: Ang ID kinanglan valid ID.
1: Valid ID nga government issued ID nato.
0: Government issued. Paano kung tong company ID niya lang ang i-ID?
1: Mas gina-prefer gid namon ang government issued ID gid, no? Tong ano naton, tong
0: loyalty card,
1: PSA or loyalty card, no?
0: Pwede na.
1: Para at least loyalty card isa na dayon. Do wala na namo ginapangita, no, ang cash card or loyalty card kay nakaano naman na naka-encoded naman na sa system dito sa account mo. Unless wala ka gid, so mag-apply ka gid anay isang loyalty card. Para ma dito mabutang proceed nimo.
0: Okay. Ang inyong ano website amo ni oning pag-ibig fund dot ano ba?
1: Paano website naton? Is www.pagibigfund.gov.ph.
0: Noon kay kasi may .com lagi diri sir, hindi ni inyo. Sadya. Dapat gov.ph. Gid mi arabisang pagibigfundservices.com. Inyo gyapon eh. Ning may .com.
1: Oo, oh, i-try lang kay kasi may kung down shortcut na siya eh.
0: Ah, okay. So para sure ning pag-ibig na may gov.ph anay. Dira anay sila masulod sa gov.ph kasi damo scammer gyapon sir, di ba? Damo gyapon. So basi karon kung lain ang masudlan nila nga website, diyon pa kayoan sila sa mga information, mag phishing, di ba? Diyon karon applyan ang ilang account, di ba? So kadto lang gid kamo sa ng website nga legit. So pag-ibig fund dapat may .gov.ph anay. So, yun dito ka mag-agi para pakadto dito sa may mga loan na mga services nila. Para sure gid. Yan, may ara na da no nga mga ano option regular housing loan ba, may expanded for PH pa diri, affordable housing loan. Then, may mga savings pa, multi-purpose loan, short-term loan, damo gali, sir, no?
1: Mga, mga services offered by pag-ibig. So, may dugang lang ko, Mika Joy, tip dito sa, ano ha, di ba may, let's say, may multi-purpose loan ka, so tanaw mo, daw wala ka proceed sa calamity, kay bago pa lang. Kung yung may ka-fully paid man ka mo, gina-advise ko nga, i-fully paid yung multi-purpose loan ninyo nga existing, then loan ka mo sa calamity. Kaya mas lower interest rate. No? So, maggamay ang inyong ang inyong monthly amortization. Kaya 7.15% ang sa multi-purpose loan, pero ang calamity is 5.95% lang. So, sa difference sa interest rate, of course, mas lower ang imong magiging monthly amortization sa calamity. That if may pang-full payment ka anyway, kasi kung i-fully paid mo, after ma-post na siya, you can avail right away sa calamity.
0: Okay. Calamity loan. So better kung consider ka kung ano nga loan kwaon mo, mas mayo ang calamity loan kasi lower gali ang interest rate.
1: Yeah. Even the safe loan is lower, safe. No?
0: Okay. Pila man?
1: 5.95. Same sa calamity.
0: Pareho. Okay. So, mas unahon mo na siyang option kung naisip ka kung anong loan ang imo nga kung applyan sa pag-ibig.
1: Kung naka-schedule ka na nga mag-multi-purpose loan karon, it's better nga dito ka sa calamity loan. Lalo na kung wala na kay existing multi-purpose loan.
0: Ang safe, ang calamity loan may expiration hasta san uni siya ina-offer.
1: Kasi daw na dito sa resolution June 23.
0: June 23 nag-umpisa.
1: So meaning mga pila September 23, June,
0: kay
1: July, 90
0: days
1: August,
0: ba na sir?
1: 90 days, 3 months.
0: So, until September 23 na lang. Okay, so sa mga nagapaayo, dara sang balay nila nga na kaloon partial damage, pwede no?
1: Pwede, mga sila. Minor improvement, repairs sa atong mga balay, pwede na itong magamit ang atong proceeds sa calamity loan.
0: Oo. So, may expiration niya ang calamity loan. Hindi nga, bilog nga tuig, pwede mo siya ma-avail. Okay, 90 days
1: may period lang,
0: gali,
1: lang no? 90 days from the date na approve ang resolution sa province.
0: Oo. Nagdeklarar ang probinsya sang state of calamity. So, sa province lang pod nga may state of calamity unless the whole Philippines ang nag-declare, di ba?
1: Like atong recall na itong COVID, nationwide to, no? Nationwide. Na pag-avail sa mga calamity loans.
0: Sa Subong, ang nag-declare diri sa Region 12 is Sarangani, kag South Cotabato lang ba, sir?
1: South Cotabato and General Santos.
0: Yan, sa, no? So, Yan, yan yung, amo na nga mga area ang pwede maka-apply sa pag-ibig sang calamity loan. Yan. And 90 days from declaration sang state of calamity, pwede mo siya ma-avail. Yan. So, pwede online ang pag-apply, pwede po in person, pero
1: humalin pwede sir, over the counter, mo, pero gina-encourage namon niya sa online para hindi man masayang ang imong oras sa pila dito sa opisina.
0: Kung mag-online ka, ma-in person ka man bagyapon or pwede na nga okay na to siya. Online na lang gintanan nga transaksyon.
1: Sa safe karon gina-encourage na gid namon ang online, no? Kay para hindi na mag-ano pa dito sa opisina kay daw kumbaga ang para hindi maiwasan na nato ng traffic kag mas madali namon mag-process ang sa safe loan.
0: Ang safe loan ba wala ni san ang expiration sina miara ba?
1: 90 days gapon. So siguro mga
0: until one when week na lang
1: or two
0: siya.
1: 2 weeks lang before nga atong sa calamity. Inauna lang siya mga 2 weeks siguro. Hindi ko lang anong exact date.
0: Pwede nga September gapon mag-end.
1: September, mga first week of September.
0: Okay. So, kung may plano ka mo, mag-avail sang sininga mga loan program sang pag-ibig, hingagawa nyo kay may expiration niyang dalawa. Tama. Ang advantage kay 5.95% lang ang interest sa imong loan, which is way lower kumpara dito sa ang MPL, pila gani, sir?
1: 7.15%.
0: Okay, ayan. So,
1: per annum na, pero...
0: 7.15%. Ayun. Okay. So, amo na siya ang mga ma-avail natin yung mga loan programs. Miyara pa ba sang mga ginahimo nga mga tikang ang aton nga pag-ibig para mabuligan, especially ang mga kababayan natin nga totally na gubagid ang ilang balay tungod sa linog? May mga subdivision na din nga muna, sir, diba?
1: Sa mga subdivisions or even mga hindi sa subdivision pero naka-avail sang housing loan or existing ang iyang housing loan karon, no, may account siya, nagabayad siya monthly.
0: Opo.
1: Kasi may ano na siya, may insurance sa fire, tapos mga allied perils, no, ng mga kumbaga magubay mong balay due to calamity, no. May ara ta insurance nga magi-cater sina nga kung ano man ang damage done by the earthquake. Pwede na siya i-assess, i-appraise para i-determine kung pila ang amount niya para mabalik natin tong naguba, no, brought about by the ano the earthquake, no. So may insurance ta nga pwede niyo i-inquire sa opisina. Ang kalabanan karon kay ang damo gid nga na damage gid dito sa Jensan. So may naga-cater gid dito. Okay. Para sina nga transaction.
0: Oo. Kung dira gid sa inyo nga area nag agi tong mga ang linog, no, kay may mga crack gid sa subdivision sang pila ka lugar da sa Jensan. Pwede gali na sir nga mabuligan sila nga sa ilang
1: para mabalik atong damage sa portion sang balay.
0: Oo, ma-repair.
1: Ma-repair.
0: No, damage portion pagi sa pag-ibig.
1: Pag-ibig na insurance. May nakaano na siya. Kasi kabayad ta insurance monthly part. Kumbaga, component siya sa monthly amortization mo. So, amo man to ang pwede natin maklaim para sina nga purpose.
0: So, but silingon sina, sir, kung mga dugay-dugay ka na timo, wala kabayad. May ano?
1: May time na, no? Kung let's say 12 months, sa ako, hindi ko lang 100% kabisado. Pero, daw 12 months pataas nga na nag-stop ka na sang imong
0: bayad.
1: So of course medyo nag-stop po ang bayad do. Nag-stop po ang pagbayad sang insurance kasi ang wala mo na bayaran sina ang mga insurance, mortgage redemption insurance tong in caso may matabo sa miyembro, mapatay siya. So ma-cover siya sang insurance ang outstanding balance. Kaya wala naman magbayad, di ba? So kung medyo 12 months pataas ang unpaid muna, no? Or arrearages muna, possible ba? Kasi wala ka maklaim. Tungod nga wala na nabayaran. Pero prior to that, daw ginabayaran pa na ni Pag-ibig eh. Bisan why kapag ani, nagabayad monthly mo, let's say, 5 months lang, 3 months, so pwede pa siyang makakover. Kasi gabayad pa si Pag-ibig.
0: Pero, kung nag-1 year ka na
1: until 1 year nga wala
0: giyapon. Wala ka pag-iapon ka bayad. So, di, wala ka insurance
1: possible
0: na.
1: Possible ma-forfeit. No? Hindi ka maka-avail.
0: Hey, importante man nga updated ang bayad natin. No? Kaya hindi tabalan kung ano pwede matabo. Diba? Yan. So, that's why may mga insurances no sa aton iyang mga ginabayaran dara. No? So, yun. I-avail nyo na kung mag-qualify gid, no?
1: Speaking, ma'am, Miga Joy, no? Speaking yes, of insurance, kay may ibang dara nga, ang values ang balay nila, pag loan nila itong una, 1 million lang.
0: Opo.
1: Muna ang cost of unit. Pero ginpadako nila, nag-abot sang 3 million o 5 million na, kahit sige, pa-improve nila.
0: Opo.
1: So, kung may matabo man, no, hindi taman ginaiwasan, malinog, matutali damage ang balay o masunog, ang ihatag lang ni Pag-ibig itong 1 million. Kaya tungod mo malanto ang insurance premium nga ginbayaran mo. Wala man kabalo si Pag-ibig about sa imong pagpa-improve sa dako. So, gina-advise namon ginayanga, kung nagdako ang imong balay, i-insure mo ang portion man o dugang insurance para mas bigger kung di taman in kaso let's say masunog, may additional insurance aside from sa Pag-ibig niya itong 1 million lang. Amuna ang nagiging problema namun itong una nga nagkaano sa isa ka client kaya nagpadako man niya yung balay din na sunog. So amuna ano mga additional information sa mga housing loan borrowers na ito.
0: Kung ano lang itong ginbayaran mo dito sa inyong
1: kaya mo man ito nag-umpisa. Dito man ito nag-umpisa.
0: Kung gusto mo i-upgrade, pwede gini.
1: I-upgrade mo. So ang itang kag-insurance company nga to dugangan mo nga premium for the entire o kundi man entire yung portion of your improved portion sa imong balay.
0: May mga outreach ba ang Pag-ibig para mabuligan tong mga i-relocate mamuna or may mga programa pa ba kamo other than ining sa loan lang?
1: Yeah, sa loan lang gid ang among kay may mga agencies naman nga dito naman sila naka-in-charge sa mga relocation. Like sa mga disyud siguro nato no sa mga Department of Housing.
0: Okay, so pa, sa housing loan gid ang programa sang Pag-ibig.
1: Yan. Save ang mandate ni Pag-ibig is savings and financial services, no? Savings and housing. Sa housing loan, no? Mga programang pabahay ng government na naga-finance si Pag-ibig and sarili pod niya pundo o self-generating po si Pag-ibig. Kung anumang pundo nga gina-release niya, tungod na sa iyang income o na-generate niya nga savings naton, mga modified Pag-ibig to naton, invest sa housing.
0: You mentioned tong loyalty card. Tanan ba dapat nga membro sang Pag-ibig mag-avail sang loyalty card?
1: Kumbaga, pag miyembro ka sa Pag-ibig, wala pa ka loyalty card, you are encouraged, no, na mag-avail sang loyalty card. Hindi ka pa miyembro, nagpa-member ka karon nga adlaw, you can avail automatic sang loyalty card naton. So, hindi lang na basta loyalty card, no, nga transaction card, nakabutang ang permanent Pag-ibig number mo, no, transaction mo sa Pag-ibig mo na imong ipakita. Pero, discount card man na siya, no? For more than 400 merchant partners sa Pag-ibig Fund nationwide. Nga pwede naton magamit mga discount. Hindi lang nato ma-mention dere ang mga ano, basta may mga schools, may mga hospitals, may mga food nga pwede naton magamit ang ano nga maka-discount ka. Kasi kung kaysa hindi pa man of course, kung 60 years old ka na, senior ka na yan, medyo higher gid, no? 20%. Pero kung, let's say, mga bata noon pa ta, 20 years old, pero miyembro ka na sa Pag-ibig, so maka-avail ka na discount sa mga merchant partners natin. Oo. So may mga local partners ta, may mga nationwide partners man kita sa pagibig fund.
0: Up to pila ka percent?
1: May mga 5%, may mga 10, may 15, depende sa agreement nga na ano no, na execute between pag-ibig and the merchant partner.
0: Oh, so hindi lang ni siya tong cash card mo kundi pati discount card.
1: Discount card na gamit na to. From mga hotels, hospital, mga bookstore, food, again, what pa, no? Schools. May arata schools nga as high as 20%. Pwede magamit. No?
0: Pila ka pila ang percent, sir? Ang 5, no? 5
1: may mga 5, may 10, 15. As high as 20%.
0: Pila ang bayad mag-avail sang loyalty
1: card? Ang bayad sa pag-avail, one-time payment, kasi pag kanto ka sa opisina, pag picture sa imo, i-release dayo ng card. No? Basta miyembro ka na ang requirement tira, updated ang pagbayad mo sa pag-ibig, no? Active ka na miyembro, contribution. So, kahit na, kung self-employed ka, bisan 200 lang, pwede na ka mag-loyalty card. Then, ang bayad sa pag-produce ang card is 125 pesos. Sa card fee na siya. No?
0: Apo. So,
1: pag-picture mo, i-release dayon, no? Dala mo dayon within the day.
0: So, hulaton mo na lang.
1: Hulaton mo lang, no? Mo after nga ma-picturean ka.
0: So, dito lang na sa inyo office,
1: sa opisina, no? Ongoing karon. So, gina-advise ko lang mga hapon ka mukha doon para medyo hindi kayo dugay ang inyong, ano, no? Medyo taway na, mga 3:30, 4.
0: Okay, yan. Hasta 5 ka mo, sir?
1: Hasta 5 o'clock.
0: Yan. So, avail ka mo sina no sang loyalty card. May aside sa loan, may savings program, 'di ba? Ang pag-ibig. Ano na karon ang mga savings program nga gina-offer ninyo, sir?
1: Of course, para maging membro ka sa pag-ibig, dapat na may regular savings ka, no? Ang ginatawag
0: basic
1: namon
0: nga na
1: P1, no? Pag-ibig 1. Na savings. Basic na siya. Kung empleyado ka man or self-employed, self-paying, so you have to maintain monthly ang imuhang contribution na
0: required
1: hindi magbabasa.
0: Na subong ang employer nga i-enroll sa pag-ibig ang ila empleyado.
1: Oh, ara na sa batas, no? Sa Republic Act 9679, pag employer ka, may empleyado ka bisan isa lang, nga may employee-employer relationship ka mo, no? Nagasweldo ka regardless ang ihang yang status ano siya, casual, temporary, basta nagsweldo ka na sa iya, automatic covered by law, no, na Republic Act 9679 nga dapat kaltasan niya si pag ang iyang empleyado kung 10,000 na ang sweldo niya is 2% is 200 minimum. Then ikaw ang employer, you are mandated to provide counterpart na 200 man. No? So, si employer, maximum na ng 200. No? Otherwise, generous ka na actual 2% yun. No? So, pwede na. So, tanan gid nga, ano, nag-coordinate kami sa BPLO, sina Miga Joy, na ginamatch namon sa among system, sino itong mga employer nga mga unregistered pa. So, meaning, nag-violate na sila sa batas. So, ang ano namon sina, gina-encourage gina mo, or hindi gina-encourage, kundi gina-require gid, no?
0: Yeah.
1: Under the law, nga automatic, hindi mo siya kailangan pamangkuton ang imong empleyado nga magsugot ka, no? That is mandated by law.
0: Okay.
1: Nga automatic, kaltasan mo, kag ma-employer share ka, i-remit mo siya sa pag-ibig, o i-register mo first ang imuhang company sa pag-ibig fund.
0: Odo SSS man.
1: SSS, diba? No. Ano na eh, kapareha lang na si SSS eh. May kung kisa sa Tusay nga kung kisa maingon SSS lang among ginauna. Hindi amo na, no. Iba ang mandate ni pag-ibig, may batas nga naga-cover sa pag-ibig fund, may batas separately si SSS. So dapat kung employer ka, ano na, dapat may PhilHealth, may SSS. And pag-ibig fund, so, membership. Mauwi na siya.
0: Present ang, dapat ng tatlo galing.
1: Gina-require sa batas.
0: Ayan.
1: Kaya pwede, ang Dole naman, ang Dole Region 12, very active. May mga report na sila nga ginahatag sa amon. Mabalaan namon, wala nagakaltas sang pag-ibig membership ang mga empleyado nila.
0: Yeah,
1: so, violation sa mga labor law.
0: Report sa DOLE kung wala ka muga, comply. Mm-hmm. O sige. So, at least klaro na na sa inyo, ha? Sa aton mga tagpalamati, sir, kay kisa daw, optional lang ang
1: optional,
0: pag-ibig.
1: Optional, no? Kisa daw, last priority, no? Pero, the same lang gina siya. Walay mas, na, dapat mauna si SSS o ano, halos the same.
0: Oo. Mm-hmm. Ang SSS gapang raid abi eh. Pero hindi na natin pagulaton nga may magreklamo sa DOLE.
1: Okay, si pag-ibig may mga enforcement procedure man siya na worst thing na pwede na mo pod siya mag-file kami sang case no against sa isa ka employer.
0: Yan. So, beware sina abiyan. Kasi may mga klala, pakamodera, no? Nga wala nag-comply. Remind gid sila. Kay pwede gid silang reklamo no sa DOLE or sa pag-ibig mismo. Okay. Sige, sir. Ano ang final reminders naton kag auhag sa mga tagpalamati naton?
1: Okay, so na-discussan naman natin about sa calamity. Idugang ko lang no ng latest update namon Mega Joy no. Ining natawag namon niya kasi hindi man tanan nag-loan gid no. Kay hindi man tanan nga nag-loan para sa isa ka kinanlan. So kung kisa wala nag-save lang sila, wala sila na nag-loan. Pero kung istoryahan ang mag-generate sang isa ka pundo para sa negosyo. Basi mag-loan siya. Kahit kung kisa, most of the time, ang isa ka negosyante, they create money or they create business out from the money of others. Yeah. Hindi nga halin sa pundo niya, i-create niya. Muna ang negosyante gid. So, pwede na itong impisahan sa ato, no? Nga inatawag nga barkada loan, no? Sa mga employer dira. May ara ka mo, lima ka mo kabilog, wala pa ka mo ka-loan, kaya wala man ka mo, hindi man ninyo kinanlan nga mag-loan para sa ibang purpose, sa educational, wala man ninyo gigamit. Pwede ka mo mag-loan para sa inatawag nga mag-create ka mo sang business ninyo. Let's say, mga ginagmay dira, mga food cart, or gardening, bata, gula yan or anything na maka-create og business out of your multi-purpose loan or loan from pag-ibig fund. So let's say lima ka mo, tingubo niyo ang inyong para to startup or startup sa isa ka negosyo. Wow. At least ma-document naton, ma-prioritize namon ang inyong pag-loan. So just visit us no. Bisitahin lang ang opisina ko to discuss on that matter nga ay sir, mag-barkada loan kami namo para sa isa ka negosyo. So at least nakaumpisa ka mo na out from the money sa pag-ibig, hindi ginhugot niyo sa inyong sariling bulsa para magnegosyo.
0: Yun. So that's so, yun a lang. Good idea, no? Kung gusto niyo makaumpisa sang ginagmay nga negosyo, you go for barkada loan. May amo.
1: Tana naman nga butang Mega Joy, 'di ba? Nagumpisa lang sa ginagmay lang. No? Dira man lang na magumpisa. Kung kisa sa idea lang gani na eh. Why pag ginaumpisahan idea lang, then the big things will come up. Will come out later.
0: Yeah. So nagka-idea ka mo kay Sir Subo nga pwede galing barkada loan.
1: Barkada loan. So bisita lang sa opisina para ma-prayo naton, para masabay naton kamo nga litse, sampu kamo, lima kamo. Isabay naton release para sabay po ng pundo, no? Di ba?
0: Yan. Gina-prioritize nyo na, Sir Gale. Sige.
1: Sige. Of course, last, thank you sa liwat sa DXKI for giving us the time, no? To share about pag-ibig fund.
0: Yan. Si Sir Marlon Barluado, ang aton nga Corona Del Branch Head ng pag-ibig diri sa aton area. So, kung may inquiries ka mo, kadto lang sa opisina or connect sa ila via their online accounts. No? May Facebook ka mo, sir, di ba?
1: May Facebook. Pero ang website. Facebook nato wala kami branch Facebook, no? Hindi kami allowed. Sa isa lang yun ang Facebook na national. Para sila ang focus sa pag-answer sa mga query.
0: So, kung may pamangkutanon, dito lang access sa ilang mga website o kagas sa ilang FB account. Sige, time's up, no? Rin lanay kutob ang aton pagdulong sa mga impormasyon sa aton programa Oras na Pilipinas dari sa Jessa Isdos DXKI. Sa pag-assist diri ni Kuya Don, Kuya Edgar, Migo Dave, kag Miga Jen, ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Kasiling have a safe weekend abyan sa mga balita kag impormasyon ni aton. Nabatian ang Diyos lang aton pag-asaligan. Maayong aga.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: God is never late. Ang daming beses bong sa buhay natin.
2: Yes.
1: Pag talagang ayan na, deadline na, magpo-provide ang Panginoon, diba? The provisions will come just when you need it.
2: Tama.
1: Kaya naman, kapit lang sa Panginoon, mga kaagapay. God got this, and I believe, bong, that someone has to hear this today.
2: Amen. Honey, isa pa, naalala ko lang bigla, no? This is also the best time for children to appreciate your parents sa pagpo-provide ng tuition fees para sa inyo. Kasi hindi nyo alam kung ano mga sinakripisyo ng inyong mga tatay, mabigyan lamang kayo ng magandang kinabukasan at mabayaran ng inyong tuition fees. Minsan kasi iniisip ng mga anak, eh bakit? Ano naman yan, ah? Role mo yan as a father, hindi ba? Pero alam mo, it also feels good kung makarinig ka ng konting pasasalamat sa iyong mga anak, honey, hindi ba?
1: Yan naman, kids. Let's thank Daddy Bong. Daddy Bong is here, has always been a good provider.
2: To God
1: be the glory. We are really proud of you, honey, on that area. Samahan niyo po kami sa ating kwentuhan dito lang sa programa ng Family Matters over 702-DZAS. FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At muli, ito po si Bong and Claire, Team Pineda, para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan nakatutok ang spotlight sa usapang marriage and parenting. Ang dami pong mga kabataan ngayon ang lumaki sa tinatawag nating broken homes. Pwedeng hiwala yung magulang o may absentee parent, o lumaki sa puno ng gulo na tahanan. And hindi naman talaga lahat ng pamilya buo eh. At may mga ilan na lumaki sa broken home. Kaya ang tanong ngayong araw na to, pwede pa bang maging buo ang isang tao na galing sa isang wasak na tahanan na tinatawag? Kaya Bong, sa episode natin today ng Family Matters, we want to speak hope and healing sa lahat ng mga anak na lumaking may sugat sa puso dahil hiwalay ang magulang or may emotional neglect na naramdaman o may trauma sa loob ng bahay. Yung iba naman, honey, hindi nga lumaki sa broken home, pero yung mga magulang niya, lumaki siya na parang away ng away. Kaya bit-bit na rin niya yung pain na to sa puso niya. So paano pa rin ho ba magmamahal? Paano ba ulit o matututong magtiwala yung isang tao na ganito ang kinalakihan? At paano haharapin ang buhay ng may joy, ng may hope, and may confidence? Maaring hindi po perfect ang pamilya na kinalakihan mo, pero perfect ang Diyos sa buhay mo na siya ang bubuo sa'yo. So today, honey, ang ganda, no? Today po, kaagapay, we will talk about healing, restoration, and the truth in Jesus Christ that yes, we can still be whole in a broken home. Honey, good morning. Gustong-gusto po yung color ng t-shirt natin ngayon.
2: Yes!
1: Sorry, diba? Sige, explain mo, honey.
2: Sige, honey. Another exciting discussions we are going to have today, honey. And yes po, we are wearing a shirt that says, Faithful! Not famous, honey, no? We love it. Sabi nga kanina ni Paris, nakita niya tayo sa hallway. Sabi niya, I love your shirt, Dad. Totoo naman, di ba? Napakaganda.
1: Puti, ha? Napansin ko yung
2: Hindi lang yun. Totoo naman that we'd rather be called faithful than famous. Sige po, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. And tama ka, honey, no? Honey, gusto ko lang i-remind that ingat po sa lahat ng bumabiyahe ngayon kasi there are some parts in Metro Manila na umuulan. Parang pulu-pulu kasi yung pag-ulan, eh, no?
1: Grabe yung lakas on the other night.
2: Exactly. Ingat-ingat po sa mga bumabiyahe sa mga oras na ito. Gusto ko rin, honey, i-appreciate yung mga magulang na literally nakapre retuned na yung kanilang station sa 702DZAS while driving. Yes, at napakagandang training yan para sa mga bata na maging habit din yung pakikinig sa lahat ng programa dito sa FEBC. Kasi ako, honey, dyan din ako nagsimula. At first, naririnig-rinig mo lang. At first, wala kang appreciation. But later on, kapag nakikita mo na yung mga magulang mo, nakikinig sa lahat ng programa ng FEBC, you learn to realize na ang ganda pala ng programa, lahat ng mga topic at lahat ng mga programs dito sa FEBC. Lalong-lalo na...
1: For the entire family.
2: Exactly. Dito sa Usapang Marriage and Parenting sa Family Matters tuwing araw ng Biyernes. So maraming salamat po. We appreciate you, parents. At ingat po kayo sa mga biyahe po ninyo. Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang inyong makakasama, Kuya Pong and Ate Claire, ng isang oras at kalahati. Hanggang 11 a.m. po tayo, honey, araw-araw. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702-DZAS-FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami rin po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like and share po our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. And syempre, sabi mo, honey, those who are watching in GCTV Asia, channel 185. Magandang umaga po.
1: Mm-hmm. Mag-start na tayo. Let's proceed with our Bible reading.
2: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Psalm 34, verse 18, New International Version. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
1: So wikang Tagalog, sabi sa Awit 34:18, magandang balita, Biblia. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Alam mo, honey, naniniwala ako na lahat tayo may bit-bit. Meron tayong mga daladala na disappointments man yan, heartbreaks, traumas o childhood traumas, silent battles na hanggang ngayon, di ba? Ang daming may mga silent battles, may mga shame, may guilt. Minsan nga, kahit po talaga nakangiti tayo, hindi maiiwasan na yung may bigat sa puso natin. Pero ang ganda lang talaga ng pangako ni Lord na God is not repelled by our brokenness, but He is rather drawn to it. Hindi po siya natatakot na ang gulo naman ng buhay ng batang to, ang gulo ng emotions ng bata na to, iyak ng iyak, laging ngalngal na ngalngal sa akin, di ba? Pero alam niyo po, lalo pang nadodraw sa atin ang Panginoon sa mga bit-bit nating mga luha o mga kabigatan sa puso. He comes near because He knows that when we are most crushed, we are most open to His comfort. Kapag po yung puso natin broken, mas, di ba, mas ramdam po natin yung presence ng Panginoon. Kasi wala ka naman talagang ibang kakapitan kundi si Lord. And when we have no strength left, that is when He steps in to save us, not just from the problem, but from the despair that tries to drown us. Iniiwasan ng Panginoon na talagang malunod tayo ng tuluyan sa binibitbit nating problema. Sabi nga, Bong, sa gitna ng kawalan, God becomes our enough. He is more than enough. And that is why the Bible says He is close to the brokenhearted, because God loves us deeply, kaagapay, and He saves us completely. Kaya kung may pakiramdam po dito sa isa man sa inyo na nag-iisa o wala kayong nakikita na tunay na nakakatulong nyo, nakakaramay, take heart, because the Lord is so much closer to you than you think. And among all the burdens we carry, siguro, Bong, isa na sa pinaka-painful and deeply rooted is the impact of a broken family. If there is one group, kaagapay, that often feels abandoned and shattered, ito yung mga bata na lumaki sa isang broken family. Yung term po na broken family often feels like a label, Bong, that instantly declares, oh, may kulang dyan sa bata na yan, something's missing, or someone has left that child, may umalis, or something is wrong sa pamilya ng batang yan. Para nagiging label, para nagiging stigma kapag sinabi na, oh, lumaking broken home yung, sa broken home yung bata na yan.
2: Especially those, honey, who grew up broken family during the 70s and even in the 80s, hindi ba?
1: Yes. It's called broken kaagapay because hindi ito tumutugma dun sa ideal picture ng isang buo o kompletong pamilya na may nanay, may tatay, sama-sama sa isang buong pamilya, sama-sama silang pinalaki, lalo na dito sa Pilipinas. Di ba? Kagabi, nag-uusap tayo nila Paris. Ka-meeting niya si Senator Cheese Escudero dahil po si Paris ay intern sa Senate, kay Senate President, and pinapaliwanag sa kanila ni Senator Cheese yung difference between annulment and divorce. And nabanggit din sa kanila na dalawa na lang tayo na bansa na walang divorce, Vatican in the Philippines. So, lalo na nga sa ating bansa na walang divorce, talaga naman kapag lumaki ka sa broken family, para bang stigma, di ba? Para bang isang kahihiyan o isang label na ipinapataw sa bata na yon. But alam niyo po, if we will look deeper, it's not just the absence of a parent that can break a family. Minsan nga po, even when both parents are present, kung yung bahay naman ay laging may awayan, magulo, may emotional neglect, walang pagmamahalan, it can still feel painfully incomplete. Sa panahon po ngayon, sabi mo, lalo na yung mga lumaki sa 70s, 80s, kasi di ba hindi masyadong tanggap doon, han? Sa panahon nga ngayon, Bong, mas open nga, tama ka, mas open yung kabataan to admit, galing ako sa broken family eh, o wala na yung mommy ko, wala yung daddy ko.
2: Or minsan, honey, yung ngayon, dinadaan na lang sa biro ng generation ngayon. Hindi po, minsan sinasabi nila, oh, ang family namin, Hollywood set up kami. Hindi ba?
1: So, mas marami ng mas malakas ang loob na kabataan na sabihin na from the get-go na hiwala yung magulang nila para hindi na sila pag-chismisan agad. Nauuna na nilang isabihin yon o isa sa magulang nila, wala na sa bahay. Unlike before, noong mga panahon natin o panahon ng mga magulang natin where being a child of separated parents was a taboo, a secret or worse, a source of kahihiyan, a source of shame. Noon, takot na takot po yung mga bata na malaman ng kaklase na o kaibigan na lumabas sila, anak sila sa labas, o lumaki lang sila sa lola dahil baka ibuli sila o pagtawanan o ikahiya. Pero ngayon, with the rise of awareness, may mga safe spaces na tayo, and a more understanding generation, these young people are slowly reclaiming their voice and their word. Pero kahit ganun pa man, Bong, the emotional wounds still remain. May mga bata pa rin po na lumaki na bitbit yung bigat sa hiwalayan ng magulang. They carry confusion and shame, and some of them feel incomplete, questioning their worth, o sinisisi nila yung sarili nila. And sometimes, kaagapay, these unspoken wounds manifest in their identity, in their choices, and even in their relationship.

0: Napakaganda na ilatag mo yung pundasyon ng ating pag-uusapan sa umagang ito. And if I may add also, mga kaagapay, parang hindi naman kasi fair and it is not just na husgahan natin yung mga anak sa pagkakasala ng kanilang mga magulang, hindi ba? I just can't imagine, honey, sabi nga natin, those who are in the era of the 70s,
1: yes,
0: in the 80s, even in the 90s, even actually sa panahon ngayon, hindi ba, na nahuhusgahan yung mga anak sa pagkakamali ng mga magulang,
1: yes,
0: di ba? It's not right and it's not even fair. Honey, bigla ko lang nakita, shout out lang ako kay Pastor Ken Guillermo, honey. Yan ang mga oldie natin sa ministry, honey, no? Sabi nga ng iba, mga kagapay, parang puzzle daw ang pamilya. But speaking of puzzle, let me just explain kung ano ang puzzle. Kasi ngayon, parang wala na akong mga bata nakikita naglalaro ng puzzle. Yung puzzle po, ito yung mga hiwa-hiwalay na mga ginupit-gupit, honey, na bubuuin mo siya para makumpleto mo yung isang picture, hindi ba? O isang larawan, honey, di ba? Kapag merong isang missing na piece, eh hindi mo siya makukumpleto, hindi ba? Yan po para lang sa kaalaman ng generation na ngayon kung ano ang puzzle. Kapag po merong pirasong nawala o a piece that is missing, mahirap makita yung kabuuan ng picture, hindi ba? Do you agree, honey?
1: Yes.
0: No? But missing a piece doesn't always mean that the whole story is ruined.
1: Wow.
0: Ulitin ko yan, mga kaagapay. It doesn't mean na kulang po ng isang piraso doesn't equate that the whole story, ang kabuuan ng storya mo, eh, is already
1: sira
0: ruined
1: niya.
0: O sira na o wala ng pag-asa. True forgiveness sa pamamagitan po ng pagpapatawad, sa pamamagitan po ng grace ng Panginoon and God's healing presence, even families po, even mga pamilya with gaps can grow,
1: wow,
0: a strong and become meaningful again.
1: Yes.
0: I'm sure a lot of kaagapays are shouting quietly and
1: yes,
0: saying amen sa buong puso nila sa ating discussion ngayon. That's why a family isn't just about those who's there. It's about how we care, kung paano tayo mag-alaga, mag-aruga ng ating pamilya.
1: Mm-hmm.
0: And in God's hand, even the most, yung pinaka-shattered family stories,
1: yes,
0: can be redeemed into something whole and beautiful.
1: Yes.
0: And we, Claire and I, can strongly attest to that. Naiiyak ako, honey, kasi ginawa to sa atin ng Panginoon. Di ba? Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Let me just try to compose myself. Going back to what we are saying, huwag rin natin kalimutan, the man and woman of God, di ba? Sa Biblia, honey, ang daming mga broken families. Let us not also forget that God often uses individuals from broken families to accomplish His purpose. Minsan, honey, yung pinagdadaanan natin, pinapatibay lamang tayo ng Panginoon. Minsan, honey, alam nating lahat, mga kaagapay, that our mess can turn into a message. Diba? Ito yung sinasabi natin palagi na beauty from ashes, honey.
1: Yes.
0: And going back, honey, no, wag na tayong lumayo. In the Bible, diba sa Biblia, si KD, kilala mo si KD, honey?
1: Hindi.
0: Si King David. Si King David, di ba? He experienced adultery and strained relationships sa kanilang mga anak. That was King David. Si Jacob, he experienced complex marriages that led to tension and conflict. Di ba? Si Abraham faces infidelity. Di ba? Yung episode with Sarah and Hagar. That was during the Old Testament, honey, no? Sa panahon ngayon, honey, maraming mga famous, prominent pastors. And to name a few, honey, they have experienced family breakdown as well. Si John MacArthur, even Billy Graham, even Bishop Teddy Jakes. Ang dami niyan, honey, na mga naging family issues sa buhay nila. And look at them, kung paano sila ginamit ng Panginoon, honey. At yan po ang pag-uusapan natin this morning, na pinamagatang, still whole in a broken home.
1: Gusto kong batiin si

0: El Morales ng Connect City Church. Good morning, si Corazon Malyari. Si Louie Clarine de Ocampo sa UCCP sa Bang.
1: Yan.
0: And, nako, we had a great time, ano? Nandun tayo sa UCCP sa Bang last
1: Salamat
0: Sunday.
1: po, Tina
0: Yes,
1: Sakilayan.
0: and Christy Belmonte, we were able to minister to their families. Kasama natin si Paris na nag-talk. And maraming salamat. It's always such a nice feeling to be joining UCCP family. Hello kay Ate Nori, Nora Cancela, and kay Donna Hizole, kay Maria Marie Dadea, and kay Sherwin Bantog ng Nova Leches. Ayan, good morning. So still whole in a broken home. Nakakatuwa kasi yung mga binigay mo na tao from the Bible times hanggang ngayon, galing sa mga broken families, galing sa mga may issues ang pamilya, but look at how the Lord used them mightily. 'Di ba? Talagang ibig sabihin, honey, wala naman, hindi naman bubuo sa pagkatao natin yung pagiging buo ng pamilya natin because we can still be whole even if we grew up in a broken home.
1: Absolutely.
0: Sino po ba yung mga common struggles ng mga bata na lumaki sa isang broken family o broken home? And how can they find healing? Okay, so yan po yung topic natin ngayon. Unang-una na nga, isa sa common struggle ng mga kabataan, identity crisis.
1: Common, very
0: Yes,
1: common.
0: ito yung tinatanong nila na, who am I really? Especially po if their family dynamic makes them feel like they're a product of rejection or mistake. Ang masakit ng term dito sa Pinoy, honey, yung putok sa
1: Bungo.
0: bungo ba o buho?
1: Oh, alam mo, honey, yung question mo na who am I is such a very powerful question.
0: Yes, so isa sa mga pinakamasakit at malalim na struggle ng isang batang lumaki sa broken family, yung tanong na, eh sino ba talaga ako, 'di ba? Hindi ko nga nakilala yung isang magulang ko or andyan nga siya pero hindi ko naman nakikita. So madalas kapag magulo po o incomplete yung pamilya na kinalakihan mo, parang nadadala mo yan sa gulo ng emotions at isipan mo. Halimbawa, kung iniwan ka ng isang magulang mo, pwede mong isipin na, siguro kaya ako iniwan ng daddy ko, ng mommy ko, kasi hindi worth akong mahalin, kaya hindi niya ako pinaglaban. O baka pagkakamali lang nga talaga ako ng magulang ko. So kapag narinig mo yung ibang tao na sinasabihan ka na, ah, anak sa labas yan, o wala yung tatay, kaya ganyan na ugali niyan. Di ba minsan, honey, unti-unti itong napapaniwalaan nung bata. Parang yung guest natin, honey, si Damir. Di ba, lumaki
1: Yitong.
0: siya, o lumaki siya na galing sa broken family, second family siya, o anak nga sa labas. So,
1: Salat sa pagmamahal ng
0: yes, yung
1: magulang.
0: mga sinasabi sa kanya na anak sa labas yan, o ganyan, parang na-affect siya. At dahil doon, ang laki talaga na naging influence yung mga sinasabi ng tao, yung kinalakihan niya, sa naging story ng buhay niya. Di ba? Feeling mo, produkto ka ng pagkakamali, hindi ng pagmamahal. At dahil dito, nalilito yung identity nila. Nagiging people pleaser sila, nagkakaroon sila ng self-doubt, at minsan, hinahanap yung worth o yung acceptance nila sa ibang tao, sa achievements, o sa relationships na akala nila pupuno ng kulang. Yung iba, bong maagang nakikipag-arelasyon, romantically, di ba? Dali nahanap yung father figure, yung mother figure. Yung iba naman, nalululum sa drugs, sa bisyo, di ba? Sa bawal na gamot. But you know po, real healing starts when your identity is no longer based on your family background or the labels that people gave you, but when you root your identity in Christ. Yung pong identity natin kay Kristo nagsasabi na you are chosen, you are not rejected. Lumaki ka man sa isang broken family, I still chose you to have life. I still gave you life. Sabi nga sa Ephesians 1, 4 to 5, sabi doon, God chose us even before we were born. And that means hindi ka pagkakamali dahil bago ka pa lumabas, pinili ka na. You have been set apart already. So you are not out of place in this world. Hindi ka isang random error o pagkakamali. But know that you are God's masterpiece. God loves you not because you are perfect, but because you are His child, period. That is your identity. You were created on purpose and for a purpose. And Bong, when a child starts to understand this, that there is a heavenly father, a father in heaven who will never leave them, who looks at them and say, you are mine, anak. That is when all the lies of the enemies, all the lies of this world start to fade away and truth start to take over. They no longer need to prove their worth to others because they already know how precious they are in the sight of God. And that's where true identity is found. When you finally hear God say, you are loved, you are mine, and you matter to me. So that is number one. Ang unang struggle ng mga batang lumaki sa broken home, yung identity nila. Kaya paano sila magkakaroon ng healing? Kailangan bong shift their perspective. They have to root their identity in Christ and not on their family background.
1: Exactly. In short, honey, they have to know their identity kay Kristo.
0: Yes. Bago natin i-discuss o ibigay yung mga susunod na nating points, magbigay daan muna tayo sa panuntunan kasama si Pastor Willie Basilio.
1: Babalik po kami.
2: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, ano ang ipinakikita ukol sa iyo ng pinakamalalaki mong problema? At sinasabi po naman sa mga bilang 14 talatang siyam, huwag tayong maghimagsik laban sa Panginoon at huwag tayong matakot sa mga tagaroon pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Kung ikaw ay may taas na 5'3 lang at may isa naman ang taas ay 6'5, maintindihan mo agad ang ibig sabihin ng pagtakot, lalo na kapag ang mga higante ay hihilig sa iyo at tatakutin ka. Mas pipili natin ang kasukat natin ang makaaway para mabigyan tayo ng patas na laban. Pero hindi po laging ganon sa buhay. Minsan-minsan, ang mga kaaway sa buhay ay walang pinag-iwan sa mga higante na ang lakas at taas ginagawa tayong mga unano at totoo namang nakakaandap, ika nga po. Nang sina Josue at Caleb, kasama ng 10 pang iba, nagtungo sa lupang pangako para magmanman sa lupain, pagbalik ay nagsabi, may mga higante sa lupain, mga ina po ni Anakim. 10 sa kanila'y ginustong umayaw na ora mismo. Mas mabuting nanatili na lang tayo sa Ehipto, wika nila. Ngunit 2 sa kanila, sina Josue at Caleb nga, ay nagsabi naman, totoo may mga higante sa lupain, ngunit tiyak ibibigay ito sa atin ng ating Diyos. Sa pagtaya ng sitwasyon, gumawa ng nakakaganyak na pangusap si Josue. Sad niya, huwag tayong manghimagsik laban sa Panginoon at huwag tayong matakot sa mga tagaroon pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang mga kaaway, wika niya, ay parang tinapay na kaya nating lunukin. Ang salitang ginamit niya ay karaniwang gamit para sa trigo o butil na minamasa at ginagawang tinapay. Parehong salita ang ginamit para sa tinapay doon sa tabernakulo. Ang talagang sinasabi niya, ang tinapay natin ay hindi lang ang minamasa kundi mga higante na nilulupig ng Diyos na gaya ng tinapay sa ating hapag ay magpapalago sa ating buhay. Opo, pipiliin nating di makalaban ang mga higante, pero alalahanin po natin, kung walang tinapay na makakain, mamamatay tayo. At kung walang paglaban sa ilang higante, hindi natin malalaman higit na malaki ang Diyos kaysa anumang higante na makakaharap natin. Pinakikita ng mga higante ang iyong mga limitasyon para malaman mo ang Diyos. Hindi ang iyong husay at galing ang nagpapagupo sa higante. Ang sukatan ng iyong takot ay naghahayag din ng lakas o hina ng iyong pananampalataya. Madalas, di natin naiangat ang ating tingin sa ibabaw ng mga higante at tuon sa lakas ng Diyos. Ginagawa niyang mga unano ang mga higante. Sila'y mga tinapay sa inyo, wika ni Josue. Isang dikil na kilalang mayakda ang sumulat, sa bawat pagkakataong nakakaharap ka ng hirap, Bawat pagkakataong nakikita ang sarili na sa imposibleng sitwasyon, itanong ito sa sarili. Magpapakagutom ba ako dito o kakain ako? Kung ikay umaasa sa Panginoon para sa tagumpay at hayaang ang matagumpay niyang buhay ay mahayag sa iyo, makakatagpukan ang sariwang kalusugan at kasiglahan at ikaw ay muling bubusugin. Alalahaning ang mga taong di kumakain ng wasto, hindi rin lalago tungo sa pagtanda. Ang tinapay natin ay di lang ang salita ng Diyos. Ang ating karne ay ang pagganap ng kanyang kalooban. Ang pagkain natin ay mga anakim, mga higante, ang mga nagpapahirap sa ating landasin ng buhay. Ano po ba ang nangyayari kapag makakakita tayo ng mga higanteng sumusulpot sa ating mga landasin? Ngumiti at magsabi, "Heto na ang tinapay ko." At pasasalamatan ng Diyos na ang higante ay madadaig. Huling kaisipan po, ang pinakabago, modernong salin ay hindi isinasama ang tinawag na tinapay yung mga higante. Pero yun talaga ang sinabi po ni Josue. At alam mong inilagay ng Diyos ang mga higante sa iyong landasin para malupig mo ito at sagay lalago ka mula sa karnasan, sa kabuuan ay di gayon natatakot ang pinagdaraanan. Ang payo ni Josue ay mabuti para sa atin ngayon. Huwag maghimagsik laban sa Diyos. Huwag katakutan ang higante. Sa halip tulad ni David, harapin ito sa ngalan ng Panginoon at ang higante magiging tinapay ng iyong kaluluwa. Talaga. Malalangin tayo. Panginoon namin Diyos, pagka nga po naman tingin namin ay maraming higante sa aming kapaligiran, iba't ibang pwedeng pagmulan at makadadaig sa aming mga landasin ng buhay. Pero nalagay pala ang mga higante na yan, parang trigong minasa para maging tinapay at kakainin para malusog, mabusog at malusog kami. Ganun pala, Panginoon, mga bagay na kinakaharap namin kahit sa araw-araw na buhay. Pero salamat po dahil nandyan po kayo. Liligisin niyo mga higante at magiging animoy mga unano lamang. At kami po naman, mayroong paglalim pagtatag sa kaugnayan sa iyo dahil napagtatagumpayan namin ang labanan sa mga higanting ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basili po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.

0: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Welcome back to Family Matters Friday Edition over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po muli ang Team Pineda, Bong and Claire at ang pinag-uusapan natin ngayon, Still Whole in a Broken Home. Mm-mm. Yung mga bata na lumaki, bit-bit yung mga pain and challenges coming from a broken family. How can they find healing? Mm-mm. Nagulat ako kasi nakita ko si Mama, si Marie Vic Nieto
2: from LA.
1: Wow. Hi Mama. Hello. We miss you. Mm-hmm. Hello din kay Millie Simon. Magkikita-kita tayo tomorrow. Ano? Meron tayong get-together. Mm-hmm. Hi, Millie. And thank you, sabi ni Janice Huico. Ang ganda raw ng polo natin. Ang t-shirt natin ngayon.
2: Salamat po.
1: Ayan. So sabi natin, honey, ano yung mga common struggles sa mga bata na lumaki sa isang broken family? Mm-hmm. Unang-una na nga, yung identity nila, di ba? Mm-hmm. Yung identity crisis na tinatawag. And how can they find healing? Napakahalaga na yung magulang, kung bata pa yan, you have to remind your children or your child na anak, yung identity mo nasa Panginoon. You are whole, you are loved, you are not rejected. Ginawa ka ng Panginoon, hindi ka pa lumalabas sa tiyan ko, alam na ng Panginoon na gagawain ka niya. You have a purpose in life. And no matter what, mahal ka ng Panginoon, period. So, huwag makinig sa mga lies o mga labels ng tao sa paligid. Mm-hmm. Pero dapat yung identity mo, yung pagkatao mo, iangkla mo sa katotohanan na ginawa ako ng Panginoon. Hindi ako pagkakamali. Mm-hmm. Maaaring nagkamali ang mga magulang ko, pero hindi ako pagkakamali. I am not a mistake. Mm-hmm. I have a purpose. Ginawa ako ng Panginoon. May plano siya sa buhay ko. So that's number one, identity crisis. Number two, honey.
2: Alright, honey. Number one, sabi mo, identity crisis. During the break, na-realize ko lang, honey, no, sa totoo lang po, mga kaagapay, we have been deceived by the enemy big time when it comes to identity crisis. Even before, isa ito sa, if I may say, sa mga atake ng kaaway sa mga kabataan, honey, no? Dito sa identity crisis, honey, sabi mo kanina, pumapasok yung mababa yung tingin sa sarili, yung tingin niya wala siyang value, yung tingin niya I am a mistake. Minsan dito rin pumapasok sa identity crisis yung because of the hungry for validation, nagpapapansin. Mm-hmm. So yung lalaki, minsan natutwist ng enemy na naumaasta na parang babae. Mm-hmm. Di ba? Nagkakaroon ng identity crisis sa pagkatao niya. And vice versa, yung mga babae naman, somehow umaakto na parang lalaki. Mm-hmm. Can you imagine, mga kaagapay, how we have been deceived by the enemy big time sa pamamagitan lang ng identity crisis? And I would like to stress out, honey, dito sa identity crisis, yung sinasabi mo pa kanina na importante na malaman natin at alamin natin kung ano yung identity natin kay Kristo.
1: Yes.
2: Diba? Dapat makita natin yung sarili natin in the eyes of God.
1: Yes.
2: Not in the eyes of the world. Mm-hmm. Not in the eyes of the people na nagsasabi na wala kang mararating, na wala kang ma-accomplish dahil ano ka, ano sabi mo, anak sa labas, o hindi ka lumaki na buo ang pamilya. Mga kaagapay, we are not saying that this is easy, ha? Hindi namin sinasabi na madali ito. I know it is hard. I know mahirap para sa inyo to process it at lumaki ng walang mga magulang, hindi ba? And ang sinasabi mo nga kanina, honey, lumalaki na merong absentee father o absentee mother dahil naghiwalay. Can you imagine those children na lumaki na literally hindi nakilala yung magulang nila? At merong ganyan nangyayari.
1: Na lumaki talaga sa lola, sa lolo.
2: Sa lola, sa lolo. Meron namang mga issues na naging broken family, most probably namatay ng maaga yung both parents o isang magulang, hindi ba? Napakarami, kaya importante po talaga na iangkla natin yung ating identity kay Kristo. So that is number one, identity crisis. Number two, fear of abandonment.
1: Ani, nagbibinata ka pa? No? Kanina ko pa
2: ang tawag, piyok ba tawag doon? Umipiyok. Nawala ako. Okay, number two, fear of abandonment. Malakas po, ay madalas po, Yung mga batang lumaki sa broken family, meron silang takot na baka maiwan silang ulit. Di ba?
1: Yes.
2: Na, naku, maiiwan na naman ako. Yung thinking
1: iiwan
2: na ganyan,
1: na ako,
2: oo nga, dahil minsan na po silang nasaktan sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang, nahihirapan silang magtiwala sa ibang tao in a way, di ba? Ang hirap-hirap nilang makuha yung trust nila dahil feeling nila they were betrayed nung sila ay bata pa, di ba? Huwag akong masyadong yung pakiramdam na hindi ako mag-i-invest sa mga tao dahil baka masaktan lang ako uli. Imagine mo yung barrier na yan.
1: Kaiwanan din ako nito.
2: Imagine mo yung wall na yan na dinidevelop ng isang bata dahil lumaki siya na broken siya. Diba? Napakalungkot sa totoo lang. But it's a reality. Diba? Yeah. Nangyayari po talaga yan. Nangyayari po talaga yan. Kaya minsan, kahit gustong gusto nila makaramdam ng belonging, kahit gustong gusto nila makaramdam ng pagmamahal, sila mismo yung nagde-detach sa sarili nila. Sila mismo yung naglalagay ng wall. Sila mismo yung naglalayo. Sila yung nagtatayo ng pader, hindi ba?
1: Yes.
2: Hindi dahil sa ayaw nilang to make the connection, kung hindi natatakot na silang masaktan uli. Diba? At naiintindihan natin yan, mamaya, honey, ipapanalangin natin lahat ng mga bata na merong ganyang nararamdaman sa sarili nila.
1: So how can a child who fears abandonment find healing? Alam niyo po, healing begins when the child recognizes a powerful and comforting truth that God, your Heavenly Father, promises to never leave you nor forsake you. Nasa Hebrews 13:5 po yan. Sa mundo na puno ng paalam, ng pag-iwan, may Diyos po na nagsasabi na kailanman, anak, hindi kita iiwan. And that promise stands firm even when people fail you. Para sa mga batang lumaki na walang ama o ina sa tabi nila, alam niyo po yung nararamdaman nila, parang may kulang, parang may void, parang may hindi mapaliwanag na emptiness sa puso nila, di ba? Isang puwang na hindi madaling punuan. Pero ang ganda ng assurance sa Psalm 68 verse 5, God is father to the fatherless. Hindi siya nakikiramay, kundi siya mismo ang pupuno ng nawawala sa'yo. He becomes what you lost. Hindi niya pinupunuan yung nawala sa iyo, but he becomes what you lost. He becomes your father, he becomes your mother, kung ano yung nawala sa iyo. He is your security. God is your safe space, your constant companion. Sa kanya, sa Panginoon, buo ka. Sa kanya, may tahanan ka na matatawag. Sa kanya, may assurance kang hindi ka kailanman iiwan o bibitawan. And when a child begins to see this, when a child begins to see that God is not just a distant figure na, merong heaven, merong God sa heaven na nakatingin lang sa akin, but God is someone personal. God is your faithful Father. That's when healing starts to grow in your heart. You start to trust again, not because people will always stay, but because God will always stay by your side.
2: Mm-hmm.
1: So nakikita mo, honey, you know, how can they find healing? Laging back to the Lord, you know?
2: Mm-hmm.
1: Back to the Word of God, back to God's presence. So dun magtatagpuan ng isang batang lumaki sa broken home, yung healing from fear of abandonment, na yes, iwan man ako ng tao, but there is a God, my heavenly daddy, who will stay by my side no matter what.
2: Ako, honey, ang take ko dyan, alam mo kung ano, para sa mga kabataang lumaki na broken, tulungan din po ninyo yung sarili ninyo na huwag ipoison ng enemy all the negative thoughts that is popping into your mind. Kasi ang isip po natin, ginagawang playground ng kaaway.
1: Yes.
2: To the point na minsan, idinidictate ng isip ninyo, idinidictate ng enemy through your mind na pinabayaan ka nga ng Diyos eh. Inalaw nyo nga mangyari sa'yo yan. Look at yourself. So kailangan panglabanan mo yan. Honey, meron lang akong, before you continue, no, napakaganda ng comment ni Jean Mongate. Nakakaiyak talaga. Ani, sabi niya, very good topic po. Sabi niya, true. Relate na relate po kasi ako. Kasi maagang namatay ang aming tatay. Pito po kaming magkakapatid. Ang bunso po namin noon ay 1.5 years old pa lang. Pero after 1 year, nag-asawa daw muli yung mother nila. Pero hindi naman daw mabait yung naging stepfather namin, kung kaya pinagpasapasahan, nakakaiyak to honey, pinagpasapasahan kami ng mga kamag-anak. Kung kaya ang prayer ko kay Lord noon, nakamindset ako na hindi na sana danasin ng mga anak ko ang naranasan namin sa buhay. But by the grace of God, kahit po sobrang hirap ng buhay namin, nagtulungan kami mag-asawa, nagsikap at nagtiwala kay Lord. And praise the Lord, binigyan po kami ng tatlong anak na, mababait na lalaki. God's servant na muhay ng payak, subalit sa grace ni God, nakaraos ng kolehiyo, God is good all the time, sikat, yaga, at matibay na pananampalataya. Yes. Thank you, Gina. This is such an encouragement amin, most especially sa mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito.
1: Yes, na hindi din ni-define nung nakaraan mo, yung present mo at magiging future mo, dahil laging may pag-asa sa Panginoon. Okay, so that's number two. Fear of abandonment. Number three, shame and stigma. Ito yung ikatlo na talagang ikinahihiya o ini-struggle ng isang bata na lumaki sa isang broken family o broken home. Kahit na mas tanggap na ngayon ng society o ng generation ngayon yung mga ganitong setup sa pamilya, mga dysfunctional family issues, di ba? Yung broken family po, hindi pa rin nawawala yung moments na nakakaramdam ang bata ng hiya habang lumalaki sa ganitong setup. Kapag bata pa sila, takot silang mabully ng classmates kapag nalaman na hiwalay yung parents. May mga simple questions na, where's your dad? O where's your mom? Bakit laging mommy mo ang nasa program o sa graduation? Asan ang daddy mo? Diba? Yan yung mga kinakatakutan. Yung mga kwentuhan tungkol sa mommy at daddy, yung may mga events sa school na nandyan ang mommy at daddy, yan yung isa sa kinakatakutan ng mga bata na, nako, ito na naman, tatanungin na naman ako nasan yung magulang ko o maiinggit na naman ako sa mga classmate ko na buo yung pamilya, diba? So, alam mo yun, Bong, it can feel like a spotlight exposing something they wish they could hide. Mm. Kaya minsan, yung ibang bata, Bong, sad to say, gumagawa sila ng kwento o umiiwas na lang sa tanong just to avoid that uncomfortable feeling. Yung iba nagsisinungaling na lang na OFW yung daddy ko o mommy ko, nasa ibang bansa siya. O yung iba nga, worse, patay na ang daddy ko, patay na ang mommy ko. So pagdating naman sa teenage years, mas nagiging conscious sila kasi may peer pressure na tinatawag, and peer pressure hits hard. And they start to feel na I'm different. I don't belong. Kapag may school program na both parents usually attend, naiinggit sila sa mga classmates na kompleto ang pamilya. Yeah. They sit there smiling, pero deep inside, they feel out of place. Sometimes, yun nga, they really feel sorry for themselves. Mm. Minsan, ayaw na nilang pag-usapan yung usapang pamilya dahil takot sila na ma-judge o ma-label na hiwalay ang magulang yan o broken home yan, broken family yan. And as they grow older naman, Bong, alam niyo po, marami na dala-dala pa rin nila yung shame. Some are hesitant to open up to someone they're dating or even to the family of someone they plan to marry. Meron tayong kilala, honey, na natatakot siya na ano kaya ang sasabihin ng parents ng boyfriend ko o ng girlfriend ko pag nalaman nila na broken family ako, na second family lang kami, o anak ako sa labas. Diba, what if hindi matanggap ng pamilya ng magiging asawa ko? Diba, na broken family ako? And Bong, nakakalungkot kasi kaagapay, society can really be harsh and judgmental. And sometimes people act like being a broken family is a weakness or a red flag. Hindi naman nila pinili po yung sitwasyon nila na na lumaki sa broken family. They didn't break the family, but malungkot yung anak, they didn't break the family, but they carry the weight of it.
2: That's right.
1: And that quiet shame, kaagapay, can go on for years and years unless someone tells them, you are not your family background. Your worth doesn't decrease just because your home was broken. So how can they find healing from shame and stigma, Bong? Again, we go back to their identity in Christ. That is when healing truly begins, kaagapay. When that child realizes na yung identity ko, yung worth ko, hindi naman naka-base sa family background ko, but on how God sees me. hindi ako na-define ng status ng pamilya ko, kundi na-define ako ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Easier said than done, Bong, di ba? Kasi kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, napakahirap. Pero again, it's really important that you anchor your identity in Christ. Kasi kung hindi, lalamunin ka talaga ng shame, ng embarrassment, ng sadness, ng feeling of brokenness. Mm-hmm. Kaya nga sabi sa Isaiah 54:4, do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. God covers our past with His grace and restores our dignity. Tulad nung kaagapay na binasa mo yung story, tingnan mo, Bong, kung paano sila pinagpala. Nung nag-asawa na siya, pinagpala siya ng mabuting asawa, pinagpala siya ng tatlong mga anak na mababait nakatapos ng koleyo. When you start to see yourselves through God's eyes, accepted, loved, chosen, unti-unti pong napapalitan yung shame ng confidence at yung stigma na babago. With God, there is no shame too deep that His love cannot heal.
2: Amen. Napakagandahan ng sinabi mo. Yes. I just wanted to add also that your brokenness will not define who you are, and it will not define kung ano yung magiging future mo, honey, no?
1: Yes.
2: Ano yun? Meron kang pinapabasa? Yes. Si Jomar Lopez David, sabi niya, napakaganda po ng topic, true, kadalasan, at real talk, hinahanap ang ating identity sa ibang tao. Yes. Kung hindi tayo grounded sa identity natin kay Christ, at kung hindi natin nararanasan ang pagmamahal niya, madaling maago sa tangay ng mundo at sa ating identity. We need to share Christ's love to know their identity in Christ. Sabi ni Jomar David. Salamat, Jomar, for that tidbits of gold that you are sharing to us. And totoo naman, honey, minsan dyan nga rin pumapasok yung nagre-resort yung mga kabataan into drugs.
1: Yes.
2: Kasi gustong makatakas sa kanilang current situation. Yung iba naman, dumadating sa punto, honey, na they opted na hindi na mag-asawa dahil sa takot na baka mamaya mangyari sa akin yung nangyari sa mga magulang ko. And we know a lot of people also, some friends also, some famous friends that we know na lahat ang both parents ng mag-asawa na to naghiwalay, and then sabi nila nung kinasal sila, nako, pag kami nag-asawa, hindi kami maghihiwalay, hindi namin uulitin yung nangyari sa amin nung maliliit kami. But you know, pag hindi mo binantayan, honey, yung atake ng enemy, they end up na naghiwalay din sila. Kaya kami po dito sa Family Matters, we continue to campaign. We patuloy po namin na pinapanalangin na bantayan po ng bawat mga magulang yung kanilang pamilya, kasi you'll never know kung anong atake ng enemy ang gagawin sa inyo. At pag nag-away po ang mag-asawa, chances are it will cascade down sa mga anak.
1: Yes. Pinabati ko si Maring Rose John, nakikinig siya ngayon. Sabi ni Marie Dadea, ang ganda po ng topic, God makes us stronger at the broken places. Wow, beautiful.
2: Sabi ng mami ko, honey, ako naniniwala that God can mend a broken home.
1: Wow.
2: Absolutely. Wala pong imposible sa Panginoon.
1: Sabi ni Sonia Casera, Isaiah 44:4.
2: Yeah.
1: Okay, number four, honey.
2: Number four, unforgiveness. Yung hindi ka nagpapatawad, tama ba yun, honey?
1: Ang struggle yan ng isang bata na lumaki sa broken home.
2: Na hindi siya makapagpatawad. Isa to sa mabibigat na struggle ng batang lumaki po sa isang broken family ay yung unforgiveness. Hindi lang sa mga magulang na nang iwan sa kanila, kung hindi minsan sa sarili niya. Yung hindi niya mapatawad yung sarili niya because of the deception of the enemy, kung ano-ano na sinaksak sa isip niya. So feeling niya, dahil din sa kanya, kaya naghiwalay yung kanyang mga magulang. So in doing so, hindi niya mapatawad yung sarili niya. At isa sa pinakamahirap na patawarin ay yung na hindi mo mapatawad yung sarili mo. Diba? Galit siya sa mga magulang niya na umalis o sumuko sa kanya. Diba? At habang tumatagal, naiipon lahat ng sama ng loob. At yung tanong niya sa sarili niya, bakit mo kami iniiwan? Hindi ba? Napakabigat na tanong. Pero ang masakit, minsan, nagsiself-blame na, honey. Yung pakiramdam niya na ako kasi yung dahilan. Maybe it's because of me kaya naghiwalay yung aking mga magulang. O minsan na yung deception na iniisip na ng mga bata na sana hindi na lang ako pinanganak, di ba? Sana hindi na lang ako pinanganak, hindi na lang ako lumabas sa mundo na to. They carry the silent guilt, questioning their own worth and place in the world. Yung pakiramdam niya, wala akong pwesto sa mundo na to, di ba? And until that forgiveness is released both to others and to themselves, they remain trapped in pain that God never meant for them to carry. Napakahirap mamuhay, honey, na meron kang pain na bit-bit all your life, di ba? At ang sikreto po, ang way po to be able to be released from that pain and unforgiveness is forgiveness po, pagpapatawad. And forgiveness is a decision that you have to make. Diba? It's a conscious decision. Patawarin mo ang mga magulang mo. Patawarin mo ang sarili mo. Release yourselves from that pain. You forgive for your own sake para makawala ka sa prison of past. And you can move forward. Otherwise, i-imprison ka niyan, hindi ba? It will cripple your life pagka hindi ka nagpatawad, mga yes. Kaagapay.
1: Sabi ni Francis Saka, I totally agree, Kaagapay. Society puts a stigma and shame on broken families or second family. I am thankful for my late grandmother and my parents from protecting me and siblings from unwanted comments from relatives and townsfolk from our province.
2: Thank you, Francis. See you tomorrow.
1: Alam nyo, healing can happen kapag ini-struggle na isang bata ang unforgiveness sa sarili o sa magulang na nang iwan. Healing also happens when the child lets go of bitterness and chooses to see the bigger picture with an attitude of gratitude. Na totoo, masakit naman talaga na maiwan ka. Masakit na mawalan ka ng magulang. But instead of staying stuck in anger or self-blame, learn to be thankful for the people who stayed. Diba Bong, yung magulang na naiwan sa'yo, na hindi ka iniwan, na hindi ka sinukuan, na kahit single parent siya, talagang ginagapang kanya sa hirap, nagtatrabaho siya para i-raise kayo ng mga anak niya, di ba? Magpasalamat ka sa lola o sa lolo na nandyan, who chose to stay, who chose to help your parent, na alagaan ka, na kumukup sa'yo. Magpasalamat ka sa mga kamag-anak. Sabi mo, Bong, may isang kaagapay tayo nagsabi na pinagpasapasahan siya nung naghiwalay yung magulang niya, di ba? Nakakalungkot, sad reality. But yun nga, yung sa ganung sitwasyon, kung isi-shift mo yung perspective mo na, Lord, may nawala, pero salamat, Lord, dahil may mga kamag-anak na kinupkup ako. Kahit pinagpasapasahan ako ng auntie at uncle ko, salamat, Lord, dahil kinupkup pa rin nila ako, pinakain ako, pinag-aral, di ba? May lola na nag-step in, na nagmahal sa akin, na nag-care para sa akin, who made sure I grew up with values and direction. Kaya, alam mo, honey, at this point, I would just like to commend all the lolas and lolos, lalo na sa setup nating mga Pinoy, di ba? Kasi ako, ang mommy, di ba? Talagang kinupkup niya yung mga pamangkin ko nung nagulo yung buhay ng kapatid ko. So, nagpapasalamat tayo and we praise God for our lolas and our lolos na kumukup-kup sa mga anak natin kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay natin. May mga lolas and lolos na nagmamahal. So thank you mga lolas and lolos. We love you. Salamat sa sacrificial love nyo. And yung silver lining nga dito, maybe you didn't grow up with everything, but you had someone, kahit isa lang yan. And sometimes gratitude is the best antidote to pain. It opens your eyes, kaagapay, to the blessings you already have all along. And it softens your heart enough to forgive. In learning to say, thank you, Lord, kasi hindi ako iniwan ng lahat may naiwan naman, healing slowly begins to grow. And that's number 4, unforgiveness. And how can we heal from it? Forgive and be grateful for the people who chose to stay in your life. Number 5 struggle ng mga kabataan o ng mga tao na lumaki sa broken family is difficulty building relationships. Ito na yung sinabi mo kanina, Hana. Natatakot na magtiwala, ayaw na pumasok sa relasyon, ayaw na mag-asawa. Kasi iniisip niya na gagawin to ulit sa akin, iiwan ako, ia-abandon ako o baka mangyari, 'di ba, maghiwalay kami ng asawa ko. So difficulty building relationships. Alam niyo po, a lot of kids who grew up in a broken family struggle when it comes to building real and deep relationships, whether friendship man yan or romantic relationship. And one big reason is that deep inside, sa loob nila, takot sila bong, they are scared that the parents, yung mga magulang nila na naghiwalay, baka maging sila rin yon pag naging magulang na sila. They're afraid to get close. They're afraid to trust fully or to commit because they think it will just end in the same heartbreak. History will repeat itself naman. It will end in separation or rejection. So bakit papasukin ko pa tong relasyon, di ba? So they start to build walls. They keep people at a distance or they pull away at the moment things get serious. Trust doesn't come easy for them kasi sa isip nila, people always leave me. What else is new? They've seen relationships fall apart and that left a mark in their life. Now, even if someone genuinely wants to love them or befriend them, they struggle to believe bong that it will last. They fear of the fear of being hurt again is stronger than the people na kaya silang mahalin ng buong buo at hindi sila iiwan. Kaya nga bong, many of them stay guarded, parang may wall na, not because they don't want connection, but because they're protecting themselves from another pain that they don't want to handle again. Yung tawag dito, I don't know kung nakikinig pa si Pastor Ken Guillermo, di ba? Dahil mga psychologist sila, certified counselors. Yung iba po na uuwi sa tinatawag nating avoidant attachment style na yung ibig sabihin, iniiwasan nilang maging masyadong malapit sa ibang tao. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil natuto silang magtago sa sarili nilang mundo. Dahil sa sakit na naranasan nila nung bata pa sila, like being abandoned or rejected, nagtayo po sila ng wall sa puso nila para hindi na sila muling masaktan pa ulit. Diba? Kaya minsan, hindi sila naiintindihan ng ibang tao. Akala na ibang tao, bakit ang cold-cold naman itong tao na to? Diba? Bakit parang walang feelings? Parang ang totoo, may takot lang pala talaga sila dahil meron silang history na nakaraan. Yung wall na ginawa nila naging defense para protektahan yung sarili nila. Hindi sila makakonect. And how can healing starts, Bong? Kapag halimbawa na ang tao ganito na yung naramdaman, kayo nang mag-commit ng relationship.
2: Yeah. Healing starts when they become aware of the walls they've built and bravely choose to start breaking them down. Mm-hmm. Honey, before I continue this, I just wanted to say this. Kanina while you are talking, it suddenly dawned on me na for those families or for those children na somehow nakalaya na, honey, yung naging victoriously na sila, hindi na sila napagtagumpayan na nila, importante rin, honey, I don't know if you will agree with me, na sometimes tignan mo rin yung, kung yung pattern ng family ninyo, broken yung lola at lolo mo, broken kayo hanggang sa generation ninyo, it is also important to cut its cord, to rebuke it, to put an end to it by simply confess it that you are breaking whatever bandages or family pattern or bandages ng inyong pamilya kasi it is your right and it is your authority. As a believer, pwede natin putulin yan di ba? Yes. Para hindi na sumalin pa sa mga susunod na henerasyon.
1: That's true. Mm-hmm. So yun nga po, hindi po madali, but it's possible. And the first step is by being open to counseling or therapy where you can process your childhood wounds in a safe and guided space.
2: Mm-hmm.
1: A good counselor po can help you understand where the fear is coming from and how can you unlearn this defense mechanism that no longer serve you.
2: Yeah, mag-add lang po, honey. Sabi mo, a good counselor, but we highly recommend a good Christian counselor can really help you journey dyan sa pinagdadaanan ninyo na yan.
1: Okay. So, number 6, Bong?
2: Ako na pala uli yun.
1: Yes.
2: Insecurity and low self-esteem. Yung mababa yung tingin mo sa sarili mo dahil nga pakiramdam mo, iniwan ka ng nanay mo o iniwan ka ng tatay mo or both, di ba? It is a common struggle for many children who grew up in a broken family because deep inside, sa kaloob-looban ng kanilang puso, ang pakiramdam nila, they are not complete.
1: Mm-hmm.
2: Ang pakiramdam nila, kulang ako Diba? Hindi buo ang pamilya ko, wala akong nanay o wala akong tatay. Since they didn't grow up seeing a stable family structure.
1: Yes.
2: Grabehan, you know, yung impact, no? Sa
1: Yes.
2: isang pamilya na hindi buo. They sometimes think that maybe, I'm not good enough. Diba? Hindi ako magaling. Wala akong silbi, diba? Or baka merong mali sa akin dahil iniwan nga ako ng mga magulang ko eh, hindi ba? And this creates a sense of self-doubt that follows them as they grow up. Imagine mo na, because of this incident, they're being haunted all the way hanggang magbinata, magkapamilya, di ba? Grabe yung impact niyan, honey, no? Nakakalungkot talaga. And madalas, more often than not, nagiging mahiyain sila, ayaw sumali sa mga conversation, yung parang, ano yung term mo dyan, honey? Parang mga kime, di ba? Nagiging introvert, ayaw nilang magkaroon ng masyadong maraming kaibigan because they feel that they don't belong o hindi nga sila good enough sa isip nila. Wala naman akong kwento, wala naman akong kwenta, di ba? Baka later on, pagtawanan pa nila ako, pag nalaman nilang broken family ako, they compare themselves to others and feel yung pakiramdam nila na they're always a step behind.
1: Yes.
2: Di ba? Lagi kami nasa huli.
1: I'm
2: di ba?
1: Not slow, right?
2: Oo, wala akong, inyo yan, ako laging dito lang ako, lagi akong behind the scene o lagi lang ako sa dulo. Isa sa mga mahalagang paraan para makaranas ng healing mula sa insecurity po at emotional wounds ng broken family, yung pagiging intentional na ma-inlove sa healthy and godly communities.
1: Ma-involve,
2: oo. Tulad po ng pagsali sa mga youth group. Napakalaking bagay po. Sumali sa simbahan, di ba? Sumali sa mga isang support groups, hindi ba? Ano to, yung meron kang small group, hindi ba? Importante yan, o small group, na makakatulong sa inyo to grow spiritually and emotionally. Importante, honey, marami tayong kakilala na nakabangon sa ganitong
1: dilemma.
2: Eh yung merong nag-mentor sa kanila,
1: yes.
2: Hindi ba? Merong nag-guide sa kanila, hindi ba? May mga kaibigan na yung nakikisaya sa kanila at nakikinig sa kanila, yung nandyan para sa kanila, hindi ba? Para maintindihan yung pinagdadaanan nila and at the same time, mapalakas yung kanilang loob.
1: Yeah, nakita ko lang pumasok yung brother-in-law ko, si Jong Pimentel. Hi, Jong! And si Ate Risa Pineda Ramos. Hi, Ate Risa. Ayan, so ika-anim po is insecurity and low self-esteem. Dagdag pa sa struggle ng insecurity po, maraming bata na lumaki sa broken family, yung nagiging people pleaser kasi nagkikrave po sila ng validation and approval kasi deep inside, gusto nilang maramdaman na enough sila. Kapag bata pa, madalas ang tawag sa kanila KSP o kulang sa pansin. Minsan kasi, paraan po nila to para mapansin sila. So they cry for attention. It is a silent way for these children to say, tignan mo naman ako, inotice mo naman ako, mahalin mo naman ako. And pagdating naman ng teenage years, yung behavior na to can shift into rebellion. Like nagka-cutting classes, kung ano-ano mga ine-experiment na gawin, di ba? Nagkakaroon ng increased risk of behavioral problems. Pero minsan talaga, honey, no? Ito rin dapat ma-equip yung mga teachers na alamin yung family background ng bata bago i-label na ano yan talaga, basagulero o bulakbol yung bata na yan. Alamin, kasi baka may mga hurts. Importante yung mga guidance counselors sa school na alam nila itong mga ganito. And yung iba naman, Bong, sinishift naman nila yung pagiging mahiyain nila to becoming overachievers. Yung gusto nila, papatunayan kong sarili ko na kahit na anak ako sa labas o galing ako sa broken family, may sinasabi ako, I can be an achiever para mapansin niyo ako. So kaya mahalaga na maunawaan natin yung ugat ng ganitong behavior. Hindi sila naghahanap ng gulo, pero naghahanap ang mga batang ito ng acceptance.
2: That's right.
1: At as isa sa mga way po para tulungan sila yung ipakilala sa kanila yung unconditional love ng Panginoon na hindi kailanman na kailangan nilang i-please ang tao para tanggapin sila o para mahalin sila.
2: Hani, basahin ko lang. Ang ganda nung sabi ni Russell Magbuhos. Sabi niya, ang ganda paalala niya ito at magandang panghawakan din nung mga bata na nasa ganitong sitwasyon. Sabi ni Russell Magbuhos, ito po ang life verse ko, sabi niya, Psalm 10:10. Ang ganda ng Tagalog translation, honey. Sabi, bagaman, pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina,
1: wow.
2: Gayunmay, dadamputin ako ng Panginoon. Yeah. Such a beautiful promise.
1: Oh, my God, God and Father forsake
2: oh,
1: me.
2: Oh, that's diba? The, that's
1: yeah,
2: the English,
1: yeah, English translation.
2: Okay.
1: Okay, so mag-review muna tayo bago natin ibigay yung last. Ang pinag-uusapan nga po natin, mga kaagapay, yung mga common struggles ng mga bata o ng mga tao na lumaki sa isang broken family o broken home setup kung saan isa sa magulang ang wala o parehong wala. Mm. O merong gulo sa pamilya.
2: Number one,
1: honey.
2: Identity in Christ.
1: Okay.
2: Identity crisis. Okay.
1: Paano yun? Paano sila magkakaroon ng healing kapag mm. yung identity nila inilapat nila sa
2: Panginoon? Inankla nila sa Panginoon.
1: Yes. Okay. Number two?
2: Number two.
1: Okay. Number two, struggle.
2: Mm-hmm.
1: Okay, let me go back. Fear of abandonment.
2: Mm-hmm.
1: Kapag lumaki sa broken family, bong, takot na. Na lagi na lang lahat ng darating na tao, ia-abandon ako.
2: Oo. Ikatlo, shame and stigma. Yung merong stigma ka na, merong nahihiya ka na dahil broken family ka.
1: Yes, may label ka na na anak sa labas yan o wala, incomplete ang pamilya niyan.
2: Uh-oh.
1: O number four, unforgiveness.
2: Mm-hmm.
1: Meron kang unforgiveness sa nanay o tatay na nang iwan sa'yo.
2: Mm-hmm.
1: And may unforgiveness din minsan sa sarili.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So how can they find healing kung mm-hmm. is true forgiveness. Patawarin mo yung magulang mo,
2: mm-hmm.
1: patawarin mo yung sarili mo, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Okay, number five, struggle.
2: Difficulty building relationship. Yung hirap siya makipagrelasyon sa iba dahil siguro nga sa takot na ayaw niya nang maulit yung naranasan niya.
1: Kaya so, yung iba nakaka-develop po na tinatawag natin na avoidant mm-hmm. attachment style. So that's number five. Number six is insecurity or low self-esteem. Mababa ang tingin sarili kasi feeling nila hindi sila kompleto. Feeling nila hindi ako normal, hindi ako lumaki sa normal family setup. So lagi akong notch lower than other kids or other friends ko. So kaya mababa yung tingin sa sarili.
2: That's right.
1: Okay, and number seven, isa sa struggle po ng batang lumaki sa broken family mm. is they have a distorted view on marriage and family.
2: Mm.
1: Di ba, Bong? Siyempre, feeling nila. Many children po who grew up in a broken family struggle with believing in the beauty and purpose of marriage. Hindi naman totoo yan. Totoo pa ba yung marriage na yan na covenant? Na walang hiwalayan, eh ba't ang magulang ko naghiwalay? Bakit ang magulang ko hindi nagkatuluyan? O bakit ganito nangyari sa akin? Dahil nasaksihan nila yung sakit, yung gulo, yung hiwalayan ng kanilang mga magulang, ang naiwan sa puso at isipan nila, yung takot po at duda. And some say things like, ayoko magpakasal dahil baka maghiwalay din kami tulad ng magulang ko. Or yung iba sinasabi, wala namang forever. Lahat nagiging broken din. So yung picture po nila ng isang pamilya o ng marriage becomes clouded by pain. It becomes distorted. And instead of praying and dreaming of a future with love, with commitment, with unity, ina-avoid po nila ito, dinedread nila ito, kinakatakutan nila na magkaroon ng asawa o ng karelasyon balang araw. Yung iba naman, Bong, they swing to extremes. Either they totally avoid relationships or they cling too tightly. Ito naman, Bong, yung tinatawag na anxious as attachment style. Trying to control things out of fear. So it becomes hard for them to imagine a peaceful, Christ-centered home because all they have known is dysfunction. But the truth is, healing can happen. And it starts by allowing God to renew your mind Amen. And rebuild your hope. Diba ang ganda ng verse na yan sa Bible, diba? Yung let your mind

maghiusa kita sa pagdaig kag magpasalamat dira sa Ginoo. Sisigaw po natin ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa atin. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes, mga kaibigan. Thank God, it's Friday. Yes, paboritong araw. Oo, at Julio Ajes Desmil, 26. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta ang iyong araw? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama sa programa Pagdayaw kag Pagpasalamat. Shout out kay Brother Tristan! Kamusta ka, Brother Tristan? Dira sa may Tampakan. And also, hello po kay Brother Nems Randan Prudente, kay Ate Jo Olarte, kay Ate Pinky Estrella Aurelio, kay Ate Presti Bernardino. Happy listening! Kaga sa tanan nga mga suki naton nga tagpalamati subong nga Biyernes. Kasama po ninyo hanggang alas 12 ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. At tayo po ay magtatapos sa ating Week 2 series. Ang ating Week 2 series po, mga kaibigan, ay conclude natin ngayong araw.

sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo. Yes, thank you po sa inyong pakikinig. At kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At naglilingkod po tayo dito sa Corandad City sa loob na po ng 61 years. At this year, tayo po ay mag-ano na, 62. Wow. To God be the glory. Salamat man sa inyong padayon nga pagpamati, padayon nga pagsuporta, padayon nga pagpangamuyo sa ministeryo po ng 1062 DXKI. Today, as we conclude our second week in our July series, Trusting God in Every Season, throughout this week, we have discovered that waiting is not wasted. Yun po yung topic natin last Tuesday. At Wednesday, God's delay are not God's denials. And kahapon, patience grows our faith. And today, we end with a beautiful reminder, trusting God's perfect timing. Na-mention natin ng mga nakaraang araw na ang pinakamahirap gawin, kaibigan, ay ang paghihintay. Tama po ba? Yeah, sino po ba yung nahihirapan dyan na maghintay? Parang si Kuya Edgar lang, gusto niya na talagang magpa-picture. Kulang pa tayo, kuya, eh. So, meron kasi kaming ano ngayon, staff picture. And the staff recharge! To God be the glory! Makapag-recharge na kami ni Mi Good Dave. Excited ka na ba, Mi Good Dave? Yun, me too. Excited na masyado. At salamat sa Panginoon sa gift of rest. We pray and please pray also na kami po ay makapag-recharge. Ibig sabihin, parang malobat na, pero pag ma-recharge, aba, ma-renew ulit yung strength. And sabi ko nga, one of the hardest things for us to do is to wait. We often ask, Lord, why not now? Parang si Kuya Edgar, sabi niya, ngayon na lang daw magpa-picture. Sabi, kulang pa man. Kulang pa man yung staff. Wala pa si Kuya Don. At wala pa si Kuya Anson. And tayo, minsan, nagtatanong tayo, bakit yung mga pinapanalangin ko, Lord, hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot? Why does it seems like everyone else is moving ahead? Pero ako ngayon, naghihintay pa rin. Sabi nga ni Ate Alus, no, kahapon, comment niya doon na andyan din siya sa season na waiting. Pero sabi nga po niya, yung hugot niya yung sa Isaiah, na ang Panginoon, meron talaga siyang perfect timing sa lahat ng bagay. God's word reminds us that His timing is always perfect. Yes. Indeed, no? Para sa ating question of the day, looking back on your life, when did you realize that God's timing was far better than your own? Kailan po ba? Sometimes we only understand God's timing when we look back and see how faithfully He has guided every step. Pero pag hindi talaga natin ma-realize yun, sure good ko, permigit taga-reklamo. So friend, share your testimony of God's perfect timing in your life. What answered prayer has strengthened your faith? And ano po yung mga prayer request mo?
pwede mong i-share dito. I-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hintayin ko po ang inyong sagot. This time, dadako po muna tayo sa pagbati po ng mga celebrant natin. Today, July 10. Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayon. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, July 10. Gusto ko pong batiin si Sanjin Ong Anga. Happy birthday si Sanjin and kay Ma'am Hazel Bea Grace Capillo. At sa'yo, Sis Audrey Pastolero. And kay Christine Braga Sigora, kay Sis Jollibee Valdeveso, kay Brother John Ray Pasmala, and kay Brother Justoni Bailon. Sila yung mga FB friend ko dito na nagbe-birthday. Happy birthday po! And sa mga mag-asawa na nagsi-celebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary! Pray na ang Panginoon ang patuloy na magpala po sa inyo, patuloy na mag-strengthen ng inyong pananampalataya sa Kanya. At huwag kalimutang pasalamatan si Lord sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang kanyang goodness at ang kanyang faithfulness. So again, blessings kaninyong tanan. 11:24 ang ating oras. And shout out kay Brother Tristan, no? Sili niya maayong udto, miga dyan. Maayong udto po at kaninyong tanan dera, Brother Tristan. And also, happy listening dyan kay Sis Christine Tongkowa. And kay Ma'am Emma Rose Diograsyas. Salamat din sa pag-love ng ating host dyan, Brother John Mark Lerida. And bagong follower natin, si Meralda Lisay, si Jess Kaa, and also kay Sis Caroline Perlas Dumuong. Hello po, Sis Caroline. And kay Sis Pinky, Ati Pinky, diri lang sa may Barangay Morales. Kag kay Ate Jo Olarte, hello po, and kay Pastor, salamat gid sa inyong permi nga pagpamati. Kay Ate Mitch Tyson, hello Ate Mitch, kag sa imo mandira Ate Hazel. Salamat sa Ginoo, medyo okay na ang weather, no? Mayara na gid sang adlaw. Kay kahapon, makulimlim ang panahon, but praise God, today medyo okay na ang atin niya weather. And ipagpapray po natin yung mga naapektuhan talaga ng bagyo and also yung mga pagbaha doon sa part ng Mindanao. Marami po ang mga naapektuhan. Let's continue to uphold them in prayer. 11:26 ang ating oras. This time, dadako na po tayo sa ating verse of the day in line po sa ating topic ngayon, trust in God's perfect timing. Manalig tayo sa perfect timing ng ating Panginoon.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, makikita po natin sa Ecclesiastes 3:11. And I will be reading from the New King James Version. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. The Book of Ecclesiastes was written by King Solomon, a man known for his wisdom. At dito sa chapter 3, Solomon reminds us that life has different season. Ngayon, ang tanong, anong season mo ngayon, kaibigan? There is a time to be born? Ang mga may arasang bagong bata, no? Or bago, may arasang mga baby. A time to plant sa mga farmer. A time to reap. A time to weep. And a time to rejoice. These seasons reminds us that life does not always move according to our schedule. Ning ining a verse, ma-remember ko kid sa time tong napatay bala si papa ko. Before sanggab isa to, nag-celebrate pa kami kay tungod 2 years na siya nga naayo sa iyang pagka-stroke. Then, takat pa kami sa Jensen, nabalitaan na lang naman pagkaaga na aksidente siya. Then, dito na siya napatay tungod sa aksidente. Hindi magidbalaan. Kabuhi. So, instead, it unfolds according to God's sovereign plan. Pero ang balan gid naton, nagatuo kita na ano man ang nagakatabo sa atin niya kay nabuhi tungod na sa plano kagkabubuton sang Ginoo sa aton. Sang ginsiling ni Solomon, he has made everything beautiful in its time. He is teaching that God's work is complete and perfect. Even ako kag ikaw, hindi naton maintindihan ini. So, sang ginsiling ni Solomon, he has made everything beautiful in its time. Ginapakilala niya ang character sang Ginoo na our God is really perfect God. Wala nagakamali, wala nagakadelay, wala nagakalate. He is always perfect in its time. Sa aton niya kay nabuhi, do parehas lang bala na sang libro abiyan. Na kung diin mo siya ma-open, isa lang ginaka-page ang atin makitaan. Or one chapter lang gid. Hindi natin pwedeng basahon sabay-sabay tanan. But God knows everything. God sees the entire story. What seems like a delay today may become tomorrow's testimony. O pag amuning mga ginaistoryahan, makasilinggid ko nga, thank you Lord, kay permi mo ko gina-remind. Ay minsan aragid sa puntong nang mamangkot ka bala, Lord, san o pa? So what seems like a delay today may become tomorrow's testimony. Wala gadali ang Ginoo, wala man siya gaka-late. Because He is always on time. His timing is always best because He knows exactly what we need and when we need it. Kagaina sang nega ano kami nag coffee break ni Miga King. Na istoryahan namon kung paano nagapamuhat balang Ginoo ng Lord. Siling namon ng Lord, daw naglaktaw lang ang life namon ha. Kay hindi namon lubos maisip kung paano nag-provide si Lord. Sabi na sa mga panginahanglan, no? Pag siling ganit ni Ate King. Matestify niya gid kung gaano ka maayo ang Ginoo, ang iya nga provision, ang iya nga love. Ako man, nang nag-share man ko, nag-share ay kami dalawa sa amon nga kaagi sa goodness, balakaga, faithfulness ni Lord. So, dere, His timing is always best because He knows exactly what we need and when we need it. Praise God, no? Ang inang atan nga verse of the day. So, tandaan natin nga, wala gid, nagakalate si Lord. He is always on time. Sige, ito, pakinggan po natin, mga kaibigan, mula po sa Papuri 18. Itong kantang mismo. At susundan po ito ng awitin mula po sa Papuri 17, Pusong May Galak. Dito lamang sa programang Pagdayo kag Pagpasalamat.

a siya nga Ginoo kag imo nga manluluwa subong sang imo nga kinabuhi. Kag saligi siya. Kay tungod hindi niya gid kita nang i-fail, no? So, friend, God is never in a hurry. He is never late. He is always working according to His perfect plan. When you cannot trace His hand, mare, trust His heart. Saligi ang Ginoo abyan. Saligan mo siya kag wala na sang iban pa. Sige, sa aton nga pagtapos, gusto ko ibilin sa inyo ang alambanan nyo ini, Saligan ko Ikaw. Ako ang inyo nakaupod, diri sa programa Pagdayo kag Pagpasalamat, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Remember, God's timing is always perfect because His love for you is perfect. That's why, friend, trust Jesus in every season.

0: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Mahigit 1.5 milyon pesos na insentibo ipinamahagi sa mga octogenarian at nonagenarian sa lungsod ng Coronadal. Ipinamahagi ng pamahalaang lungsod ng Coronadal ang mahigit 1.5 milyong insentibo para sa mga octogenarian at nonagenarian bilang pagkilala sa kanilang ambag sa komunidad. Pinangunahan ni Coronadal City Mayor Erlinda Araquil ang pamamahagi ng insentibo sa mga senior citizen beneficiaries nitong Webes. Sa ilalim ng programa, tumanggap ng tig 10,000 pesos ang 85 na benepisyaryong may edad na 85 hanggang 90 taong gulang. Samantala, tig 15,000 naman ang ipinagkaloob sa 34 na benepisyaryong nasa edad na 91 hanggang 95 taong gulang at sa 7 pang senior citizens na may edad 96 hanggang 99 taong gulang. Ayon sa lokal na pamahalaan, kabuuang mahigit 1.5 milyon ang inilaan para sa naturang programa bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay suporta at pagkilala sa kapakanan at mahalagang kontribusyon ng mga nakatatanda sa lungsod ng Coronadal. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestaño.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
3: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
2: Wow! Yeah.
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
2: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
2: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong isyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
2: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
2: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
2: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
2: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
2: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
2: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
5: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Isang mapagpala at mabiyayang araw ng Biyernes sa iyo, kaibigan. Kumusta ka ngayong araw ng Biyernes? July 10, year 2026. Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng GSIS 2DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestanyo, hanggang alauna ay medya ng hapon. Praise God sa isa naman na naman pong panibagong araw na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos for us to celebrate His goodness, His faithfulness, and His love sa atin pong buhay. Now, all throughout the week, ang dami po nating napagdaanan, ang dami po nating nalagpasan at napagtagumpayan dahil po sa awa at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Tunay ngang napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran, kaibigan. Kaya ano man ang pinagdaraanan mo ngayon? Chill lang at makinig dito sa Listener's Touch because I know na mayroong prepare si Lord para sa iyo. And allow your hearts na pahariin at tanggapin ang salita ng Panginoon para tayo po ay maging kusgan pa, no? Kung sa Bisaya pa, positive kay balaan nato nga ara gid ang Dios ya nagaupod sa aton apyan. Now let us know kung kumusta ka subong. Pwede mo gid ipadala ang imo mga praise reports, ang imo nga mga greetings kag mga song requests sa aton iyang text line number 09631801469 09631801469. O di kay mag-message ka, kaibigan, sa ating official Facebook page account 1062DXKI-FEBC Radio. Don't forget to like and follow and share na rin po sa inyong mga kaibigan para po mas madami pang mga kaibigan natin ang makarinig sa mabuting balita ng ating Panginoon. And sa ating pong page, may mga balita lokal po dyan na pwede nyo pong panoorin, updates sa ating lokalidad para malaman po natin yung mga iilang kaganapan for us to be updated. Check your time, 12:32 na po ng tanghali. Sa lahat ng mga kumakain ngayon ng kanilang lunch, enjoy lang, happy eating. Kasama po ang GSIS 2DXKI. Enjoyin nyo lamang po ang pagpapala ng ating Panginoon. Buong Soxurgen Region, South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at Jensan, isang mapagpalang araw. Dito po sa Coronadal, parang uulanin po tayo ngayong hapon. Padayon lang natin man ipangamuyo ang aton mga kauturan nga naapektuhan sang mga kalamidad kapareho sang mga pagbaha, no, mga landslide kag iban pa nga mga emerhensya na ang Diyos kid magabulig kag magaka-comfort sa ila abyan. Buong South Cotabato, mga listeners dyan sa Banga, sa Lake Cebu, also sa Nurala, sa mga tuners natin from Polomolok, Santo Niño, Surala, Tiboli. Diyan sa mga masugid na tagapakinig sa bayan ng Tampakan, Tantangan, Tupi, and dito sa lungsod ng Coronadal, isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa ating programa. Twelve:34 ang ating oras. Kanina na pakinggan po natin ang Awiting Endless Praise at Deep Cries Out. Endless Praise ng kung isipin nato, walang kung sa Tagalog pa walang hanggang pagpupuri o walang katapusang pagpupuri. No, kung sa diri lang sa kalibutan makapoy gid ta kung ato nga buhaton, pero dito sa langit ya abyan, wala na gid sang kakapoy. Kay amo na ya ang perfect nga place nga ginpreparar sang Ginoo para sa ato. Para sa nagbato, nagsalig kag nag-obey sa iyang kabubuton. No, very excited na gid kita nga
makakadto sa langit. But for the meantime, ari pa kita di sa kalibutan, madamo kita sa mga gina-experiensyar. No, kisa, may mga discouragement, kag mga negativity apang praise God. Kay ara gid siya nagabuylog sa aton na mga kauturan. Speaking of kakapoy, no, kay hambal ko kagina endless praise kung himuon nato na diri sa kalibutan 24/7, hindi gid na nato no kaya ba kung I mean kung sa music nga side, pero di ba worship is a lifestyle naman talaga. It's nature po talaga ng isang tao na makapoy or makabatyag sang kapaguran. Kaya naman mamayang konti, isishare ko sa inyo kaibigan ang ating tatalakayan today na makikita sa Mark chapter 6 verses 31 to 33, the call to rest in Christ. 12:35 ang ating oras sa mga kakabukas lang po ng kani-kanilang mga radyo. Kayo po ay nakikinig dito sa Jesus Dos DXKI, ang mahigalaon na tingog sang South Central Mindanao.

41 minutes past 12 ang ating oras. Kasama nyo pa rin po ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestanyo. May tanong ako sa iyo, kaibigan. Naranasan mo na ba na sa sobrang busy mo, wala ka ng oras para kumain? Siguro busy-busy yun, no? Siguro nung mga kasagsaga ng high school days, college meron ba? Parang hindi mo makuhang kumain kapag ka hindi mo natatapos yung isang bagay talaga. Yun, naranasan ko yun. Siguro ikaw naranasan mo rin. Pero grabe, no, dahil sa sobrang busy, hindi na magawang kumain. Yun po yung naranasan ng mga disciples ni Jesus. Ating pag-uusapan ngayon sa atin pong programa, Listener's Touch. Yung key text po natin, makikita sa book po ng Mark, chapter 6, verses 31 to 33. Yung title po nito ay Come Away With Me, The Call to Rest in Christ. Kasi si Jesus, inimitahan po niya yung kanyang mga disipulo, no, para makabatyagid kag maka-experiensyar sang matuod-tuod nga kapahulayan sa iyang presensya bago magbalik sa work sa ministry nga gin-entrust ni Lord Jesus sa ila. No, we live in a generation right now na okay lang na busy-busy kasi productive ka. No, many people measure success by how busy they are. Busy sa trabaho, busy sa, at the same time nag-aaral, o shout out sa kapatid ko. At the same time nagma-master's degree, no, 'di ba? Nagdo-doctorate, talagang busy. Kasi pakiramdam natin kapag maraming ginagawa, mas produktibo tayo. No, kahit bilang mga Kristiyano, maaari tayong maging sobrang abala sa ministeryo, trabaho, sabayan ng pag-aaral, yung iba nagne-negosyo pa. And at the same time, meron po tayong mga responsibility sa ating pamilya, di po ba? Hanggang sa kalaunan, nakakalimutan po natin alagaan ang ating sariling buhay espiritual. Yun po yung masaklap dyan. Naranasan mo na ba yan, kaibigan? Ako, naranasan ko talaga to. No, talagang guilty ako, kaya nakangiti ako ngayon habang sinishare ko sa inyo yung topic na to. Kasi ganito rin ang naranasan ng mga alagad ni Jesus. I'm sure kapag ka-disciple ka ni Jesus kayo, naranasan mo rin to. No, dahil katatapos lamang nilang mangaral, nagpagaling ng mga may sakit at ipinahayag po yung mabuting balita. Masayang-masaya sila na ibinalita nila kay Lord Jesus Christ ang lahat po ng kanilang mga ginawa, lahat po ng kanilang mga accomplishments during that day. Ngunit bago pa po pag-usapan ni Jesus ang kanilang tagumpay, no, napansin talaga ng Panginoon ang kanilang kalagayan. Nakita talaga ni Jesus. And then, sa halip po nabigyan sila ng panibagong gawain kasi tapos na, okay na talaga. Talagang mission accomplished. Pwede na silang bigyan ng bagong mandato. No, bigyan ng bagong gawain, pero binigyan sila ng isang paanyaya ni Jesucristo. Sabi po dyan sa Mark 6, 31 through 33, subalit napakaraming taong dumating at umalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar.

Sa talata pong ito, sa dalanon nga ini, makikita po natin na higit na mahalaga kay Jesus, hindi lamang po ang ating mga ginagawa para sa Kanya, kundi yung ating relationship sa Kanya. Kasi minsan po dahil sa pagiging busy na talaga, busy ka na talaga sa personal na life mo, may mga tendencies na nakakalimutan mo na yung spiritual life mo. No, yung personal mo talaga na relationship sa Kanya.

kahit na maraming nagawa yung disipulo, parang ikinukubli nila na napagod sila, pero hindi po nakaligtas sa mata ni Jesus ang kanilang espiritual na pagkapagod. And ganito rin po si Jesus sa atin ngayon. Hindi lamang po niya nakikita ang ating paglilingkod, nakikita niya rin po yung ating puso, nakikita po niya yung ating pagod, no, yung ating mga pinagdaraanan. Kaya let's answer that invitation. As illustration, kaibigan, tingnan mo yung cellphone mo ngayon. No, pwede nga bago pa ina siya. No, dasigid magana ang imong cellphone, linaw kaayo ang camera. No, pero ginagamit mo na siya every day sa imong mga daily tasks, sa imong trabaho. No, pansin mo kapag ka hindi mo talaga yan na charge, unti-unti po yung nadidrain yung kanyang battery at unti-unti po yung mamamatay. No? Ilang beses ko talaga yung naranasan. Yung drain na talagang in 10 seconds or in 20 seconds, mamamatay na yung cellphone mo. Mag-auto off na siya. Yun, ganun po yun. Ganun din po yung ating buhay Kristiyano. No, pwede po tayong maging active sa church, sa mga ministry na in-entrust po ng Panginoon sa atin. Lagi kang nasa ministry, tumutulong sa iba. Talagang busy-busy ka. Ngunit kapag ka, hindi po tayo regular na lumalapit kay Kristo, darating po yung araw na mapapagod at mawawalan po tayo talaga ng lakas spiritually. Kaya naman, ito po yung invitation ni Jesus sa atin ngayon. Na every time, every day, talagang lumapit po talaga tayo sa Kanya. Tanggapin po natin ang Kanyang paanyaya sa atin. Kasi kapag nafe-feel po natin or napagtanto po talaga natin na tayo ay mahina, alam ko namang meron po tayo mga weaknesses, doon po talaga nahahayag ang lakas ng Diyos na di-display po sa ating mga kahinaan. Yun po yung sabi ni Apostle Paul. No, and marirealize natin eventually na kaya ko pala. Hindi mo talaga kaya, kaibigan. It's only by the grace of God na talagang napapagtagumpayan natin yung ating mga weaknesses. No, ano man yung mga weaknesses mo ngayon. Sabi po ni Jesus, pumunta kayo at magpahinga. And hindi lang yan, sabi niya, kasama ko. No, napakahalaga po ng mga salitang iyon. No, yung invitation po hindi lamang po tungkol sa pagpapahinga. Ito rin po ay talagang pumupunto sa atin pong relasyon sa Kanya. Kasi ang tunay na kapahingahan, that time na talagang ginapasabot ni Lord Jesus Christ, hindi po yung lugar, hindi po yung vacation na tinatamasa mo ngayon, hindi po yung mga komportabling higaan, o shout out sa sarili ko na naman kasi nagpaplano ako na bumili ng medyo makapal-kapal na mattress kasi hindi na ako komportable. O shout out sa sarili ko ulit. Kundi yung tunay na kapahingahan po ay sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. No, kapag kakasama natin si Jesus, yung nare-renew po talaga lahat, nare-renew po yung ating mind, yung ating hearts. Nung nakokorek po tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na siyang tumuturo sa atin, mga kaibigan. No, maraming nagbabakasyon, umaalis para mabawasan yung stress, mawala yung stress. Meron pa nga iniiwan daw yung mga stressors nila sa kanilang pinagbakasyonan. Ngunit pagbalik nila sa kanilang trabaho, sa kanilang bahay, dala pa rin nila yung parehong pagod, yung kabigatan. No, pansin nyo yun, kaibigan.

Kasi speaking of spiritual, si Jesus lang po talaga yung makakapagbibigay solusyon dyan. No, siya yung kapayapaan sa ating puso talaga. Kaya paanyaya ko sa iyo ngayon, paanyaya ng Panginoon sa iyo ngayon. No, kapag nabibigatan ka na, marami kang problema, no, gusto mo na bang sumuko sa lahat ng mga ginagawa mo? Kasi pagod ka na talaga at talagang buhos na buhos yung lakas mo sa ginagawa mo. Huwag kang lumayo kay Jesus. Instead, lumapit ka sa Kanya, kaibigan, dahil Siya lamang po ang ating kapahingahan. Sa verse 33 naman po, kaibigan, sinabi po dyan sa salita ng Diyos, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Yun, talagang pinupursu yung mga disciples at si Jesus ng mga tao. Yung mga responsibilities, kumbaga, kung sa aton nga konteksto subong, di bala? No, bisan asa ta makadtong ginapursu ta sa aton nga mga responsibilities, gabakasyon ka gani, pero ginaisip mo ang imo nga mga ulubrahon pa. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Hindi po natapos yung kanilang responsibility sa ministry kasi marami pa pong nangangailangan, marami pa pong dapat tapusin. Marami pa ang naghahanap kay Jesus. Ngunit alam ni Jesus ang na talagang kinakailangan na magpahinga ng mga disciples na sa kanyang presensya. Bago po muna tayo maglingkod sa mga tao, bago po muna tayo tumugon sa iba pang pangangailangan ng tao, no, kailangan po muna nating maglaan ng oras. Hindi lang oras, yung special na oras, yung talagang inallocate mo, kaibigan, na oras sa Panginoon. Na bago po natin isipin yung mga pinakamahalagang ministeryo na atin pong pinanghahawakan ngayon, yung una pong pinakamahalaga ay ang atin pong daily encounter at yung atin pong relationship kay Jesus Christ. Kumusta po yung relasyon mo ngayon sa Kanya? Kasi kapag kamalalim ang relasyon mo sa Diyos, kay Jesus, talagang magiging mabunga ang lahat ng iyong paglilingkod. Na makabatyag mantas ang kakapoy apyan, apang ginarenyo niya ang aton nga kusog day by day. And good news, kaibigan, kasi magpahanggang ngayon, nananatiling bukas po ang paanyaya ni Jesucristo. It could be pagod na pagod ka ngayon. Marahil ay masakit yung puso mo kasi nasaktan ka talaga ng todo. Punong-puno ka na ng responsibilidad na hindi mo alam kung paano uumpisahan, gagawin at tatapusin. Yun, talagang problema yan. At pakiramdam mo'y ubos na ubos ka na. Ubos na ubos na yung iyong lakas. Hindi po nagbabago ang paanyaya ni Jesus sa kanyang mga disciples. And of course, sa ating lahat. Sabi po niya, halik kayo kasama ko. Lumapit ka sa akin. No, si Kristo po ay ang nagbibigay ng tunay at talagang pangmatagalang kapahingahan. Yung totoong kapahingahan, hindi po yung pansamantala lang at talagang wala na agad. Sa piling po ni Jesucristo, talagang nararanasan po natin ang tunay na kapayapaan at kapahingahan. Kaya sa linggong ito, payo ko sa iyo, kaibigan, maglaan ka ng oras, no, na mapag-isa kasama si Lord, kasama ang Diyos. No, pwede mo i-shutdown ana imong computer, ang imong cellphone, yung mga bagay na nakaka-distract sa iyo. And umpisahan mong

Yan ang iyong Biblia, no, ang iyong mga mata. And then manalangin ka ng hindi nagmamadali, makinig sa boses ng banal na Espiritu Santo. And seek deeply, deeper and deeper ang presensya ng Panginoon. No, yan po yung solusyon sa pagod na hindi mawala-wala dito po sa sanlibutan na atin pong nai-experience. Yan po talaga yung solusyon. No, hindi na yamabakal, hindi na yamabayran. Kay Jesus lang gid naton ina ma-experience ran mga abyan. Amo na salamat gid no sa aton Ginoong Hesukristo. Salamat gid sa iyang presensya kung sa diin makapalapit kita, mahatag ta ang aton nga mga kabug-aton, ang aton mga problema, ang aton mga kabalaka, kasakit. Kag in return sina mabaton ta ang kalinong nga indi naton na nang indi naton ma-describe nang unfathomable peace gid nga halin gidra sa Ginoo. Kag bisan ano man ang aton nga gina-experience, may ara gid kita sang comfort halindira sa iya. Isang minuto bago po mag-alauna at pansamantala po munang magtatapos dito ang ating programang Listener's Touch. Again, this is your amigo Dave Pestanyo. Salamat po sa isang oras na pagsama nyo sa inyong kaibigan at magkarinigan po tayo araw po ng Lunes next week, mga kaibigan, same station, same frequency. And please pray sa lahat po, para po sa aming lahat dito sa 1062 DXKI, kasi this afternoon hanggang Lunes ng umaga magkakaroon po kami ng Recharge 2026. Thank you FEBC, para po ma-recharge kami sa presensya ng Panginoon at handang sumabak ulit sa anumang hamon sa loob po ng ministeryo kasama ang Panginoon, dahil mayroong panibagong kalakasan, kagalakan sa kanya pong presensya.

gusto niyo mong hari. Hindi mo siyang hahari, Diyos sa iyong kinurubi. Imbita na siya. Imbita na siya.

Mapalad ang mga taong inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mateo 5:3. Ako po si Jordan Gamboa, at naririto po ang aking kasaysayang patotoo na aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot.

0: kapitbahay! Mga kapitbahay! Magsigising kayo!
1: Hoy, Raul! Ano ka ba? Nagsisigaw ka riyan! Ang aga-aga!
0: Naku po, Aling Nena! Ang tambakan ng mga basura, nagamundok ay gumuguho! Matatabunan ang mga bahay natin! Lumisan na kayo! Mga kapitbahay, magsigising na kayong lahat! Gumuguho na ang gabundok na basura!
1: Bakit ka, anak? Gumuguho na ang bundok ng basura!

0: lang naman kayo ang nawala ng tirahan. Abay, tayong lahat naman ay naging biktima ng paghuho ng basura. Wala rin natirang mga gamit sa amin.
1: Sana matulungan tayo ng gobyerno. Hanggang ngayon, wala pang bumibisita sa atin. Wala pang tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan. Paano?

0: kanayon, magsipila lang po kayo para makakuha kayo ng mga reliefs. Ah, sige na po, magsipila na lang po kayo. Wala po magtutulakan kung maaari, ha? Lahat naman kayo ay magkakaroon ng ayuda mula sa ating pamahalaan.
1: Naku, salamat naman. At may nakaalala pa sa atin.
2: Mabuti at inaasikaso talaga tayo ni Kapitana. Para tayo mga biktima ng paghuhunong gabundok na basura ay mabigyan ng ayuda ni na Mayor at Congressman.
1: Si Mayor pa ang pasasalamatan ko, pero yung Congressman natin, corrupt!

0: Ikaw pala. Mabuti at naisipan mo pang dalawin kami ng anak mo.
1: Nabalitaan ko sa mga katrabaho ko ng mga taga rito. Dumalaw lang ako para kunin si Jordan. Pag-aaralin ko siya at para makagaan na rin sa iyo.
0: Jordan! Sige na. Sumama ka na sa tatay mo. Mas makakabuti sa iyong sumama sa ama mo. Dahil pag-aaralin ka niya. Sige na anak, kilos na. Para sa'yo rin ito.
2: Ayoko pong sumama kay Itay. Dito lang po ako sa inyo, Nay. Para may kasama kayo. Ayoko po kayong iwan. Pwede naman ako mag-aral dito, Nay.
1: Jordan, huwag matigas ang iyong ulo. Ako ang tatay mo. Sumunod ka.
2: Tatay? Kailan pa po yun? Iniwan mo nga kami ni inay. Kinalimutan ko na kayo, tay. Patay na po ang tatay ko.
1: Aba, iyan ba ang turo sa'yo ng iyong ina? Napatay na ako?
0: Sige na, Jose. Kunin mo na si Jordan. Pilitin mong sumama sa'yo.
2: Inay! Ayoko pong sumama kay itay. Ayoko pong makasama ang kapit niya. Galit po ako sa kanila. Iniwan niya tayo dahil sa babaeng yun.
1: Ako nagtitimpi lang sa'yo, bata ka. Kapag ginalit mo pa ako, malilintikan ka sa akin.

0: Lamunin mo yung sunog na kanina. Umbusin mo yan! Di ka na natutong magsaing!
1: Hindi naman talaga ako nagsasaing sa amin. Sinanay pong lahat. Ang dami po kasing utos ninyo. Di ko po malaman kung anong uunahin ko.
0: Sumasagot-sagot ka pa, ha? Gusto mong patuguin ko yung gusto mo, bata ka, ha? Di naman kita sariling anak. Aasikasuhin kita. Matuto ka. Ang bobo mo kasi!

0: Ano mo naman, honey? Pati bata, papatulan mo. Puro pasatuloy ang inabot ni Jordan sa kapapalo mo. Hindi kasi talaga naturuan ng ina niya ng gawaing bahay. Sinena lahat. At si Jordan, tutok lang sa pag-aaral ng mga lesson ito.
1: Huwag mo ang kampihan yung anak mo kay Nena, ha? Simpleng utos lang, hindi magawa ng maayos. Matalino nga sa pag-aaral, pero bobo naman sa gawaing bahay.
0: Tama na! Sige na! Para mawala yung init ng ulo mo, magbihis ka at manonood tayo ng sine. Yung gusto mong panoorin na love story, showing na ngayon.
1: Talaga? Manonood tayo ng sine? Okay, love you honey. Bihis lang ako.

Umalisin na tatay at tita. Hindi ako iniwanan ng pagkain. Gutom na ako. Hindi ko naman pwedeng pakialaman ng mga dilatang nakadisplay sa cabinet. Tiyak, magmumukhang aswang si tita sa galit. Ayaw nitong pakialaman ko mga gamit niya. Pati ang laman ng cabinet. Paano na ako? Ah, gutom na ako. Lalayas ako. Pagkatapos kong kainin ng mga dilatang nakadisplay sa cabinet. Tapos, babaunin ko itong lahat. Magalit na ako, magalit si tita. Tutal, lalayasan ko naman sila.

0: pa ng kabit mo!
1: Bakit naman siya sasaktan? At pwede ba? Ayoko nang marinig sa iyong mga bibig na kabit ko si Honey. Siya nang asawa ko ngayon at hindi na ikaw!
0: Asawa? Baka naman aswang ka mo! Mandaragit! Asawa mo lang siya sa kama! Pero tayo ang kasal! Pasalamat ka, may natitira pa akong awa sa inyo ng kabit mo! Pero dahil minamaltrato ninyo nang di maayos si Jordan, idedemanda ko kayo ng polygamy! Makukulo kayo ng honeymoon kabit! Lumayas ka nga! Peste ka!

0: Aling Nena, mabuti't nakita ko si Jordan sa luneta. Abay kasama ng mga batang hamog. Iayaw umuwi sa inyo dahil baka daw isoli mo siya sa tatay niya. Eh sinasaktan pala siya ng kabit ng asawa ninyo eh.
1: Salamat Raul sa pagmamalasakit mo sa anak ko. Gusto ko siyang makausap.
0: Eh kung gusto mo, dito ka na matulog. May silid naman si Jordan dito. Habang hinihintay mo ang pag-uwi niya. Eh galing siya sa Bible Youth Camp.
1: Ano ba kayo? Ang inyong relihiyon, Raul?
0: Born again Christian kami. Maglilimang taon na rin mula na lumipat kami ng bahay doon sa Smoky Mountain. At nakakilala kami ni nanay sa Panginoong Jesus. At si Jordan ay isa na ring mananampalataya ni Kristo.

0: halos naguumapaw ang aking kaligayahan nang makita ko si Inay nang papuntahin siya ni Kuya Raul ang aming kapitbahay sa tambakan ng basurahan noon. Natuwa rin si Pastor na makilala si Inay at mismo ang mga kapatiran ay hinimok si Nanay na doon na rin manirahan sa church para makapiling ko. Naborn again si Inay at isa siya sa naging masipag na ebanghelista. Hanggang sa aking pagtungtong ng kolehiyo, si Inay ang aking inspirasyon. Ito po ay tulong ng mga kapatiran na ako ay makapag-college. Hanggang sa ako po'y makapagtrabaho na at di naglaon, naging isang misyonero ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoong Jesus.
1: Mapalad ang mga taong inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mateo 5:3.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
1: Jordan Gamboa.
2: Mga nagsiganap,
3: AG Gabrillo,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas,
6: Eva Morataglia Gomez,
7: Nancy Lasarte,
8: Bobot Matsale.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

basahon ko bala sa inyong pila ka mga bersikulo diri nga akon ginbutang. Roma Kapitulo 8, versikulo 32, magahisgot kita sang paghimuno sang Ginoo, matian ta gini. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Tandaan ta ni mga utod. Kun may isa pa kapersona nga malapit sa tagipusoon sang Ginoo, way naliwan, si Kristo Jesus, gihatag ani sang Ginoo sa aton, nag-antos dito sa cross para bayran aton sala. Inibla, ang pinakamahal nga object sa tagipusoon sang Diyos nga among yabugtong nga anak, way agan iginhawiran. Amo na nga nag-conclude rin si San Pablo sa Romans 8:32, how shall he not with him also freely give us all things? Buot sing ganon abyan amo ini nga ang pinakamahal sa tagipusoon sang Ginoo di lamang kita nga makasasala kundi ang iya hinigog mga anak amo na permi ang iya attestation dito sa may New Testament. This is my beloved son. Pamatian ninyo siya. Hindi bala? Wala gani ginhawiran sang Diyos kundi gintugyan niya para sa aton. Siling niya, ini pang mga material, ini pang mga financial, ini pang mga umalagi, ini pang mga temporaryo nga mga butang, hindi sugataon sang Ginoo para sa inyo o kun para sa aton. Amen. Ginbutang niya ang iya sabat sa purma sang pamangkot. Noti ang pinaka-question amo ni, makasalig ka bala sini? Ma-appropriate mo bala ini sa imo kinabuhi? Kagi-enjoy mo sa kamatuoran ang provision sang Ginoo? Ibalik ko liwat ang akon nga ginambal, in His timing and in His design. Ang problema naton mga utod ako untaman nga mga Kristiyano amo ni, gusto naton nga himunan sang Ginoo nga aton ko galingon pero sa aton niya nga tinion ginusab dadayon. Kagsabton mo amo gini ha? Way man na problema mga utod nga magpangayo kita sa Ginoo sang specific gid nga desire sang aton tagipusoon apang saliwat sa himpit nga kaalam kag buga ng bugay sang Ginoo nagasiling kita ya nga mga alagad niya kag mga kaanakan niya. Lord, your will be done sa sining mga bagay nga ginahandom sang akon tagipusoon. Isa pagin mga utod ka bersikulo gusto ko basahon sa inyo. Man kun ka isa nagaagi kita sang kabudlayan man. Hindi lang kikinawadun, kundi kabudlayan man sang aton nga pag-alagad kaginabuhi nga mga tumuloo. Kabalo ka mo, may sabat mandra ang Ginoo, kag may paghimono man ang Ginoo. Nga para magpaligon sa aton pagtuo, agud nga hindi kita mangin desperado nga mga tao, kundi padayon nga mag-aalagad nga puno sang paglaom. Matiin nyo gid mga utod. Versikulo 18, Roma Kapitulo 8 sa Gyapon. Nagasiling si San Pablo. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hallelujah, mga utod nakon. Kita nyo lang na. Di kung gaantos ginman ka si sine nga mga tinion, perhaps utod ang Ginoo nagtugot sang kabudlayan kag pagtilaw nga nagalumos-lumos na ikaw kag grabe nang imo pagantos emotionally, spiritually kag subong man physically. Apang siling ni San Pablo indi ini makatupong sang himaya nga aton batunon upod sa Ginoo sa palaabuton. Indi bala? Kagari pagid abyan gusto ko nga ihatag pagid sa imo ining dako-dako nga paglipay kung maghisgot mangid kita sang kabudlayan problema pagtilaw sa sining aton kinabuhi. Matian tagid ha? Versikulo 11 sang Santiago Kapitulo 5 nagasiling siya. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Amen.

Ngiti kita nyo ang istorya ni Job, nga ang Ginoo sa ulihi puno sang kaluoy, kagsubong man malulot nga kaawa sa aton tanan. Imangkot kita sa aton kogalingon, ikumparar tang aton pag-antos balatian kag problema sa inagya ni Job. Pila ka porsinto ay hanang aton masiling nga makatupok? Perhaps wala uton. Ubus tanan patay ya mga bata? Ubus tanan dula ya propiedad? Apang padayon siya nga nagtuo kang nag-alagad sa Ginoo kag wala magbuhi sang iya paglaom sa Dios. Tigin pa matud-an sang Ginoo ang iya paghimuno sa ulihi. Mayo gid ang Ginoo para sa ato. Amen. Amo na abyan, sumugod karon kag tubtob ngang Ginoo magkuha sang aton ginhawa sa sining kalibutan. Sing ganun naton ang aton kaugalingon, dayawa ang Ginoo o kalagko. Kag ang tanan nga kabug-usan ko, dayawo naton siya sa iya balaan nga ngalan. Nga nagpaabot sang tanan nga benepisyo para sa aton, nagluwas sa aton, kag naghimuno sang aton mga kinanglanon. Amen. Utod, walay chimpo nga maluya, walay chimpo nga hindi appropriate nga magsiling kita sa Dios. Praise be your name, O Lord. Amen. Well, dugangan natin ini sa masunod. Paalam na kita sa inyo. Ining inyo amigo sa kahanginan, pastor sa Ginubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo, nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Adlaw naman sa inyo mga kauturan, nagpadayon kita sa aton nga pagtuon diri kag aton talupang doon ini karon ang 1 Chronicles chapter 29 verse 17 nga nagasiling, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. All these things have I given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Kabay ng Ginoo pakamayo sining pulong niya na ang aton pamarandungan sa sinigid nga tion amo ini ang ambotti indi maniguro bag-o sa aton ang pulong nga integridad, no? Integrity. Kag kun aton matalupangdan madamo sa mga tao karon nowadays ginaistoryahan sa television, sa radio ang nahanungod sa integridad, kredibilidad, abilidad. Nagkakalatabo karon sa aton pungsod Pilipinas, dawala na sang bili ang kabuhi sang isa ka tawo o kon ang isa ka tawo nga wala na sang tindog ba, no? Ang isa ni ang pinamangkot ko sa isa ko ka abyan silingya pastor, ano gid bala ang integridad? Nga daw wala na sila integridad. Ano nang ilang face value man? Isa ko amigo niya, why na sila ya? Mga onion skin na naya, damol guya na naya sila ya. Namuna ba? Di amo na nga mga ginabutang naton sa leadership, kinanglan gid ya gali ya, may integridad, upright. Isa ina sa mga makuha natin, mabasahan natin ina sa nagkalain-lain nga mga passages sa Biblia nga masapuan natin. Nga maguba bala ang value sa ang kabuhi mo o kung ang value sa isa ka bagay kung higko na, kung nakumos mo na kaangay sa isa ka 20 pesos, imo abi tapakon, imo abi kumuson, nakrampol mo na, i-crumple it up ni mo, i-tapakon mo, step on it, i-roll it around, and then i-kaptan mo liwat kag i-hipid-hipidon. Kung nato nakita, siling sang kwarta nga 20 pesos, siling at sino pa luyag mag-angkon sa akon? Sino pa niluyag nga magkapot sini? Ah, madamo nga mga siling niya, ako ah, kwaon ko nag-iapon, kaya man, ang 20 pesos, 20 pesos para gyapon, may nagakulugan na kumabasa na sa isang tubi, maibulad mo, o kung may nagakulugan na kung makumos mo na siya, lain na ang iya value. Amo man na sa gyapon, pwede mo mang gyapon na bakal. You know, kung ato makita, kagmasapuan, sa isa ka Kristohano nga kabuhi, gali, bisan anong scorn, anong yubit sa imo, anong pasipala sa imo, kung isa ikaw ka person of integrity, ang value mo nagapabilin si Gyapon. Kaangay sa isa ka 20 pesos, 20 peso bill. Its value remains no matter ginatawag naton ang how it looks like on the outside, no matter how wrinkled or beaten its value, ina Gyapon design. Sa aton pala Kristo, ang pagkabuhi at the time we accepted the Lord Jesus Christ, dapat galita aton talupang doon nga ang aton pagkakristohanon, wala gali yan nagkakadula kung iubiton ka, hikayan ka, criticizon ka sang iban, provided you have a stand, may integridad ka, kag ikaw amo ang nagsunod sa dalanon sang Diyos. Para sa akon, bisan pa kumuson ka o whatever it is, amo ina ang para sa ako niya, integrity. Integridad. Becoming a person of integrity means, siling ni, nabasahan ako sa isa ka manginalamon, siling niya, deciding to integrate my heart's value into my daily actions. Oh, I like this statement. sa isa ka mangin ilamon. Nag-decide siya nga iintegrar niya ang iya tagipusoon sa iya adlaw-adlaw nga pangpanglakatan. Amo na bla? Not because ang Ginoo nagbutang dira sa imo and then you are going to ikaw amo ang maga waslik sa imo poder. Tanawa karon nga nagkalatabo sa aton pungson Pilipinas. There are so many people nga ginatangla naton, ginatulok naton, and yet what is happening? In not only in our nation Philippines, kundi madamo mo na gani karon sa aton mga kaiglesyahanan eh. Sa aton mga kaugalingon, sa aton mga kabuhi, kung ikaw na kaibalo sang imo hantop sa imo pulong sang Ginoo, ma-realisar ni mo nga mo ini tanan-tanan. Nardumduman akon sa 1:25 sa John chapter 10 verse 25, nga si Jesus nagsabat sa iya, sa ila, nga, I told you, nambalanta na ka mo, apang wala ka mo nagpati. Ang mga buluhaton nga akon ginahimo sa ngalan sang akon amay in my Father's name, they bear witness of me. Now, diri ini nga idinalan sang kasulatan sa 1:25, si Jesus diri when defending himself against the religious leaders sa iya mga adlaw during the time, ang iya nga mga kaaway, gindipindihan niya ang iya kaugalingon, ang mga rival niya sa ministry, naghambal ini about his claim of being a Messiah. Hindi niya ako ang Mesiyas. Ha? Nga ginabalanta na kamo sa una, nga ang ginahimo na akon ini sa ngalan sa akon amay, ako ang nagadala sang panaksihon sa iya. You know why? Sa John 10:25, ginbasa na ito, wagi na madugay, he was saying what I say and what I do testify as to who I am. Ang matutuod gali nga person nga may integridad is validated by their words and deeds. Yun ang mga kauturan, kung may ara lang kita putli sang tagipusoon, we can also be pure in action. Because ang integridad is making our daily actions line up with our heart's values. Kung ano ang value, ano ang luyag ihambal sa imo kasing-kasing, nagakwan inii, nagalinyada inii, ginahimo ni mo adlaw-adlaw inii, nga ginlinyada mo kung ano ang yara sa imo kasing-kasing. Mga Kristohano na mo ini, integrity is making our daily actions line up with our heart's values. That's why we need to be realistic. You know, amo na blang kasiling sa mga tigulang niya, ano na ang kumpay kung patay ng kabayo man. Let's be realistic. Because I believe none of us will change unless we appreciate. Pwede natin ma-isla ng word nga appreciate. Pwede natin masiling, none of us will change unless we understand. Ma-appreciate kag ma-insindihan natin ang value sang kapagkambyo, the value of change. Inablang, dumduman ko sa high school kami, siling sang amon maestra, siling niya, now we are going to study about the process of change. Ang word ko na ginagamit niya, metamorphosis process. And we need to value change. Amoy na. A change for the better. Tingnan daw wala kita kakambyo, yaw. Kaya man ang aton, tagipusoon, yara mo. Ang unod sang tagipusoon ta, amo na ginasunod na ito. Hindi ko ng unod sang tagipusoon mo. Mga bagay nga negatibo or whatever it is. Negative things. Amo man na magwa eh. Amo man na ang magwa sa deliaksyon mo eh. That's why few of us will pay the price for an item in the store unless may ara kita agreement sa sina nga item nga baklon mo ina nga bagay pero worth the price. Amo ina isa eh. Amo na nakita nato ni. Tanawa bla, kung may mga kalamidad ang mga negosyante, mapataas man sang ilang mga presyo. You know, imagine nimo makadto ka sa isa ka store, sa isa ka balaligyaan, mabakal ka sang isa ka bagay abi. Example ko ni, isa sa mga example nga matag naton, bakal ka computer, bakal ka cellphone. Ayhan, do pareho do nami man sila, tan-awon mo sa gwa, tan-awon mo ang itsura, parehos gid. One time nadumduman ako sa nagabukad ako sang isa ka kabahin sang salakyan ko, nadiskubran ko ang akong salakyan made in Japan. Pero ang isa ka pisas da nga dako nga ginbukad ko, pagintanaw ko, niya made in Taiwan. Parihugid sang made in Japan. Parihugid sa made in Taiwan. parihugid sa made in the Philippines. Di mabakal ko na ganit pisas. Nga sir, ano imo? China, Taiwan, Japan? O kon first class? Ah, hindi ko kung may made in Guimaras na. Amo na yung akon, kaya doon pari-pariho mo ng tsura yung Japon. You know, kung ato talupang doon, inaabala ang ginabakal mo worth the price. But some cost a whole lot more. So, sa iban, ano ang diferensya? Kay pariho ba lang ganit tsura yan? Ang diferensya gina is what's on the inside. What's on the inside, not the outside. Because kung talupang doon mo, sa dinalan sa kasulatan, ang Diyos gala yan nagatulok sa sulod, hindi sa gwa. Because it is the power and guts sang isa ka item na baklo nimo, sang isa ka pisa sang baklo nimo, sang isa ka cellphone o kung sang isa ka computer that dictate the price. Ang sa sulod ina mga kauturan. Kung ato talupang doon, sa aton Kristuhanon nga pagkabuhi, ano ina? Ha? Permi ka daw dala Biblia mo, daw santos katulukon, pero sa sulod gali, do not guno ang imo sa sulod sa imo tagipusoon, kay wala mo gin kabuhi ang imo gin tunaan. That's why madamo sa aton mga kaiglesianan karon nga wala nagatubo. Kay mismo ang mga lideres naton nga ini, wala man sang palananaawon, wala man sang foresight. That's why ginasinggit ginaton ini, ginahambal ta ni Permi ang vision and passion sang aton kaugalingon. Now, amo ini talupang doon naton mga kauturan kag dapat naton hibaluon nga ang integridad is a lot like sang isa ka bagay nga balaklo naton. Dapat naton talupang doon ini nga tanawo naton ang kabuhi sang sini nga tao kabay papunta ni nga ang Dios siling sang 1:28 ang Ginoo amo ang aton modelo sa sinigid nga tinion. Sa gihapon ininyo alagad, balik na makita sa masunod nga panahon. Pastor Gideon Kahilig, good day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: ay isang kondisyon na kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ito ay dahil inaatake ng HIV ang mga cell na dapat sumasalag sa virus para hindi dapuan ng sakit ang katawan. Ang HIV infection ay pwedeng i-manage sa pamamagitan ng gamot na antiretroviral therapy o ART. Kapag tamang pag-inom, as prescribed, ang bilang ng HIV sa dugo ay bumababa hanggang sa halos hindi na ito madetect. At kapag ito ay undetectable na, ang pasyente ay magiging malusog at hindi na makapanghahawa pa. Ang antiretroviral therapy or ART ay lifetime medication at kinakailangang inumin araw-araw.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Tuwing tag-ulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito. Ito'y isang paalaala mula sa Trade and Industry Information Center at 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Ito ang 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Isang payapang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid natin ngayon ay libreng konsultasyon on air. Dito lang po yan syempre sa inyong himpilang 702-DJS-FEBC Radio TV. Ayan, isang maulang hapon sa ating lahat. Aba, nasan man kayo ngayon sa banda ng Pilipinas, aba eh sana po kayo ay safe, kayo ay maayos, hindi naman binabaha at lalong hindi binabagyo. Alam mo, normal naman yan na talagang syempre bilang tropical na country, eh talagang minsan may panakanak ang ulan, may panakanak ang bagyo. Pero I hope sana lahat kayo ay nasa ligtas na kalagayan. Now, alam niyo ba mga kaagapan? Diba? Nakakaisang buwan na ang eskwela simula nung pumasok na yung school year ang ating mga kabataang Pinoy. And kung mapapansin mo, dito sa atin sa Pilipinas, eh ini-encourage na magkaroon ng digitalization ng ating edukasyon na tipong kailangan naka-tablet. Kung kunyari ikaw ay pwedeng mag-online, ikaw ay pwedeng mag-school from home, kumbaga nga ano. Pero alam niyo ba na sa ibang bansa, particularly sa mga European countries, eh baliktad na ang nangyayari. Sila ng mga nauna sa digitalization ay ngayon umaatras mula doon. Sinusubok nila ngayon mabalik ang traditional education sa ating mga kabataan. Kaya naman, ngayong araw na ito, pag-usapan natin mga kaagapay, getting back to books, ang digitalizing education, talaga nga bang may benefit? Na tipong, wag na munang ilagay lahat sa computer ang mga bagay na dapat matutunan ng isang estudyante. Wala bang masama kung babalik tayo sa lapis at papel? Kaya kung may mga katanungan kayo sa ating paksa ngayong hapon, aba, i-type nyo na yan sa ating chat box. sa ating mga social media platform, whether sa YouTube or sa Facebook Live na 702DZS FEBC Radio TV. And of course, magandang hapon sa mga tagapakinig natin via 702DZAS at sa pamamagitan of course ng ating internet streaming. Ayan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan ba kayong panig ng mundo? Nandito ang FEBC para magbigay ng impormasyon at serbisyong publiko. And of course, magandang hapon din sa ating mga kaibigan na nakikinig naman via 1062DXKI Coronadal at 1116DXAS Zamboanga City. Ayan. So, tandaan natin mga kaagapay, paksa natin ngayong hapon, going back into books and digitalizing education. Kaya huwag natin patagalin, simulan natin ang ating Health Forum.
9: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
10: Today's Doctor Online.
8: Kayo pa rin ay nakikinig sa Doctors Online dito syempre sa DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libre konsultasyon on air. Dito lang yan syempre sa inyong programa, ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Psychologist Tupi de Jesus. Ang paksa natin ngayong hapon mga kaagapay, getting back into books and digitalizing education. Alam niyo mga kaagapay, pag tinignan natin, ano? Dati, talaga naman ang mga estudyante nagpa-practice pa yan magsulat, nagpa-practice magbasa. And there's nothing wrong with that. Pero habang tumagal ang panahon, ay unti-unti naging digital ang interface ng education system natin. Nandiyan na yung tipong sila teacher. Hindi na yan nagsusulat sa kartolina or sa Manila paper. Naka-presentation na sila. May TV na sa mga classroom kung saan nandun na ang mga tinuturong paksa ng ating mga butihing guro. Nandyan din yung tipong ang bawat estudyante, lalo na kung kunyarin talagang nabihayaan ng maayos, eh tipong meron ng mga tablet na nandun lahat ng lesson ng ating mga estudyante. Nandun din ang ating learning management systems. Now, itong mga platform na to ay lalo pang napaigting nung panahon ng pandemya. Kasi ang punto, hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng magpunta sa eskwelahan, hindi pwedeng magkumpul-kumpul. Kasi nga naman, baka lalo magkahawa ng sakit. So, simula nung nag-2020, talagang lumaganap na ang digitalization ng ating edukasyon. However, ito ang mga nakikita nila sa mga research. Alam niyo ba mga kaagapay, na dahil dito, masyadong nabawasan ang interaksyon ng ating mga estudyante. Kumbaga, ang nangyayari dito, kung meron man silang interaksyon, eh wala namang kinalaman sa lesson. Hindi kasi kagaya halimbawa noon, nung tayo ay mga gumagamit pa ng libro, pwedeng umabot sa punto na tipong hawak-hawak mo ang libro, tatanungin ka ng teacher mo, tatayo ka sa classroom, at narinig ka ng iyong mga kaklase. Ngayon na nagsishift na siya sa online o kaya hybrid, ang nangyayari, nakaupo ka lang mag-isa sa kwarto mo or sa bahay ninyo at talagang passively lang ang nakikinig sa teacher. Kumbaga parang nandiyan ka lang, manonood ka lang, parang ka lang nanonood ng palabas pa sa TV. So, napansin ng mga educators na parang ang nangyayari, hindi nagiging holistic ang education ng mga bata sa ngayon. Dahil dito, ang mga Scandinavian countries kagaya ng Sweden, Finland at Denmark ay nagsimula nitong taon na to na ibalik sa traditional instruction, traditional material ang mga estudyante. Ngayon, pag tinignan mo, ano nga ba talaga ang meron sa traditional na wala doon sa digital? Ang sagot, mga kaagapay, pagsusulat. Diba? Ngayon kasi, pansinin nyo ha, pag naka-digital ka, ang mangyayari, kunyari, imbis na magkano ka, magkukwis ka, halimbawa, itatype mo sa learning management system mo. Minsan, meron tipong mga nakasave na preset. To the point na ang nangyayari, isang click lang ng estudyante, lahat ng kailangan ng fill-upan, tapos na. Ngayon, mahirap din dyan pag kunyari sa essay, magta-type-type ka, aba, eh may chat GPT na ngayon, di ba? May mga AI na. So ang nangyayari, umaabot sa punto na ang tanong, yung ginagawa ba talaga ng estudyante online ay kanya nga ba talagang sariling akda? Minsan, pwede mong i-program ang AI. Ito yung mga kailangan kong makita. Ito yung mga kailangan kong i-discuss. Isang pindot, lalabas. Ngayon, ang mahirap dito, mga kaagapay, is this. Nakakapurol yun ng isip. Kasi ang punto, imbis sana na ikaw ang gumagawa ng ideya, ikaw ang gumagawa ng pagkukonsepto, ikaw ang gumagawa ng framework o ng structure na iyong kailangan tapusin for school, eh nawawala. So dahil dito, umaabot sa punto na masyado tayong nakasandal sa teknolohiya. Now don't get me wrong, walang masama sa teknolohiya. I want to make that clear. I also benefit from working with technology. Kita nyo na lang ngayon, nakakapag-broadcast tayo kahit wala ako sa studio. So technology is good. However, it really has to be properly regulated. Sa ating mga estudyante, importante muna na sila ay nakakapag-continuous practice ng kanilang pagsusulat. Whether yan ay pagsusulat sa quizzes, sa assignment, sa notebook. Importante pa rin mga kaagapay na tipong may manual labor na ginagawa yung ating mga estudyante. At yung mga Europeans, yun ngayon ang kanilang na-realize. Sumunod dyan ay ang Netherlands. So apat na bansa na sila. Finland, Sweden, Denmark, Netherlands. Simula ngayon ang taon na ito, balik sa printed material. Now, some people will say, eh Sir Tofi, hindi ba ano yon tawag dito, hindi siya environmentally friendly. Tandaan natin, marami na ngayong pamamaraan ng pagre-recycle ng papel. So ibig sabihin, hindi naman kinakailangan na bagong puno ang puputulin para gawin ng mga libro. Marami ngayong paraan ng pagre-recycle na makakabuka ng maayos quality ng papel para sa libro, notebook at pad paper. So hindi issue yon. Ngayon, nagsimula ang school year nila at napansin nila na mas aktibo ngayon yung mga estudyante. Kumbaga parang since ikaw ang nagsusulat, ikaw ang dumidiskarte, una, napapakilala mo kung ano yung talagang totoo mong ideya. Which is supposedly yun dapat ang tinuturo sa atin sa mga eskwelahan. Dapat pag ikaw ay nag-aaral, nahihinang yung kaalaman mo. Kumbaga dapat tinuturuan ng sarili mo na, ah okay, ito pala ang pag-aaral, ito ang dapat kong matuto. Kumbaga dapat marunong ka magdugtong ng mga ideya para sa sarili mo. Now minsan, totoo, medyo sablay yung pagkakadugtong, pero okay lang kasi doon ka natututo pag nagka-mistake ka, iko-correct ka ng teacher mo. So sa ganyan mga pagkakataon, napaka-importante na tipong ikaw ang gumagawa for yourself rather than yung mga AI software natin. At the same time, nakaka-facilitate ito ng interaction sa class. Diba? Ganito yan eh. Katulad sa internet, pag nag-click ka, tapos na, na-checkan na yan. Hindi ka gaya noon, diba? Ewan ko yung mga kaedaran ko, ha? Uso yung exchange notebook. Diba? Exchange book. Lipat kayo. Diba? Checkan mo yung book ng kaklase mo. Minsan, lalagyan mo pa ng message yan. Very good. Good job. Keep it up. Diba? Na nakaka-encourage ng interaction sa mga bata. At the same time, napansin din nila na ang pagsusulat, lalo na pagdating sa pag-aaral, ay nakakabawas ng stress. Diba? Lalo na ngayon, yung mga recent shootings sa mga eskwelahan. If you look at it, those are the effects of students becoming extremely stressed with what's going on in their life. So, ibig sabihin, wala silang nagiging tamang outlet sa stress na pinagdaraanan nila. So, napaka-importante ngayon na dapat may matinong outlet yung ating kabataan. So, yung pagsusulat, okay yan. Nakakatanggal ng stress yan. Okay? Now, naaalala ko nga tuloy, nung ako ay nasa high school, meron pa yan yung tinatawag nating sulating pangwakas or formal writing. May mga ganon. Okay? So, meron kang ibang notebook dyan. Tapos, puro composition. Paano ka gagawa ng tula? Paano ka gagawa ng essay? Paano ka magbibigay ng opinion? Diba? Yan ang nakakatulong hindi lang din sa iyong personal development, but rather yung iyong pagde-develop ng iyong contribution sa iyong society. Kasi natututo ka mag-isip eh, you become a critical thinker. So ang pinakapunto dito mga kaagapay, yung pagbalik sa tradisyonal na pamamaraan, yung ating pagbaklas sa teknolohiya, tumutulong para makapag-isip uli ang tao. And I think yun ang pinaka-importanting mensahe dito, mga kaagapay. Importanting ibalik natin ang proseso ng pag-iisip. Hindi dapat natin nilalagay o isinasandal sa teknolohiya ang ating pag-iisip. Ang ginagawa lang ng teknolohiya ay padaliin ang proseso. Pero ang pag-iisip dapat nanggagaling sa tao. Ang problema, baliktad eh. Pag gumamit ka ng teknolohiya ngayon, parang ang hinahain mo, parang ang sinasabi mo, ayoko nang mag-isip, ikaw nang bahala, technology. Di ba? Parang tipong, pag ako, hindi ko na gustong gawin yan, bahala ka na dyan, kaya mo na yan. Iasa ko na sa technology yan. It's not. Okay? Ngayon, kaya nung nabasa ko itong topic na to, eh talagang sabi ko, mukhang magandang topic sa radyo, no? Lalo na sa mga magulang na nakakarinig sa atin ngayon. Now, are you trying to tell us, Sir Tofi, na huwag na tayong gumamit ng gadget? Definitely not, of course. Pero what I'm trying to say is this. Your technology, your gadget, they could be used as tools. But that's the point. They are only tools. Which means, dapat ang initiative sa pag-aaral nanggagaling pa rin sa estudyante. Dapat nanggagaling pa rin sa mag-aaral. Hindi po pwede na tipong ang nangyari, inasa mo sa internet para punuan ka. Hindi pwedeng ganun. Dapat ikaw mismo, makakapag-isip ka, makakapag-conclude ka, magkakaroon ka ng perspective, ng opinion mo. Hindi pwedeng wala kang ginagawa sa ganyan. Okay? Kaya yun ngayon ang challenge sa ating mga kabataan. Pwede kayong matuto ng hindi nakasandal sa teknolohiya. Ginagamit nyo lang ang teknolohiya para mapadali ang proseso. Pero hindi dapat ito ang pinagsisimulan ng inyong konsepto. Oo, di ba? Sana naintindihan nyo yan, ha? Magbabalik tayo. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Doctors Online.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health tips.
13: Ang mental health o ang kalusugang pangkaisipan ay isang mahalagang aspeto sa bawat individual. Ayon sa World Health Organization, ang mental health ay estado ng pagkatao na kung saan alam niya ang kanyang kakayahan, emosyon at nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Narito ang ilang tips para mapangalagaan ang ating mental na kaisipan. Una, alagaan ang iyong physical na katawan para mapanatili ang magandang kalusugan ng ating kaisipan. Kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Ikalawa, bumuo ng matibay na samahan sa pamilya at maging sa mga kaibigan na pwede mong maging kabahagi sa mga oras ng problema. Huwag mahiyang magkwento, lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ikatlo, gumawa ng mga bagay na pwede mong mapaglibangan na mahahasa ang iyong talento at kaisipan. Ikaapat, kapag nakakaranas ka ng kabigatan sa iyong isipan, siguraduhing magpakonsulta sa psychiatrist para ikay matulungan. Tandaan, ang hindi mabuting pangangalaga sa mental health ay maaaring magresulta ng depresyon. Ang health tips na ito ay hango sa www.scientificworld.info at ng 702-DCAS, Radyo TV.
11: Doctors Online. Iyo ang tanong.
9: Kay Doc ang sagot.
8: Nagbabalik po tayo ngayon sa Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapan sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. Tayo po ay natapakinggan sa 702-DZAS at sa febc.ph. At tayo naman ay napapanood sa ating FB Live at sa ating YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Ayan, isang maulang hapon, mga kaagapay, susme. Kanina, bago tayo mag-show dito sa opisina namin sa Pasay, talaga namang grabe ang tindi ng ulan. Yung tipong hindi mo na makita yung kabilang building. Diba? Pero nonetheless, you know, natatapos din naman yan. At ang paksa natin naman, eh ganito rin. Yung edukasyon, nagta-transition din yan. Digital nga ba o analog? Babalik ba tayo sa pagsusulat at paggamit ng libro? Yan ang ating tinalakay kanina. Ngayon, Meron tayong mga katanungan dito galing sa ating mga listeners. Sabi dito, hello po, toddler pa lang ang baby ko. Nasanay na siya gumamit ng gadget. Ngayon po na mag-aaral na siya, hindi na siya interesado sa books dahil gusto niya screen time na lang palagi. Paano ko po ito makokorek? Una sa lahat, mami, huwag niyo pong bibiglain. Lalo na kung nasanay na po ang bata na ginagamit niya ang gadget niya, kailangan po meron munang maayos na transition period. Ano po ang ibig sabihin nun? Kailangan po alternate muna ang inyong introduction sa libro at sa gadget. So halimbawa po, kung Monday, Wednesday, Friday naka-gadget ang bata, payagan nyo pa rin po. Bakit? Kasi doon siya nasanay eh. Pero yung Tuesday, Thursday, Saturday, eh pwedeng libro naman. Now, importante po na dapat nakasubaybay po kayo sa parehong pamamaraan. Whether yan ay sa gadget o whether yan ay sa libro. Sa libro po, hindi kailangan puro text kagad ang inyong gawin. Pwede po na meron muna mga pictures, mga picture ng object, tsaka po pangalan. Pwede rin po ang coloring book. That way, mas nai-excite muna ang bata sa pagkulay bago yung talagang pagbabasa. Sa bata po kasi, sometimes it can also be very overwhelming na makita ang dami kagad na kasulat ng text dun sa libro. So mas maganda po na kung itatransition nyo po ang inyong anak, puro mas maraming pictures. Okay? Now, another option, yung tinatawag nating sticker book. Diba? Yan. So meron ka physical na libro, blank on page, tapos bilan mo na maraming sticker yung anak mo. I-stick na dahan-dahan. Yung physical interaction na yun, bonding nyo rin yun ng anak mo. And at the same time, dun nyo ngayon magsisimulang ma-appreciate na masarap pala yung may hinahawakan ka rin libro. Tapos, pwedeng may tema yon. Kung kunyari, puro kotse ba, puro manika ba, puro hayop ba, puro insects ba, it's up to you. Naalala ko tuloy mga kaagapan yun. Sorry, trentahin na ang psychologist ninyo eh. Naalala ko dati, may isang gatas na iniinom kami magkapatid, ano, na talagang may libreng sticker. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng gatas, pero kulay dilaw yung box niya. Ngayon, yung sticker na yun, iba-ibang tema. Merong mga bansa, merong mga animals, merong sasakyan. So, yung ganun ba, makaka-encourage yun sa inyong anak na tipong hindi naman din puro gadget. Now, again, hindi ko sinasabing huwag mag-gadget ang mga bata. It just has to be varied. Hindi lang po gadget ang pwedeng gamitin ng inyong anak. Hindi naman sinasabi natin na bawal na mag-research gamit yung search engines. Hindi po. Pwede pa rin. Pero huwag nating kalimutan na may benefit yung traditional na pamamaraan. Paghaluin natin ito, i-integrate natin ito. That way, yung binubuo nating susunod na generation, mas malakas sa atin, mas matikas sa atin. Kasi mas holistic yung approach eh. Ganun ang style. Okay. May epekto po ba sa brain development ng bata ang too much screen time? Ano po ang suggested nyo na haba ng screen time? May effect sa brain development? So far, yes, may mga nakikita po yan base sa research. Significant po ba? Mildly to moderately significant po. Hindi po natin sasabihin automatic. Hindi naman natin sasabihin severe. Pero yes, meron din pong epekto. Makakapag-cause po ba ito kagad ng disorders? Wala pa pong ganong link. So, huwag nyo sasabihin na porket na sado screen time, nagka-ADHD, sado screen time, nagka-autism. Hindi po lahat sigurado sa ganon. Hindi pa po proven ang ganon. So, maging maingat at maging mapanuri sa inyong mga nakikita. Now, ano ang haba ng screen time? Bigyan nyo ng 30 to 45 minutes every day. Okay na po yun. Huwag na nga haba pa sa isang oras. Tandaan natin mga daddies, mga titos, mga titas, ang screen time ay hindi pacifier sa bata. Minsan kasi ganoon ang nangyayari, nagiging pacifier siya eh. Magulo yung bata, bigyan mo ng gadget. Maingay yung bata, bigyan mo ng gadget. Hindi po pwedeng ganoon. Pag ganoon po ang ginawa natin, hindi po natin tinutulungan yung bata sa kanyang development. Ang ginagawa lang po natin ay iniiwas natin yung bata na maging annoying. Ayaw lang natin kasi magpa-istorbo dahil syempre tayong mga adults, busy rin tayo sa ating mga ginagawa. Again, no judgment. Pero ang punto ho dito is this, mas makakatulong po kung i-vary po ninyo yung activities na inyong binibigay sa inyong mga anak. Okay? Tandaan mga mamis, mga daddies, mga titos, mga titas, tandaan nyo po, bago nyo pa i-on ang gadget, dapat po meron na kayong agreed time ng inyong anak. So ibig sabihin, bago nyo pa yun ang TV, ang tablet, ang cellphone, sasabihin nyo, o anak, ang usapan 30 minutes, ang usapan 40 minutes. Ang punto naman dito is this, kung araw-araw mo yan nabibigay sa ganung maiksing panahon, ang punto doon, hindi naman ma-feel ng anak mo na deprived siya. Kasi ang punto, araw-araw mo naman binibigyan eh. Kumbaga parang ginagawa mo, merong parte ng araw niya para sa ganoong uri ng aktibidad. So sa ganung pagkakataon, wala kang tinanggal sa anak mo. Ni-regulate mo lang. Tandaan natin mga kaagapay, hindi naman ang goal dito eh tanggalan ng freedom yung bata na gumamit ng gadget. It's not. It's just that we're regulating it because it should not be the sole reliance ng isang magulang. Kumbaga hindi dapat ang sasandalan niya ng bata. Okay? Next po. Paano ko po ma-encourage yung mga anak ko na magbasa ng libro kaysa online games? Ito muna ang tanong ko. Anong ginagawa mo bilang magulang? Kung nakikita ng anak mo na ang nangyayari, ikaw ay nanonood ng TV, tablet o ng cellphone at hindi ka mawalay sa gadget mo, kaya ang tingin ng anak mo, okay lang din yun. Remember mga mommies, daddies, always the behavior of the parent is the model for the behavior of the child. Kung nakikita ng bata na ang magulang niya nagbabasa rin ng libro, yan ang tutulong para ma-encourage ang bata. At the same time, mga mommies, mga daddies, yan po ay magandang bonding moment ninyo. Okay? For example, pwede po dyan yung tipong may storya, ikaw ang magbasa bilang magulang. Pwede mong artehan ng konti yung mga boses para interactive sa mga bata. Pwede mo rin i-assign ang bawat isang karakter sa anak mo. So kunyari, ngayon, Biyernes, di ba? Upo kayo after dinner. Meron kang storybook. Halimbawa, ang storybook natin, classic. Si Hansel at saka si Gretel. May dalawa kang anak, di ba? So ikaw yung narrator, ikaw yung tatay, ikaw yung narrator. Yung anak mong babae, siya si Gretel. Yung anak mong lalaki, siya si Hansel. Tapos halimbawa, yung misis mo kung sino pang ibang karakter doon sa libro. Pwede nyo ipasa-pasa sa isa't isa. That way, di ba, pare-pares yung nakikita ang development ng isa't isa, nakaka-bonding nyo pa ang isa't isa. So ang punto dito, mga sir, mga ma'am, eh may paraan. Okay? Huwag mo tayong mati-discourage. Another option, coloring book. Sabi ko nga kanina, malaking tanggal sa stress ang marunong ka magkulay, marunong ka mag-shading. So kunyari, wala ka masyadong pambili, okay lang yan, i-print out mo. Mag-recycle ka ng papel dyan sa bahay mo, di ba? Back to back. O kaya, o may dalawa kang pirasong papel, isa sa anak mong lalaki, isa sa anak mong babae, o color silang sabay. Ikaw ang magtuturo, ikaw ang mag-guide. Okay? May tanong tayo dito. Ano po ang critical age kung kailan dapat magbasa ng physical book sa bata? As early as possible. Basta po kahit papano, medyo nakakaupo na yung baby ninyo. Pwede nyo bigyan ng maliit na libro. Yung mga tipong malalambot lang yung edges, syempre. Kasi baka maano yung bata, masaktan. Pero kung kunyari, nakakaupo na ang baby nyo, bigyan nyo ng maliit na libro sa kamay. Tapos kayo mismo yung magbasa for him or for her. Kunyari, ituturo nyo ang picture. O ito, wall. Ito, flower. Ito, tree. Ito, boat. Ang punto doon, yung bata, narinig ang boses ninyo. Nakukuha yung inyong diction. Nakukuha yung inyong enunciation. Kumbaga, kung paano nyo pinopronounce ang isang salita. Dahil dito, yung bata natututo mula sa inyo. Diba? An articulate child also learns because he or she has an articulate parent. Diba? Ganun ang style. Kahit ilang minuto lang, kahit isang oras lang sa isang araw, walang masama doon. Habang tumatagal, nag-evolve. Di ba yung mga libro may nakalagay na ito dyan? 1 and up, 3 and up, 5 and up. So okay na yun. Susundan nyo lang yun. Hanggang sa makapasok na siya sa school, tapos sila teacher na ang gumagawa. Tandaan nyo ito mga kaagapay. Lalo na sa mga tao, importante ang tinatawag na comprehension or pag-intindi. Kapag ang bagay, lahat hinain mo na lang sa bata, walang mangyayari dyan. Okay? Kapag ang ginawa mo, lahat na lang ng impormasyon nandyan na Wala nang sinaliksik yung anak mo. Wala nang ni-research. Wala nang tinignan. Wala nang binasa. You are just offering him a survival, but you're not teaching him to live. So yun po ang malaking pagkakaiba doon, mga kaagapay. Okay? So importante na ilagay nyo sa inyong mga sarili na there is nothing wrong with technology, but from time to time, I need to understand that in training my kid, the traditional way is the primary way. Secondary lang ang gadget. Okay? Now, connected po ba ang screen time sa mas maikling attention span ng mga bata? Some researchers say yes. Some researchers say no. Hindi pa po ganun ka-proven. However, ito na lang ang punto doon. I think hindi sa maikling attention span eh. But rather, ang nangyayari kasi, pag hawak nila ang gadget, may autonomy sila, may control sila. Meaning, pag hindi nila gusto ang nakikita nila sa una, may control silang iswipe. So, pag sinwipe nila yon, iba na naman. Now, hindi dahil sa humihina kagad ang attention, pero ang nangyayari doon, alam nilang may possible escape. Yun ang pinaka-issue dito. Kumbaga, nagkakaroon ng wrong way of autonomy ang inyong anak. Okay? Kaya kumbaga, ang nangyayari sa kanya ngayon, pag ayaw din niya yung bagay sa buhay, o bahala na, itapon na. Eh, hindi naman ganun ang buhay, mga kagatay. Diba? Hindi ganun ang buhay. Whether the positive or the negative, you both accept, you both move, you both process. Yan ang tamang paraan ng pamumuhay. Okay? Sana po naintindihan niyo ang ating mga discussion ngayong hapong ito. Ano? Magbigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
14: Health meditation.
15: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Faith Comes by Hearing. Ang wika mula sa Roma G's 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Lahat ng sumampalataya ay sumampalataya sapagkat narinig nila ang magandang balita tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kung kaya't marami ang mapapahamak kung walang magpapatotoo tungkol sa Ebanghelyo. Wika nga sa Lucas 10:2, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Inaasahan ng Diyos na bawat tagasunod ni Kristo ay maging mga-aani. Tatalima sa The Great Commissioning na iniwan ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. May pakialam ang Diyos sa mga taong napapahamak, kaya't kailangan din tayong makialam bilang mga tagasunod ni Kristo. Wika sa Roma 10:12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ang Ebanghelyo ay inclusive. Sinasakop nito ang lahat, anumang lahi at kulay ng balat. Ito'y tunay na magandang balita. Winasak ni Kristo ang pagtatangi-tangi at diskriminasyon sa lipunan. Tayo'y naging iisa dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin ngayon na ang bawat isa sa amin ay kabilang sa Great Commission. Salamat sa iyong salvation na pinagkaloob sa aming lahat. Gaano man kami ka-undeserving, kami ay minahal mo at namatay ka sa krus para sa amin. Nawa po sa pagkakataong ito ay tugunan namin ang iyong calling na mag-reach out sa iba at ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. Dahil alam namin na kami ay naligtas hindi lamang para kami mapunta sa langit, pero sana ngayon ay tugunan din namin ang aming calling na ibahagi ang salvation na ito sa iba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
16: Glosaryo Medico.
17: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
16: Glosaryo Medico.
15: Cognitive Psychology. Ito ay ang pag-aaral kung paano tayo mag-isip. Kasama dito mga proseso ng pag-iisip gaya ng pag-unawa o perception, pag-alala o memory, at paglutas ng mga suliranin o problem solving. Muli ang ating glosaryo medico, Cognitive Psychology.
8: Okay, thank you very much. And of course, maraming salamat mga kaagapay. Salamat sa inyong pagsama sa ating programang Doctors Online. Nagpapatuloy ang 702 DZS FEPC Radio TV sa pagsasayupin sa loob na ng mahigit 7 dekada. O, di ba naman? Kung hindi ba naman reliable ang information sa DZS, eh, hindi tatagal ng ganyan yan. At syempre naman ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy maghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat kay Lashira Gabornes, sa tech na sila Reggie Villena, Nathaniel Benjo at John B. Reyes, sa RTV na sila Aileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calayan. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers at sa ating Bukawi transmitter side. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online. Tayo po'y sumasapupuwid mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At tandaan, kapag first, second at fourth Friday ng buwan ay talaga namang mental wellness ang usapan dyan, di ba? At alam nyo mga kaagapay, no, ito yung punto dyan. Even though times are changing, even though the challenges that we face is significantly difficult, personal development is still the hope of every country. Basta maayos ang isang mamamayan, umaayos ang bansa. Kaya katulad nito, edukasyon yan eh. Enlightening the minds of the young people. Yan ang pag-investa natin mga kaagapay, mga mommies, mga daddies. Huwag niyong itulak ang mga anak niyo na maging titulado o maging mayaman. Instead, itulak niyo muna sila bilang maging matinong tao. I-molde niyo muna sila bilang maging matinong tao. Kasi kung lahat ng Pilipino matino, maganda sana ang bansang Pilipinas. Tandaan niyo mga kaagapay, your mental health is your personal responsibility. Kailangan aware ka sa nangyayari sa iyo at humingi ka ng tulong kung kinakailangan. Ang inyong mental health ay singhalaga ng inyong physical health. Pareha silang bumubuo ng inyong kabuuang pagkatao. Huwag niyo itong pababayaan dahil ito ay isa sa mga parte na nagbibigay sa inyo ng functionality at effectivity. So, mga kaagapay, isang Friday na naman natapos sa ating edisyon ng Doctors Online. Ako na naman po ay siyempre nagpapasalamat sa inyo sa ating pagsubaybay sa ating programa. At lagi niyong tandaan, pangalagaan ang kalusugan, dahil ang kalusugan ay kalaman. Stay safe mga kaagapay, happy weekend, and see you next time.
17: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: HIV. Pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Alam niyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na kahalintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghahawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong ito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at magingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati.

Day kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Pampamalandong diri sa Jess Size 2's DXKI.
1: Diyos, ikaw lamang ang angayan niya daigon, simbahon, ug alagaran. Wala na'y lain na ipataas kundi ang imungalan lamang. Isa ka maayad-ayad niya hapon abiyan sang Biyernes, Hulyo at 10, 2026. Welcome diri sa programa Pagpamalandong. Tio naman para pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo. Updan niyo ako sa sulod sang isa ka oras, ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Ini ang tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo, kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Updan niyo ako sa sulod sang isa ka oras diri sa aton programa Pagpamalandong. Last time natun-an naton ang Psalm chapter 32 verse 1-5 and we discovered the joy of forgiveness. David testified that when he confessed his sins, God forgave him completely. And today, ara na kita sa second half sa sininga Psalm, Psalm chapter 32. And now, tuduan kita ni David nga ang pagpasaylo, hindi na siya end of our spiritual journey, but amo ni siya ang sinugdanan sang aton niya bag-o nga kinabuhi dira sa Ginoo. God not only forgives His children, He also guides them, protects them, and fills them with lasting joy. So, the Christian life is not merely about being rescued from sin. It is about learning to walk with God every day. Amo nang kanami, no, kung may ara kita sang relasyon dira sa Ginoo. Kay hindi kita nag-aisahanon, hindi lang kutob nga ginpatawad kita, but iya kita ginpakamatarong, ginpatawad, at the same time, ginaupdan kita permis ang Ginoo. Even sa ato niya pag kinabuhi, amo na siya ang gift of sanctification. Na sa aton pag kinabuhi diri sa kalibutan, ginaawhag kita nga mangin holy and acceptable dira sa iya. Pero hindi naton ni kaya on our own. Kaupod naton si Lord. Mahimo naton ang pag kinabuhi uyon sa iya nga kabubuton tungod kaupod naton siya. So, ang dungog kagimaya, iya lang gid sa Ginoo. So, subong, linton kita sa aton nga question of the day. Sa imo abyan, sino or sa paano nga pamaagi ikaw ginagiyahan sa paghimo sa mga decision every day? Pinaagi lang ba sa imong understanding, sa imong kusog, sa imong opinion, or sa opinion sa iban, or ginahingyo mo gid ang giya sang Ginoo? So kung may ara ka mo sang gusto man niya i-share, no, welcome gid. And even your prayer request, ginakalipay, ginanamon niya, mabatian ang inyong mga prayer request. Hindi man namon ma-pray sa on-air, but rest assured na ginalakip na namon sa pagpangamuyo ang inyong mga prayer request. Pwede niyo nga i-text sa atan niya text line number 0963-180-1469. Pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hulatan namon ang inyong mga prayer request at the same time ang inyong comment sa atan niyo mga programa. This time, pamatian natin ining alambahanon, draw me close to you.

0: Pampamalandong, there is a Jess Size 2's DXKI.
1: Padayon ikaw abyan, nagapamati, there is a 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao sa programa Pagpamalandong. This time, linta na kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga makit-an sa Psalm chapter 32 verse 6 to 11. Basahon ko anay sa New King James Version and sa Hiligay Nun. For this cause, everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be found. Surely in a flood of great waters, they shall not come near him. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Do not be like the horse or like the mule, which have no understanding, which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. Many sorrows shall be to the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Sa Hiligay Nun, Salmo 32, 6 to 11. Gani ang tanan nga matutom dapat magpangamuyo sa imo sa tion sang kalisod. Agud nya kun magabot ang kalisod nga daw sa baha, hindi sila maano. Ikaw ang akon palanaguan, tipigan mo ako sa tion sang kalisod. Kag palibutan mo ako sang mga tawo nga nagahinugyaw sa kalipay tungod sa imo pagluwas sa akon. Nagsiling ka sa akon, tudloan ko ikaw sang dalan nga dapat mo pag-aagyan. Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo. Hindi ka magpareho sa kabayo o kun mula nga wala sing pag-insindi nga kinahanglan paanay nga busalan kagrindahan agud magtuman. Madamo ang mga kalisod sang mga malaot, pero ang nagasalig sa Ginoo higugmaon gid niya. Gani kamo nga mga matarong, magkalipay kamo sa Ginoo. Kamo nga nagakabuhi sing husto, maghinugyaw kamo sa kalipay. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga aton niya ginbasa, Psalm chapter 32 verse 6 to 11. So Psalm chapter 32 is considered one of the Bible's great psalm of repentance. Siling ko gani sa nandigad nga si Mana, ining Psalm 32 isa ni siya sa penitential psalm ni David. So the first part focus on confession and forgiveness. Then the second part nagapakita kung ano ang matabo after sang forgiveness. So David now speaks as someone who has personally experienced God's mercy. That's why gin-encourage niya kita to seek the Lord while he may be found and to enjoy the blessings of living under God's care. Nakita natin no, ang progression sang Psalm 32. Pwede ka nami. From guilt to confession to forgiveness to guidance and to joy. So, amugid ina ang matagamtaman, maangkon sang isa ka taong nangayo sang kapasayloan dira sa Ginoo. Gin-acknowledge niya bala nga siya makasasala kaga kinahanglan siya sang kapatawaran dira sa Ginoo. And then if he or she ask forgiveness, ara gid ang pagpatawad sang Ginoo, ang iyang mercy, ang iyang kaluoy ihatag niya gid sa aton. And after na ma-experience natin ang forgiveness, then we will have the guidance and the joy that comes from our living God. So this is the journey of every believer who walks with God. Amo na kanami gid kung may ara kita sang relasyon dira sa Ginoo abiyan. Later, after natin nga pamatian ang ining alambahanon, tun-an natin ininga pulong sa tion sa pagpamalandong. Pamatian natin ining alambahanon, doon lang kang Jesus.

0: Pagpamalandong diri sa Jess Size 2's DXKI.
1: Amen! Kung ikaw abyan na akay problema, na akay ginaatubang karon, na diligyod magduha-duha, na muduol kang Jesus kay siya andamgyod, nga mutabang andamgyod siya nga magsulbad sa ato ang mga problema. Saligan lang nato siya, duol lang ta kaniya. Yun po ang kantang Duol lang kang Jesus. This time, lintan na kita sa tion sang pagpamalandong. Pamalandungan naton ang Salmo 32, versikulo 6, tubtob 11. Sa verses 6 to 7, our God is our hiding place. Siling sang verses 6 to 7, gani ang tanan nga matutom dapat magpangamuyo sa imo sa tion sang kalisod. Agod nga kun mag-abot ang kalisod nga daw sa baha, hindi sila maano. Ikaw ang akon palanaguan, tipigan mo ako sa tion sang kalisod, kag palibutan mo ako sang mga tawo nga nagahinugyaw sa kalipay tungod sa imo pagluwas sa akon. Dere, gina-encourage kita ni David to seek God without delay. Dapat mangamuyo gilayon sa Ginoo. Kag kung mangamuyo kita, hindi lang na nga para kung emergency, but himuon natin nga lifestyle natin ang pagpangamuyo. Parehas kay David, siling niya, you are my hiding place. Ikaw ang akon palanaguan. A hiding place is a safe place. A place of security. A place of safety. It does not mean troubles disappear, but God protects His people even in the midst of life storms. Wala man dalagin siling nga wala nagid sang mga pagsulay or bagyo sa kinabuhi ara gyapon, pero may ara kita sang palanaguan. May ara magtipig sa aton sa panahon sang kalisod. He will deliver us. He will guide us. He will protect us. So diri naton makit-an nga ara gid kanunay ang bulig sang Ginoo, and kung kita naka-experience ang goodness and faithfulness ni Lord, it will result to celebration, to worship. Amo na nga every time na maka-experience ka sang blessing sang Ginoo, abyan i-acknowledge mo gid si Lord nga siya ang source in that. Celebrate, worship him, praise him. Amo nang ginhimo ni David sang siya naka-experiensyar sang kamaayo sang Ginoo. Sa verses 8 and 9, nagsiling ang Ginoo sa kay David, I will instruct you and teach you in the way you should go. So God himself promised three things. Una, he instruct us, he teach us, and he will guide us. Very personal gid bala ang Ginoo. Makita naton diri sa verse 8, no? And 9, sa verse 8, no, I will guide you with my eye. Very close kid ang relationship ni David kag sa Ginoo. So, pwede po na natin na ma-experience abyan. Because our God is our Heavenly Father, our loving Father. So, as a child, we can direct to Him, no? Talk to Him. Hayaan natin nga siya ang mag-iya sa atin. Kasi amo gid na ang pinakagusto sang Ginoo. Relationship. Gusto niya nga, balaan man sa Ginoo ang tanan mga gusto, pero gusto niya ganyan makikistorya ka sa iya. Kasi gusto niya relationship. Gusto kanya maistorya. Gusto kanya makafellowship. Gusto niya mamati sa imo. Kagusto niya man nga mamati ka sa iya. Diri sa verse 9, nakita natin may arasang warning. Hindi kita mangin parehas bala sang kabayo. Kag mula nga budlay pa inchindihon, wala ga pamati. Diri naton makit-an niya, gusto gid sang Ginoo nga mag-obey kita. Kasi the moment niya kita mag-obey abyan, blessing. If we disobey, then curse. Pero wala tagi na force nga mag-obey. Pero diri sa verse 9, ginawarningan kita na hindi kita magparehas ang kabayo. Kagmula nga kailangan pabusalan para lang mag-obey. Sometimes nang busal, bala, kasakit man, no? So, hindi natin hulaton niya disiplinahon pa kita, maka-experience pa kita sang mga pag-saway sa aton antes kita mag-obey. So, obey. Kasi, the moment niya kita mag-obey dira sa Ginoo abiyan, may aragid sang promise nga blessing si Lord sa aton. And diri sa verses 10 to 11, the moment niya kita mag-asalig dira sa Ginoo, may aragid sang blessing nga ma-experience kita. This psalm ends with joy, rejoicing, and praise. So, dili naton makita na kung kita nagapalapit dira sa Ginoo na ngayon kita sang pasaylo sa iya, nag-confess kita, nag-surrender kita sa aton kinabuhi. Kag-in-acknowledge kin naton niya kita makasasala, kag-kinanglan naton siya sa aton niya life. Then, siya mismo ang magatag sa aton sang freedom, siya mismo magatag sa aton sang kapatawaran, siya mismo maghatag sa aton sang pagkamatarong. The moment niya gin-receive natin siya as our Lord and Savior, He will forgive us, He will make us righteous. Sa Corinthians, diba, siling ni Paul, we are made righteous in the sight of God because of Jesus Christ. So, the moment na ma-experience natin ina ng mga blessing, spiritual blessing, it will produce worship, celebration, blessing, and long-lasting joy. So, ano bang aton niya dapat himuon antes kita lakad sa aton yung application? May ara dali sa mga kamatuuran. Tatlo nga kamatuuran niya pwede natin paghugutan. Una, God guides those who walk with Him. God does not leave His people to navigate life alone. He personally directs those who seek Him through His Word and His Spirit. Number two, God's protection is rooted in His presence. Ang greatest security naton, it's not the absence of problems, but the presence of God. He is our hiding place. Number three, true joy comes from trusting the Lord. Ang matuntuod yun niya kalipay, matagamtaman lang naton kung kita nagasalig, nagatuo dira sa Ginoo. Joy is not based on favorable circumstances, but it flows from knowing that we are forgiven, we are guided, and we are loved by God. This promise is fulfilled in Jesus Christ, the Good Shepherd, who said that His sheep hear His voice, follow Him, and are secure in His hand. So today, para sa atin yung application, make prayer your daily habit. Do not wait for emergency or crisis before seeking God. Now, develop a daily relationship with Him. Number two, follow God's guidance with a teachable heart. Listen to God's word and obey willingly. Hindi magpatiga, hindi mo i-delay. Now na, no. And number three, live with confidence and joy. Trust that God surrounds you with His mercy. And let His faithfulness replace fear with peace and praise. Praise God sa iyang mga pulong. This time, lintan kita sa atin niya mga pagpangamuyo. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, we thank You, God, because You are our hiding place, our faithful God, the source of our lasting joy, the one who loves us, the one who guides us, the one who understands us. Thank You so much sa imo mga pulong na nag-remind sa amon, Lord God, to come, to bow down, to humble down, to confess, to ask forgiveness. Tungod ang imong forgiveness is available para sa tanan nga nagapangayo sini. And thank You that we have a living hope. Nga hindi man naman kaya luwason ang amon kaugalingon, pero thank You that You are our Lord and our Savior na may kasarang kag Ikaw lang gid ang makaluwas sa amon. Thank You sa imo dako nga kaluoy, kagrasya sa kada isa sa amon. Thank you sa imo mga pulong nga nag-remind sa amon nga ikaw ang Dios nga amon palapitan anytime, anywhere, anuman nga season sa kabuhi namon. Kay tungod ikaw, willing ka nga magpatawad, willing ka mag-iya, willing ka mag-protect. Kag-available lang imod ako nga gugma para sa tanan. So subong nga hapon Ginoo, nagapaubos kami sa amon mga kinabuhi. Kung may ara man subong nag-struggle siya sa iyang nga kinabuhi, I pray nga ikaw ang Dios magapamuhat sa iyang nga kinabuhi Ginoo. Ipa-experience mo sa iyang imod ako nga gugma, ang imo kaluoy, Lord God. And Lord, kung may ara man sa amon nag-struggle subong physically, nag-abatsyag, thank you na ikaw magatando Ginoo sa iyang ginabatsyag physically. Thank you sa kaayuhan, Lord God. Visit them right now. Kung ara man sa hospital, ara man sa ilang mga balay, or ara sa ilang bed, Lord God, I pray sa imong healing touch, and I pray na this time they will continue to trust in you alone. And I pray also sa mga nag-struggle man mentally, thank you sa kalinaw nga imong ihatag sa ila. Peace that transcend all understanding will guard their hearts and their minds, Lord God. Thank you sa comfort mo man sa mga tao subong emotionally in pain, may mga nadulaan sang mal sa kabuhi, may mga problema, buligan mo sila Ginoo. And I pray, Lord, sa mga tao subong nga spiritually wala pa sang relasyon dira sa imo, I pray na today, Lord God, if they will hear your voice, hindi na nila patigahon ang ila kasing-kasing, but today they will trust in you. They will accept you as their Lord and Savior. Kag ikaw ang maghari na sa ilang kinabuhi. Umpisa subong Ginoo. Sa mga naga-struggle man, Lord, spiritually, thank you that you will strengthen our faith, Lord God. Help us na mag-grow ang amon yung pagkilala dira sa imo. Mas makilala kapagid namon pinaagi sa imo mga pulong, pinaagi sa pag-communicate sa mga pagpangamuyo, O Lord. Thank you nga sa sininga sitwasyon sang amon niya kinabuhi, makapalapit kami dira sa imo. Thank you sa sininga opportunity, O God. And I pray, Lord, financially, or anuman yung mga struggles, ang may ara sila subong, buligan mo sila, Ginoo. Provide yung mga needs nila. And thank you na sa anuman yung sitwasyon or season sang ila kinabuhi, ikaw lang gid ang ila saligan. Ikaw lang gid ang ila duulan. Ikaw lang gid Ginoo ang ilang palapitan. Kay wala na kami lain sang palapitan kundi ikaw lamang. And I pray sa protection mo sa mga nagabiyahe, bisan pa karon sa nagakatabo sa amo nyo pungsod. Kusog ang ulan tungod sa bagyo, Lord God, damo sang mga naapektuhan sang bagyong Inday, mga pagbaha. I pray nga ikaw gid ang mamuhat, maga-protector, maga-bulig sa kada isa Ginoo. And even I pray sa na-experience share man namon Ginoo sa amon nga government, sa amon mga leaders, sa justice system, sa amon nga government. Lord, nagatuo kami nga ikaw ang Dios na kabalo sa tanan, dayag initanan sa imo, and we believe that you are the God who is in control. Kaya ikaw mamuhat sa amon nga mga government officials. I pray that you will help the church, you will help us, the family, Lord God, and labi na kami Ginoo, bulig kami nga sa amon magumpisa ang change, Lord God. Hindi man naman kaya ibaguon amon kaugalingon, but Lord, we know nga ara ka nga magabulig sa amon. Buligi kami, himua kami nga person nga nagihimo uyon sa imo nga kabubuton. And even our leaders, thank you sa mga godly leaders nga may ara gid sila sang kahadlok dira sa imo. And even our peace and order, Lord God, sa mga schools, sa mga students, kaugid Ginoo ang magaproteher. Men in uniform, and even, Lord God, ang mga broadcaster sa FEBC, padayon mo gamiton, Lord God, ang FEBC para damo pa ang ma-reach out, damo pa ang makakilala dira sa imo, damo pa Ginoo ang maluwas, Lord. Gamiton mo ang mga programs and also programmers, mga partners and supporters. Thank you man, Lord, sa amon mga abiyan nga padayon nagapamati, padayon nga nagabulig sa ministeryo sang FEBC. Ikaw magapakamaayo sa ila. Padayon mo sila i-bless. Ano man po ang kanilang ginhatag, Lord God, ibalik niyo po sa kanila siksik, liglig, at umaapaw po ng mga pagpapala. I pray also, Lord God, sa amon nga mga international concern, labi na mga naapektuhan sang Lindol, sa Venezuela, and even dito sa Jensan, sa Sarangani. Lord, padayon mo sila nga ligunon. Padayon mo sila nga pakamayuan, i-provide mang ilang mga needs, Lord God. I-comfort, Lord, hindi dali ang ilang mga ginaagyan. And also, I pray sa na-experience man nga climate change and even sa economy namon, nagamahal na ang tanan nga mga baraklon. Pero thank you na sa tunga sini Ginoo, ikaw ang amon saligan, ikaw ang mag-provide sa amon mga panginahanglan. Dalay gyud gyud ka sa walay katapusan. Bless all our listeners who are listening right now. Whatever their needs, whatever their situation, continue to bless them, continue to hug them, continue to embrace them. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Balita kag iban pa.
1: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyong mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, Yari ang inyong host.
2: Sagid ka maayad-ayad nga hapon South Central Mindanao. Welcome abyan sa aton panghapon nga balitaan diri sa 16.DXKI. Ang programa Balita kag iban pa upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir pag-aupdan ka sa sulod sang 30 minutos sa pagdulong sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sininga kahapon na nun. Maayad-ayad nga pagpamati sa aton mga suki diri sa BKIP, si Sis Beveline sa Banga, kag si John D. sa Jensen. Hello man kay Brother Dante, shout out dira sa Pirante family. Thank you sa pagpamati. Sa aton nga unang segment, yari ang mga public service announcement. Idulong ni Miga Jen sa aton nga Action Line.
3: Action Line.
4: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 11 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Ambalgan sang Santo Niño kag Barangay Datalbab sang Tiboli. Sa July 12 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Teresita sang Santo Niño. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
3: Action Line.
4: Luyag mo ba lang ang mangintesta scholar? May ara sang 50 scholarship slots nga available para sa Early Childhood Care and Development Services NC3 Lunes tubtub Sabado 6 to 10 p.m. kag Biyernes tubtub Domingo from 8 a.m. to 5 p.m. Ang training induction program or orientation sa July 10 1 p.m. dira sa TESDA SOC Surgeon Manpower Development Center, Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
3: Action Line.
4: Ang Coronadal City Nutrition Office may ara sang hiwaton nga takbo para sa kalikasan at kalusugan 5K Fun Run inline sa launching activity sang 52nd Nutrition Month Celebration sa July 10, 5 a.m. dira sa Coronadal City Hall grounds. Ang registration fee 50 pesos. Open ang registration until 12 noon sa July 9. Para sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register through your respective barangay nutrition scholar.
3: Action Line.
4: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule para sa Santo Niño, NED kag Norala sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon ang venue sa Beck, Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
3: Action Line.
4: Ang provincial government sang South Cotabato miara sang road closure advisory, temporary, partial, and full closure san identify nga portion sang dalan or street diri sa city of Coronadal in line sa celebration sang 60th foundation anniversary kag 27th Tinalak Festival from July 1 to July 18. Sugod, July 6 to July 12, full road closure dira sa portion sang Alunin Avenue from junction sang Judge Jose Abad Santos Alunin Avenue kag junction sang Judge Alba Street, Provincial Capital to junction sang Jose Abad Santos front sang LBC from 1 p.m. to 3 p.m. Sa July 13 kag July 18, full closure man dira sa General Santos Drive atubangan sang Triumph Motorcycle portion sang Arellano kag Sinsuat Street Junction o di kag Confessor Street Junction Sergio Osmeño Street o di kag Confessor Street Junction sang Jose Abad Santos Street, Sinsuat Street kag JC Avenue and Rizal Street Corporation Area to Roundball to General Santos Drive over past the JC Avenue from 4 p.m. to 12 midnight.
3: Action! Line.
4: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa July 14 to 16, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
3: Action! Line!
4: Ang LGU GenSan may arasang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
3: Action! Line!
4: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month Poster Making Contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pang mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gin Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadal City.
3: Action! Line!
4: Ang city government sang Coronadal nagabatan na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
3: Action! Line!
4: Hinapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 kph Ang penalty first offense 1,000 pesos second offense 1,500 pesos third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
3: Action. Line.
4: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
3: Action! Line!
4: Ginauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
3: Action! Line!
4: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
3: Action! Line!
4: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2 nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan, Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
3: Action! Line!
4: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snack, max 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
3: Action! Line!
4: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 Kagbarm. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
3: Action! Line!
4: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment and 2 pieces passport size ID picture.
3: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Take note, may arasang civic military parade sa Lunes. Gani isirado ang dalan dara sa Jensen Drive, particularly dira sa intersection sang Arellano Street. Gani mas mayo kung magtulo timprano kamo para hindi kamo malate sa Lunes kay may mga rerouting nga matabo diri sa sentro sang Coronadal. Alas 4 sang aga isirado na dira sa Jensen Drive Arellano Junction. So ang mga pakadto sa Tacorong going right kamo samta ang pakadto sa Banga going left. Mas maayo nga dito kamo sa diversion road mag-agi kung medyo maadlawan kamo para hindi na ma-traffic para mas tayo yon ang inyong biyahe kay sigurado diri sa downtown area gutok ina pag mag-umpisa na ang parada. So adjust lang sa Lunes and then another closure sa aton major street sa anniversary program on July 18. Mas arang-arang na kay Sabado ina, wala klase. Sa aton nga pagpadayon, linto naman kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo, diri kita sa aton Asa Ka Pa segment. Ano ang tama nga panglantaw na hanungod sa success sa kinabuhi? Yari si Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
5: Lumaki tayo sa mundo na marami sa ating kinagisnan ay hindi na natin kine-question at sinusunod na lang. Isa na riyan ay ang konsepto ng tagumpay. Napaka-importante nito dahil kung tutuusin, kapag mali ang paghahangad ng isang tao, ay maaari siyang gumawa ng mga kapasyahan na babago sa direksyon ng kanyang buhay at maaari niyang pagsisihan pagdating sa huli. Marami sa ating frustration sa buhay ay resulta ng mga pamantayan ng tagumpay na pinipilit nating abutin pero hindi natin makamtan. Yun bang kahit meron kang mga dapat ipagpasalamat ay parang lagi pa ding kulang dahil sang-ayon sa kinagis ng sukatan ng tagumpay, eh hindi yun sasapat. Marami ding mga pinagpala ng maayos na kalusugan at magandang relasyon ay napabayaan ng mga ito dahil sa paghahangad ng mga bagay na higit pa sa sapat sa pag-aakalang iyon ang tunay na sukatan ng tagumpay. Yung malaking bahagi ng stress ng tao ay kadalasan bunga ng mga bagay na ginugusto niya at hindi ng mga pangangailangan niyang natutugunan naman. Para bang habol ng habol kahit hindi naintindihan kung tama pa ba ang hinahabol. Misang kahit makamta na ang buhay na maayos, ay pilit pa rin nakikipagtagisan sa pag-aakalang mas iinam kapag lahat ng gusto ay nakamtan. Ang problema ay ito. Kapag ang tao walang pagkakontento, ang paghahabol, hindi hinto. Ang sabi nga sa 1 Timoteo chapter 6 verse 9, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Kadalasan, ang pagpapalang tunay na makabuluhan ay abot kamay o marahil taglay mo na. Kaya lang ang sumisira dito ay ang mga paghahangad na wala sa lugar. Nababaliwala ang lalong mahalaga para sa mga bagay na makamit mo man ay pansamantala lang din. Baka naman hindi ang laki ng bahay ang kailangan, kundi ang pagmamahal sa pamilya na laman ng iyong bahay. Tandaan mo, ang bawat paghahangad ay kadalasang may kapalit. Huwag mong hayaang masayang ang buhay dahil sa pagpapagal sa mga bagay na hindi naman dapat paglaanan ito. Sangguniin mo ang Diyos upang mamulat ang mata sa tunay na pagpapala at matutong magpahalaga sa tunay na dapat paglaanan ng buhay. Ang gabay ng Diyos ay kanyang pinangako sa sino man ang kalooban niya ang nais makatagpo. Kaya piliin ang tama at asa ka pa.
0: Balita kag-iban pa.
2: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Hindi naton pag i-exchange ang cost sang success nga gina-offer sang sininga kalibutan sa mas importante. Like ang maayong relasyon sa pamilya, kag ang mga butang nga miyara sang eternal value. Anyway, mga kaabiyanan, i-include naton sa pangamuyo si Pastor Jebo. Sa July 14, ipaidalom siya sa brain surgery. Non-invasive procedure ini siya paagi sa gamma knife radio surgery para mabulong ang iyang pituitary adenoma. Salamat sa Ginoo, non-cancerous man ini nga brain tumor. Pero padayon nato ni uphold sa prayers si Pastor Jebo for God's hand, no, nga mag-guide sa doktor nga magapatigayon sang sininga radio surgery, kag tagaan lang gid siya sang Ginoo sang kalma nga kasing-kasing kaguna-huna. And salamat sa Ginoo sa iyang provision. So, include gid naton sa pangamuyo si Pastor Jebo Banzuelo. Sa aton pagpadayon, linto na kita sa aton balitaan portion. Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. Hulyo 10, 2026, sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Sa balita lokal, Wellness 360 program sang lokal nga gobyerno sang Coronadal nag-umpisa na. Insentibo para sa mga octogenarian kag nonagenarian ginpanagtag sa siyudad sang Coronadal. Provincial Incident Management Team ginkasa para sa seguridad sang Tinalak Festival kag Foundation Anniversary sang South Cotabato. Dar Sultan Kudarat nagpatigayon sang beripikasyon sa mga duta nga sakop sang Split Project. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
0: Balita Lokal.
1: Balita kag iban pa.
2: Nag-umpisa na ang CGK Wellness 360 program sang lokal nga gobyerno sang Coronadal nga may tinutuyo iduso ang mas himsog, mas produktibo kag mas aktibo nga mga empleyado sang lokal nga gobyerno. Isip kabahin sang paglunsar na kaangkon sang religious service para sa mental health and spiritual life activities, amuman ang physical fitness, kapareho sang dance fitness, fun walk, jog, kag run. Samtang may yara man sang sports activities sa mga mahiligon sa mga football, futsal, table tennis, kag volleyball. Tinutuyo sang inisyatibo nga pabakuron ang panglawas kag welfare sang kada empleyado nga isa katikang para sa mas maayo nga serbisyo publiko. Isip pagkilala sa importante nga kontribusyon sang mga katigulangan sa pag-uswag sang komunidad, ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquel ang pagpanagtag sang insentibo para sa mga senior citizen sa siyudad sang Coronadal. Kabugusan nga 1.5 million pesos ang pondo nga ginpain sang lokal nga gobyerno para sa programa kung sa diin nakabaton sang tig 10,000 pesos ang 85 kabenepisyaryo nga ginlakipan sang mga octogenarian nga may edad 85 tubtub 90 anyos. Samtang tig 15,000 pesos naman ang ginhatag sa 34 kanonagenarian nga nagaedad 91 tubtub 95 anyos kag 7 pa kabenepisyaryo ang nagedad 96 tubtub 99 anyos. Pamatuod man ini sang padayon nga promisa sang lokal nga gobyerno nga atipanon ang mga katigulangan kag siguruhon nga mabatyagan nila ang paghatag importansya sa ila. Gin-activate sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang Provincial Incident Management Team. Isip kabahin sa preparasyon sa pagsaulog sang ika-60 nga foundation anniversary sang probinsya kag ika-27 nga Tinalak Festival subong nga Hulyo. Ginmando ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang pagpatuman sang heightened alert sa Provincial Emergency Operations Center halin Hunyo 27 tubtub Hulyo 20. Agod masiguro ang preparasyon sa anuman nga insidente sa bugos nga selebrasyon. Suno kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer kag Tinalak Festival Incident Commander Rolly Duane Aquino, ginpabakod ang mga tikang sa seguridad kag emergency response bangod ginaekspektar nga magdagsa ang libo-libo nga lokal kag langyaw nga turista sa nagkalain-lain nga aktibidad sang kapiestahan. Lakip sa natalanang nga programa ang mga cultural performances, trade fairs, concerts, sports events, kagiban pa nga aktibidad nga ginaekspektar pagatambungan sang madamo nga mga bisita. Sa ulihi nga balita lokal, nagpatigayon ang Department of Agrarian Reform o DAR Sultan Kudarat sang survey inspection sa nagkalain-lain nga bahin sang banwa sang Senator Ninoy Aquino. Iniisip kabahin sang beripikasyon sa mga duta nga sakop sang support to parcelization of lands for individual titling o split project. Tinutuyo sang aktibidad nga siguruhon ang tama nga pagkilala kag beripikasyon sang mga duta nga agrikultural bago ang pagpagwa sang individual nga titulo. Lakip sa ginhiwat nga pagsusi ang pagpamatuod sa dulunan sang duta, technical descriptions, tama nga pagkabutang sang survey monuments kag paglikaw sa mga posibleng nga away sa dulunan. Gintambungan ang inspeksyon sang mga katapo sang DAR Municipal Office, DAR Provincial Office, Sultan Kudarat Survey Section, DAR Regional Office, mga agrarian reform beneficiaries kag mga opisyales sang barangay agod masiguro ang maayo nga pagpatuman sang programa. Amuyad to ang aton madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
0: Balita kag iban pa.

0: Bayanan.
1: Ang oras, 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes, 10 ng Hulyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, iba't ibang sangay ng pamahalaan nakahandang tumulong sa mga apektado ng bagyong Inday. Claim na bahagi ang Batanes Islands ng Taiwan, walang batayan ayon sa NHCP. Panig ng depensa sa impeachment proceedings, maaaring malagay sa malaking hamon sa susunod na linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nadagdagan pa ang bilang ng mga na-stranded na pasahero, truck driver at helper sa ilang mga pantalan sa o bunsod ng bagyong Inday. Nananatili ang mga apektado o nananatili sa mga apektadong pantalan na aabot sa higit 600 na individual, habang naitalang stranded ang aabot sa higit 200 na rolling cargoes, higit 10 vessels at higit 30 na motor bangkas mula sa halos 16 na apektadong pantalan. Kabilang sa mga pantalang naapektuhan ng bagyo ay ang Southern Tagalog, Bicol Region, Barm, Northwestern Luzon, gayon din sa Southern Visayas, Central at Western Visayas. Patuloy ang pagmonitor ng Philippine Coast Guard sa sitwasyon habang pinapayuhan ang mga pasahero na manatiling tumutok sa mga abiso o anunsyo hinggil sa kanselasyon ng mga biyahe sa karagatan bunsod ng bagyo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nananatiling naka-alerto ang pamahalaan sa pagtitiyak ng mabilis na paghahatid ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad dahil sa bagyong Inday. Patuloy na naghahatid ang Department of Social Welfare and Development ng relief augmentation para sa mga pamilyang naapektuhan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang ahensya sa paglulunsad ng mobile application na Disaster Response Operation and Monitoring Information Communication Integrated System, kung saan makikita ang online at offline data encoding capabilities para sa real-time tracking. Ito ay sumasailalim pa sa malalimang user training sa iba't ibang field office ng DSWD at local government units. Habang ang Bureau of Fire Protection ay naka-alerto at handang mag-responde sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan ng pag-inspeksyon ng rescue equipment, paglalagay sa full alert ng mga tauhan at 24/7 na monitoring sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Kasabay nito, pinalalakas din ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para matiyakan na mabilis ang magiging pagtugon sa mga insidente, kabilang ang rescue operations sa pagbaha at iba pang emergency na dulot ng bagyo at malakas na pag-ulan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Iniyak ng Office of the Vice President ang kanilang kahandaan para sa epekto ng bagyong Inday. Kabilang sa kanilang ginawa ang pagpapagana ng kanilang disaster preparedness at response measures, maging ang pagpreposisyon na sa iba't ibang lugar ng relief goods at essential resources. Nag-deploy na rin ang OVP Disaster Operations Center ng humanitarian assistance at emergency support sa mga nangangailangan na komunidad. Nasa heightened readiness na rin ang OVP Eastern Visayas Satellite Office, Cagayan Valley Satellite Office at Bicol Satellite Office upang makipagtulungan sa local government units at partner agencies para sa mabilis na pagresponde sa kalamidad.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Itinanggi ng National Historical Commission of the Philippines ang pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ng Taiwan ang Batanes Islands. Batay sa ulat, nagdaos ang mga Chinese scholars ng symposium sa Jinan University kung saan iginiit nilang ang Batanes ay natural geographic extension ng Taiwan at dating sakop ng Taiwan noong Ming at Qing dynasties. Sinabi ng ahensya na walang anumang batayan sa kasaysayan o agham ang naturang claim. Iginiit ng NHCP na ang Batanes ay palaging bahagi ng Pilipinas, may sariling pamahalaang lokal at kinikilala ng buong mundo bilang teritoryo ng bansa. Samantala, giniit ng West Philippine Sea Bloc sa House of Representatives na malinaw sa ilalim ng batas ng Pilipinas at international law na walang karapatan ang ibang bansa na angkinin ang nasabing teritoryo. Binigyan din ni Akbayan Party List Representative Jose Manuel Padeo Jokno na nakakabahala ito dahil maaari umano itong maging unang hakbang sa mas malawak pang pag-question sa teritoryo ng Pilipinas. Nanawagan si Jokno ng pagtutol ng pamahalaan sa pamamagitan ng diplomatic channels at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Tiwala ang isa sa House Prosecution Team na naging maayos ang unang tatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Representative Jose Manuel Tadeo Jokno, naniniwala siyang maganda ang naging simula ng paglilitis bagamat hindi siya pwedeng magbigay ng komento sa merito. Dagdag pa nito na mahalaga ang proseso sa paglilitis at ang pagsusuri ng mga ebidensyang naiharap na at iharap pa ng magkabilang panig. Gayunpaman, ang pagsusuri at paghatol sa bigat at kabuluhan ng ebidensya ay nasa mga senator judge pa rin. Samantala, sinabi rin ng mambabatas na inaasahan pa rin nila ang pagharap ng vice-presidente at ng mga sumusunod o mga susunod na testigo ng prosecution sa susunod na linggo kabilang ang mga opisyal na magbibigay ng kanilang testimonya.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Panig ng depensa sa impeachment proceedings maaaring malagay sa malaking hamon sa susunod na linggo. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Posibleng malagay sa malaking hamon ang panig ng depensa sa impeachment trial sa susunod na linggo. Ito ay dahil maaaring madeklarang hostile witness si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Carpio. Maaaring mangyari ito kung hindi siya sasagot sa mga katanungan ng prosecution panel na siyang nagpatawag sa kanya bilang susunod na testigo sa Martes kapag kumontra siya ng sagot sa anumang affidavit na maaari niyang sinumpaan noong mga nakaraang panahon kung magsisinungaling siya o kaya ay mahahalata siyang tahasang pumapanig sa defense panel. Ang presiding judge ang magdedesisyon ayon sa source ng DZAS kung dapat bang ideklarang hostile o hostile witness si Lopez batay sa mga kondisyong naitala sa taas. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, hindi niya maipaliwanag kung bakit ipinatawag ng prosecution si Lopez bilang testigo nito sa Martes, 14 ng Hulyo. Tanging ang grupo lamang nila niya ang maaaring magpaliwanag bakit nila ipinasugpina ang kanang kamay ni Duterte Carpio. Ani Tongol, sakaling madeklarang hostile witness si Lopez, maaari siyang i-impeach pati na ang kanyang sinumpaan o susumpaang salaysay. Ang paggamit ng katagang impeach ayon sa paliwanag ng source ng DZAS ay magagamit bilang pagkumbinsi sa presiding officer na hindi kapani-paniwala ang testigo dahil sa kanyang pagbaliktad sa mga nauna na niyang sinumpaang salaysay o kaya naman ay nagpakita ito ng bias sa kabilang partido o defense panel. Ang tinig ni Attorney Reggie Tongol kaugnay ng kahulugan ng isang hostile witness.
3: Ang hostile witness, papayagan ang tao o ang panig na nagpresenta dun sa hostile witness na yun na makapagtanong ng leading questions, papayagan din na yung nagpresenta na ma-impeach yung credibility nung tao at saka nung testimony nung testigong pinipresenta.
2: Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Oplan Romanov na pinatulan ng kampo ni VP Sara Duterte Carpio, katang-isip lamang ayon sa dalawang mataas na leader ng Kamara. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Katang-isip lamang ang Oplan Romanov na pinalutang ng kampo ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora. Aniya, noong pagpagdinig ng House Committee on Justice, litong-lito na sila sa Oplan Romanov na ito. Pero giit ni Zamora, wala namang napatunayan may ganoong plot na o pagtatangka na iligpit si VP Sara at kanyang buong pamilya. Kinatigan ito ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na nagsabing masyadong mahilig mag-imahinasyon ang kabilang kampo. Habang sinabi naman ni Attorney Benjamin Tolosa, House Impeachment Legal Spokesperson, wala kahit anong ebidensya ang depensa tungkol sa Oplan Romanov kaya nananatili itong aligasyon. Matatandaan na noong day 3 ng impeachment trial kay VP Sara, iginiit ng counsel for the respondent na si Attorney Mark Binluan na totoo ang Oplan Romanov na hango ang pangalan mula sa sinapit ng pamilyang Romanov sa Russia na pinaslang ng magkakasama. Ang naturang Oplan ay ginamit para maidepensa ang aligasyong pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa na lumabas sa isang online press conference noong November 23, 2024. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mga aktual at bantang karahasan sa mga paaralan sa bansa na italang naganap sa loob lamang ng 20 days ayon kay Senador Bam Aquino. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Para kay Senador Paulo Binigno Aquino, dapat manatiling ligtas na lugar at pagkatuto ang lahat ng paaralan sa bansa. Ito ang kanyang binigyang diin sa pagdinig ng kanyang Senate Basic Education Committee. Dito niya rin inihain ang isang dokumentong nagsasaad na sa loob lamang ng 20 araw. Nagkaroon ng ilang insidente ng pamamaril, pananaksak at pagbabanta sa buhay ng ilang paaralan o estudyante sa mga paaralan mula June 16 ang pagsisimula ng klase sa maraming paaralan hanggang Hulyo 6 ng taong kasalukuyan. Kabilang nasa naturang record ay ang pamamaril ng 2 teenagers sa Tacloban City at pananaksak naman ng mga estudyante sa ilang mag-aaral na sa ilang lalawigan. Ang iba na may nagbabanta ng pagpapasabog ng bomba sa ilang paaralan. Ayon kay Aquino, ito ang dahilan bakit niya itinataguyod ang panukalang batas na School Safety Act. Kailangan anyang mapalakas ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan upang maprotektahan ang mga mag-aaral, mga guro at iba pang tauhan sa mga eskwelahan. Layunin ng kanyang pagdinig ani kay Aquinong malaman kung sapat pa ba ang mga umiiral na batas at polisiya ng pamahalaan upang tiyaking ligtas ang mga paaralan at tukuyin kung kailangan ng reforma upang hindi na maulit pa ang mga trahedyang naganap sa ilang paaralan kamakailan. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Ulat Panahon.
0: Nakakaranas ang Batanes ng epekto ng bagyong Inday. Habang ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan at Isabela ay nakakaranas ng pag-ulan na may malakas na hangin dulot pa rin ng bagyong Inday. Nakakaranas naman ng minsang pag-ulan ng Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas dulot ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot pa rin ng bagyong Inday. Nakakaapekto naman ang habagat at nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsergen, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas. At ang natitirang bahagi ng Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat, dulot pa rin ng habagat. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 58 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 46 centavos, Australian dollar, 42 pesos and 72 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 66 centavos, at Saudi Riyal, 16 pesos and 40 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 20, Talata 10, ang Mandarayang Timbangan at Mandarayang Sukatan, kay Yahweh ay parehong kasuklam-suklam.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 10 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:46 ng hapon.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
1: Real Travels.
9: Value for money.
1: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
10: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shira De La Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. We're on our third episode in our Vietnam series and we will explore Vietnam's hidden gem, Ninh Binh. Sa mga listeners natin pala, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels, go to our Facebook page 702DZAS-FEBC Radio para makita niyo yung visuals ng ating travel episodes here in Real Travels. So bali guys, we've been through a lot of episodes na puro city yung places na fini-feature natin in our travels, but for this episode, puro nature tayo for today's video. So, let me share to you guys a very beautiful place in Vietnam that's just 2 hours away from Hanoi, which is the city of Ninh Binh. It's a small city in the Red River Delta of northern Vietnam. It's the capital of Ninbin Province, and it's located 95 kilometers away from Hanoi. Bale, when we went there, guys, around 2 to 3 hours yung travel from Hanoi papuntang Ninbin. And it's literally a perfect day trip itinerary sa Ninbin. And, by the way, Ninbin literally means small green paradise. So, pagpunta namin doon, it's all green, it's all nature, and very paradise yung dating ng views. Definitely worth it talaga siya. So, Vietnam's first capital was first established here. So, bali, ito yung original na capital pala ng Vietnam years ago before naging Hanoi yung capital ng Vietnam. So, first stop in our Ninbin adventure, the Bai Dinh Pagoda. Bai Dinh Pagoda in Ninbin Province is actually one of the most reputable religious destinations in Vietnam, sabi nung tour guide namin. And nakakatuwa kasi free actually pumunta sa Bai Dinh, but you would need to avail yung electric car na sasakyan yung from the entrance papunta sa Bai Dinh Pagoda proper. For a minimum fee lang naman, I think parang nasa 70 pesos yung electric car ride na one way. So, mura lang naman siya, guys. And then, pagpunta namin sa Bai Dinh Pagoda, alam mo yung para kang nasa temple run. Yung pagpunta namin doon, it was really ancient. It was really ancient yung peg. And take note, it's actually parang a whole city yung laki niya. So, sobrang laki. So, dito pa lang parang morning to afternoon yung ikot namin dito sa Bai Dinh Pagoda complex. And mahaba-habang walking tour dito sa Bai Dinh Pagoda. Kaya I recommend, pag pumunta kayo dito guys, mag-rubber shoes kayo when going here. And sobrang sad lang for my case. Kasi nung pumunta ako dito, naka-slippers lang talaga ako. I didn't really estimated yung gravity ng tagal ng lalakaran namin for the whole day. So yun, tapos umuulan pa, o diba? So medyo slippery yung mga hagdan na dinaanan namin. Kaya naman talagang learning lesson to for me. So take note nyo guys yung weather and yung pupuntahan when traveling. At iayon ang suot sa pupuntahan. So yun, rubber shoes and payong, ganun kung umuulan. But going back guys, when we were exploring the Bai Dinh Pagoda, sabi ko nga, para siyang city. Kasi it's actually a 700-hectare complex with a lot of buildings that were built between 2003 and 2010. So the new pagoda's architecture consists of huge halls, gardens, and enclosures. So sobrang ganda, sobrang laki dito sa Bai Dinh Pagoda. Parang kung wala kaming tour guide, feeling ko mawawala kami sa loob ng Bai Dinh Pagoda. Ganun siya kalaki. Also, did you know na award-winning din yung makikita mo here sa Bai Dinh Pagoda? Because it's renowned as one of the biggest temples in Southeast Asia. It is the holder of many national and regional records, and as of 2012, the pagoda holds 9 records, including the largest gilded bronze Buddha in Asia, the largest bronze Maitreya Buddha statue in Southeast Asia, the largest bronze bell in Vietnam, the tallest stupa in Asia, the largest pagoda complex in Vietnam, the longest Arhat corridor in Asia, the largest number of Arhat statues in Vietnam, the largest pearl well in Vietnam, and the largest number of Bodhi trees in Vietnam. O diba, ang dami nilang largest, tallest, longest dito sa Bai Dinh Pagoda. It's very historical and award-winning yung place here. So, congratulations! O diba, parang ito pa lang yung first na pinupunahan namin for our Ninbin adventure talaga. Pero talaga namang sulit na. So, Bai Dinh Pagoda overall, it's a very famous ecotourism spot with a history of more than 1,000 years associated with the land of many dynasties. It's considered the largest complex of pagodas in Vietnam, as well as the owner of many other records of the country, Southeast Asia, and Asia. So yun guys, add nyo to sa bucket list when you're going to Ninbin, which is the Bai Dinh Pagoda, if you wanna see the different side of Vietnam, which is their ancient and historical side. Second in our itinerary is the Trang An Scenic Landscape Complex.

0: Bungkafie Wata, ang pagkamaayosang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa katribong Blaan diri sa South Sargent Region. Bungkafie Wata, ang pagkamaayosang Ginoo. Programa nga maghatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa tribong Blaan. Bungkafie Wata, ang handom sa silinga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos ang Diyos para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bungkafie Wata. Kag karon yari si Brother Bert Labuaya.
1: Si Flabby di katsato di gamodad flanik na to ti Bungkafie Adwata. Yadagit ko Bert Labuaya na ginyo ko di ka Flabby na ni dito sa to oras programa dini di 1062 DXKI. Amda ako din di Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Kamusta gamo kagka di orasa na ni? Pasalamat ato di duwata, di kafiyon, di katsato di gito. Gara tani panahon maulan. Di toon, di irada municipalities, Walfabi, di whole probinsya, South Cotabato. Nagdeklaral, nda klase do la few panahon to. By pasalamat ato ni Duwata, ito o kaya gito gobyerno, provincial governor, then mayors, nagami ni DepEd para ayiran nga to amulari sefala. La delikado kagkahla kama na mimo takafdalan para anirad gambatan ni sigurado to safe gito dan nga. Nungal matabo di gito di ka tala na sel, di gito rad lugar, di rad gito rad barangay, di rad municipalidad, la aliengal fiefal mingeron, by sa nakableto, fasalamat ni Duwata, dubalo det di ni mo tomali, sa nati tuok ti Bungkafie Adwata di gito. Before ta nga to di gito topic, ay kaya guwag san falata di ka Flabby na ni, gara tayo sa to linggo to, nun bong natabo to di Takloban nun dan nga at minggala na rin lams fila. Kan kunun dan panghitabo ani gambatani kibo kabitoron di gito konteksto, di gito barangay, di gito fila. Tigabla ni mo to, nati intervention bletore dan nga to para mawagal na rin gambatani na santo to karang ayuman ta bullying in the school. Doon na ye, maburad estudyante to kun of matila damwala estudyante with in fact anilinggo ni de eri satus fila to re eri to fi nun balita to na ayo estudyante gakfa rada fulis mabu sanafang tatamahalan estudyante di orasan na ni kamanto ti importante ayo that the roles that parents gito rad to ah ti kibo kafalbong to rad nga to kibo kaalalay to ridale na kamanto ti gal importante man ti di muna butangan to ayo ko na ba tala refiyon at do tala fi arat tabolam na dari gumna fa na nabu tala ready kilil usnalo adwata kaman fi Flabby di katsato di gamo tanbo o greetings ko dari dan flanet ko dari tubang kererad tamdo re mabot nalo adwata dan barangay official to de rad simbahan to de to otati pasalamat di adwata do fi na nun influensya dadat at kafir katdo ta dad fi arat diran nga true dirad gito sembahan nuna ko di edi tubing Grace Calvary Church dali Pastor Danilo Malida and family dali manang Lynn Malida na kreerad members to di kreerad da tamdo di Sunday School amda dirad nga di folam no kal dirad tua na irad damo ta di galfalwa kada Sabado outreach program na linggo mabe tamdo nalodwata toti bong salamat toti lahaw adwata maye gito maye gamo gambata na ye gamo nimo di gito sa syudad fear dad nimo gambata na ye nun dad da flanek ta dad hinablos ko mention ko dad flanek ko re dala manang Miri manang Dilya taman ko manang Lin gina manang Rosella kreerad flanek to re erito bang dala brother Johnny Labuaya and family di ifadad tamdo at nalo adwata de eritubang dale Pastor Mario, dale Pastor Romeo, dale Pastor Jimino, Pastor Yoltinga, dale Pastor Marang, na ti kusimtoran mabot nalo duatara e, fi flabi digamo mulaan mo on adwata babligamo kis nagtananu o nagnara to na ayo kakdo to dirad damo to to nariduwata doon sa ito orason kan ko sanak na ta disnalo duwata na magserba ta di kanan nandad pamilya ko de Erico Gui dalo brother Dandy Ogkal dalo Danilo Ogkal Joey Richard kabay pa nun dad salminga gito de Erico Gui dalo kuni Kambang and Family dalo kuni Til brother Jimmy Calas dalo Vicente Til and Family dalo Manong Saro Til Francisco Malida Senior IPMR to de dalo Grigi no Francisco Malida Junior na dalo siya de dalo Ma'am Gina Magdagasang and Family Creo Dairy at Tubang, dalo Brad Nestor, Dairy Kugi, Phil Flabby, Di Katsato, Digamo. Noon sa Tagal Falmingi, Digito, Dairy at Bangan, dalo Pastura, Dulos and Family, dalo Pastor Ronnie Dalig. Creo that members to the Dad Sila Family, oh, nakakalungkot yung balita na rinig natin dyan sa Atbangan, condolence na sympathy di Radda Pamilya Andalinog Dairy at Bangan, dad kilala talad to yan, oh. Condolences pamilya Andalinog kanila dad kumpare ko de dali brother Rudy Andalinog condolences sa inyo diyan na kapatid no so nung dad flanek ta din ni Almutag dad diyo damo kong family nung flanek ta din ni Dungang Lehek nung flanek ta din ni Barrio Tulo Apurok or Sitio Tulosa dali Pastor Mario Bukong, Reverend Kuni Bukong, dali Pastor Chito Dalimbang, na dali Flanector Efa, dali Pastor Jonas Bungan, Pastor Giban, diniri Barrio 8, na kreufal mga digitore, erad members to, Fee Flabby, di nga mo, di ufal at Flanector, diniri South Cotabato, no, Flanector, erad Blaan, diri Tamfaken, Fee Flabby, di Katsato, di nga mo, di e, dan no, Flanector, diri Fulumulok, of course, dami, diri Barangay, diri Tufi, dini di tantangan don del blaan falmingi de gito de e, part of Santo Niño part of Nurala na ko simto falmingi de gito fi flabi digamo sa mga kapatid natin mga utod tanga hindi IP salamat gid sa inyong pagpamati no ang iban sa inyo wala nakaintindi sa ginahambal ta diri but we believe nga ang ini nga ministry ang request ko sa inyo i-consider nyo sa prayers para i-sustain sa Ginoong aton kaalam ang aton kusog nga mag-serve pa sa aton Ginoo kay ang pinaka-common goal, ang goal, objective, o purpose sa sininga programa ay mapaabuta ang pagpalangga sa Ginoo sa iban nga tribo, like tribong Blaan. So, nag-request ako sa inyo ng special prayers. Wala ako gapangayo sang financial prayers lang para ma-sustain sa Ginoo ang needs natin physically, spiritually, kay balanta subong grabe ang pressure sa aton nga kalibutan kag kaisa busy man ang trabaho, nagabigay man ang aton lawas, hindi man maayong kondisyon, bata, salamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa aton. Ginapasalamatan ko gali no ang partner naton nagkaroon kita sa outreach program diha sa Tiboli sa grupo ni Doc Lynn, Dr. Lynn Siokon no from all the way from US. Ang iya nga panimalay, iya mga ayabana, kag iya mga kabataan, kag iya nga team, no? May volunteers from Bacolod, isa ka psychologist, kag psychiatrist, may mga nurses man nga nag-volunteer, kag with the coordination, kag cooperation, kag partnership program natin sa DepEd, kag ang Restore Families, Restore Ministry, upod sila ati Belen Fernandez, kag si Jay Fernandez nga na-reconnect man kita sa ila kag sang una sayang people kita naka-meet naton ini mga bata ni late Sir Felipe Fernandez. Salamat sa inyong kabalaka sa iban nga tribo kag hindi sapat nga i-preach ta lang ang gospel but ginpakita naton sa mga tribe sa mga tiboli ang kaayo sa Ginoo through sa pagpalangga naton in action feeding program spiritual services, excuse me, physical, tag-dental check-up. So, salamat gid sa Ginoo. Ang doktor man amo sa DepEd, Dr. Mark Mac Darcel Canta, kag ang amon nga mga dentist nga nag-upod, mga nurses. So, natigayon ang ina nga outreach program together with sa isa ka partner naton ang 1062 DXKI. So doon na niya nagplanet. Salamat di ka feel duwata di kat satu digito. Tani bulan na telepono bulan June, no? Ang dami nating gustong gawin sa June. Pero hindi nagawa lahat maliban sa sa DepEd, maliban sa Lindol noong opening first day na natin noong June 8. Ito naman sinundan namang calamity, sinundan naman ng bagyo, walang pasok. Gerta kaman fala gugalman balo di darma ko di DepEd, baka nakalimutan na natin yung obligasyon natin sa Panginoon at pinaalaala sa atin ng Panginoon na Linggo or Sabado, yung sa iba, ay ginagawa natin yung responsibilidad natin sa Kanya. Pero hindi na natin nagawa dahil gina-allow natin ang mga teachers natin na magkaroon ng seminars kung Sabado at Linggo. Baka isang palaisipan na tinakausap tayo ng Diyos na tingnan nyo, ang dami nyong gawing intervention para gumana yung si DepEd, pero hindi eh. Control adwatak rin. Kaman to agutigalt na raga, yamat nalo duwata, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At do taridad nga to ye, at do talat nalo duwata, do taridali values, dyan pa lang sa bahay. So, doon na niye. Dan flanuk, before atang ato, digito, a flus, amnita, tabang, di duwata, mga mitalangit, salamat, di ka fium, di lawil mi. Balo nundad panahon di la guskof me de erige gamsala ami di fago di kafal dami di radtalo mi di kayemi na dan ni muamil na nebom fofome duata al na nubom fandami manaka tlu ha me de eri snadom na lobom gami di tulosam Lord manaka rapat dapatam Lord salamat di 1062 DXKI salamat di bong programa bong kafidwata. Dubalo nun, the challenges na tabo dilawil mi, sana kaflus mi, de erige. Dufago rit nalo, ang fago di tulos am digami, fago di planom, niti mi kafim. Di ka flabi na nit, nabam gami Lord, balo anigami santo, bless am dad estudyante, bless am dad tua, that teachers mi, na gobyerno mi Lord. Gara mi politically, na mi di political crisis, nun natabo de erigami Senado, nun dad bong problema mi di flood control, bong problema mi di corruption, Lord, at nabangam gami. Faflesam kakurungam di gami. Blessam the teachers, Lord, nigo kakurungam dagat am Jesus. Amen. Di ayuri June 22, previous week, nun sa ato natabo di Tacloban City, no? Ito ay isang trahedya na naganap noong Hunyo 22, 2026 sa San Jose National High School. Ayun sa mga otoridad, dalawang minor di edad na mag-aaral, edad 14 at saka 15. Ang umano'y nagpaputok ng baril sa loob ng paaralan. Tatlong mag-aaral ang nasawi at hindi bababa sa 20 ang nasugatan bago na aresto ang dalawang suspect. Ayon sa report ng mga pulisya, ang motibo ay hindi pa pinal na natutukoy habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. So sinabi ng pulisya na inilahad ng mga suspect sa unang pagtatanong na sila ay nakaranas ng bullying. Dira yun ni man la buli ngaye. Doon na ni karang gito banle panahon. Ngunit binigyang diin ng mga investigador na hindi pa ito sapat upang ituring na opisyal na dahilan ng krimen. Sinisiyasat din kung paano nila nakuha ang mga baril at kung may iba pang salik na naka-impluensya sa insidente. So doon na ni natabo di Tacloban City, di Satos Villa, di San Jose National High School. Kasunod ng insidente, nagutos ang pambansang pamahalaan ng masusing imbestigasyon at pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Nagbigay ang Department of Education ng psychological support at counseling sa mga mag-aaral, guro at pamilya ng mga biktima. Kanto Fuye, sinampahan ng mga kaukulang kaso ang mga suspek alinsunod sa batas na sumasaklaw sa mga batang nasa tunggalian sa batas. So, ito yung mga mahahalagang aral agwata amda di natabo dito di Tacloban, no? Mahalagang iwasan ang pagbibigay ng simpleng paliwanag sa ganitong trahedya. Bagamat maaaring maging salik ang bullying sa isang kaso, walang iisang dahilan ang school shooting. Kadalasan ay bunga ito ng pinagsama-samang mga salik tulad ng hindi natutugon ng pangangailangang pangkalusugang pangkaisipan. Pag-access na baril o paano nila na-access yung baril, kakulangan sa maagang pagtukoy ng mga seryosong banta at iba pang personal, panlipunan at pangkapaligirang salik. So ang pangyayaring ito ay itinuring na isang pinakamalalang insidente ng baril o pamamaril sa paaralan sa kasaysayan ng Pilipinas at nagbibigay diin sa kahalagahan ng mas matibay na school safety measures, epektibong anti-bullying programs, maagang mental health intervention at mahigit na seguridad sa loob ng mga paaralan. So ang pamamaril sa paaralan, itong school shooting, kuniyot at di kasaysayan, ngad first time go lingeron na tabo di Pilipinas, ani na tabo ani? Duya istorya yirad nga at minggala to, nun bullying experience la di dali eskwilahan. Kaman fusok di nga batanan ni ba? Ayirad role, ayirad paano ba pinalaki ng mga parents yung kanilang mga kabataan sa loob ng kanilang tahanan, dapat gito, kaman to guti galman, toom lahil mimo nga, by ayu, yung pagkabuo natin sa kanila bilang tao, tooti bong responsibilidad to. Sa tudo karang niyidwa ta to, kung saan tayo nagkukulang, kula ni mo to responsibilidad to, diran nga to, doon na niye, so kalasawang lagi, so kalatua, tala titagagan admisiplina dali. Doye tabola malnak, tabola tukay, ginaspoiled man natin sila. Kung naayo kreuf nila, balo hirap na hirap tayo, ibinigay natin. Garata sa ang ating tungkulan, pero garata yung gagan tablerale, pero may limitasyon, may limit tayo eh. Especially ko afgafatim di kanun, ayo to spoil kreuf nin. Na balo noon ni Moan mali di panimalayam, di lam gumnaam, la gaganam admisiplina ron. Gara yun noon sa ato libro, Dr. Robert Sella, noon dali libro, yung title ang Train Up a Child. Noon part tan di libro to, kon sok gamsalaran nga am, automatically admisiplinam. Noon kito balo sa dad parents, dad Pilipino, sok gamsala nga to, mimo mali mantori kanan sa to karang tafanga duyegal taman by ayi di libro Dr. Harold Sella the moment so kayi nga mimo mali o la taraan o sala yan yung panahon na yan ay disiplinahin mo kaagad mimo gi intervention para hindi siya malaking spoiled kasi nun tindensin aglifotam ayi mali automatic kung hindi ka nag-provide ng kaagarang intervention o disiplina, manganad, ay nga nag-lifwa tamaye. Doon na niye. Kaya hindi lang ganyan, di sitwasyon to Pilipinas, nito yung balo anirad gambatan ni idadan nga, mabula sa nafang disfila at ninggala, balo ret estudyante nito la, tarala pa random ayot tinggala. Do, ang tigum na, tarala tabaya sa, wala ni mo taron. Kamantaw titirat na lo dwata di sulat sumulod Solomon di Proverbs 22. 6 man and train up a child the way he should go. For when he is old, he will not depart from itya kayaan man ayuk disiplinaran nga akat do dan nga amda di panimalayta amda di tukayla. Toti importante. Kaman, di history ko galton ito di ayo mahilig maya YouTube balita sa US, grabe ang pangapamamaril sa school. Sobrang lala, no? Malalang malala. Namit ko ayo man ko gina, Dr. Lin Shokon and family, nag-uusap kami, igumda lato di Florida, bawal ang salita ng Panginoon doon, bawal ang Bible na i-share sa paaralan. Samantalang di Pilipinas, pag gusto gade eh, sa mga teachers natin, kapag yung time na kung saan nag-i-integrate tayo ng values, walang pumipigil sa atin kung yung biblical concepts, principles, doctrines ay ituturo natin o gagamitin natin sa loob ng paaralan during the time na nagbibigay tayo ng intervention o nag-i-integrate tayo ng values. Walang bumabawal sa atin. Gamitin natin ang salita ng Panginoon. Dilams fila. Totoo ti klaro, man Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Para hindi maglala ang ganitong mga pangyayari. Kaman, too ti importante. Sa US, maraming beses na yung nangyaring ganun. Dito sa Pilipinas, first time ito. No? May gumamit ng baril sa loob ng paaralan. At kung saan ay nagkaroon ng biktima sa loob ng ating paaralan.

So doon na ni resulta ay kubaya to dan nga. So nangyari yung pamamaril sa loob ng paaralan o manta school shooting. Ito ay isang maraas na insidente kung saan may mga hindi tao ay hindi matured, kung hindi mga estudyante, guna gumamit ng baril sa loob ng paaralan upang manakit o pumatay. So sa Pilipinas, napakabihira ng ganito mga insidente, pero natabo diniri Pilipinas kumpara mo sa ibang bansa. Gayunpaman, may mga sitwasyon. So ano ang posibilidad na sanhi kan kung natabo ani no? Noong dahilanan, besa yu di report police, may binubuli daw yung mga bata. Gara yu bully eh. Ano ba itong bullying? Ano ba itong bullying? Anong epekto niya sa mga bata? So niyo takarang, ayo bullying ani no? Ano ba ang bullying sa paaralan? Para alam natin, ako po ay naging biktima ako ng bullying. Bata pa lang ako, tabo may military orphanage. Falniko lage. Kanlit lage, balonda sa laam dirale, minsan sinasaktan tayo, no? Sinasaktan tayo, nabubuli tayo. Ito, hindi tama ito, at ito ay isang kasalanan. Pero noong araw, toti, noon damarad to, gamatan niya balo laba, dumda, di gumle la, ay rale rad to a, la tilala, at do, fi balo. Namin go ragyamo, no? Inaamin ko sa inyo, isa tayo sa biktima ng bullying, possibly, nakabuli rin tayo ng ibang tao. Ano ba itong bullying na ito ay isang dahilan daw kung bakit yung dalawang bata doon sa Tacloban ay namaril. So, invite ko the parents that to a falmingeyo para ko bagamtabangan ni Rigamo agnamit yo bamlayo intervention diran nga yo. Ano ba ang bullying sa paaralan? Ang bullying sa paaralan ay anumang sinasadya paulit-ulit at mapanakit na kilos ng isang mag-aaral o grupo ng mga mag-aaral laban sa isa pang mag-aaral na mas may kaunting kakayahang ipagtanggol ang sarili. Excuse me, yakayaan man, ayirad malbang, ayirad tua, na iya mas labe. Kumbaga, ginadaog-daog nila tong mga iban nga mga bata nga kaya nila. So, doon na niye, no? Na nagdudulot ito ng takot. Hindi lang takot, liko, ga. Liko, falniko, laga. Kahihiyan, fanya, laga. Alnando, laga. Physical o emotional, pwede lagak na met. Minsan sa pamilya, sa loob ng tahanan, yung mga kuyang malalaki na may kakayahang sakitin, nasubukan natin ito, physical o emotional na pinsala at maaaring makaapikto sa pag-aaral at kalusugan ng biktima nito yun. Kapag pinag-usapan natin yung pag-aaral, affected yung pag-aaral mo. Liko ka nga to, disfila, o baka magsibat ka na lang kasi mayroon doong nagbubuli sa'yo. Ito namang sinasabing kalusugan ng biktima, Latin lori physical health, pati di mental health, na rifandamam, na register sa utak mo na ang daming mga bagay kasi biktima ka ng bully. Sa konteksto ng Pilipinas, kinikilala at ipinagbabawal ang bullying sa ilalim ng Anti-Bullying Act of 2013 na nag-aatas sa lahat ng paaralan na magkaroon ng mga patakaran upang maiwasan at matugunan ang mga insidente ng bullying sa loob ng paaralan. Kaman, noon galta ni mo training, dira teachers ta, may mga seminars ang mga teachers natin, may expert dyan, meron tayong CPC, child, mayroon kami binuo na mga organization sa DepEd na kada school, yung maliban kay school head, nun coordinator ta di child protection policy. May mga process dyan kung may nabubuli, may mga standard process, may mga ginagawa tayo, pati yung mga exploitation, yung sinasakit ng guro, o guro, sinasakit ng estudyante, o ginamulisti ang estudyante, nun, that intervention tadi, na nun standard, ay rad ni

0: May iba-ibang klase ang bullying, kagaya ng number one ay yung manla physical or physical bullying. Ito ay pananakit, panunulak, suntok, paninipa, pananampal, pagsira o pagkuha ng gamit ng iba. Gambata na ni, no? Kinakuha yung gamit mo kasi mas matapang sa'yo. Sinasakit ka, sinusuntok ka kasi mas malaki o matapang o mas marami sila. Tulod laga, snifa laga, nafi laga, ulan ba layirad gamit. Ito yung halimbawa na mga physical na bullying na nangyayari sa loob ng paaralan. Dapat ayirad teachers to, active bala rin yad gambata ni, ang mga teachers natin sa DepEd, dapat active sila, alam nila ang intervention, dapat hindi late yung intervention na ginagawa, gamurad to a, kunun reklamo, dad nga yu digamo, nga to yu risfil a, na nga yu magdiritso to di classroom, nga to yu di kana principal. Doon eh, doon dara mo to, falbo tala, reklamo dirarad nga, diritso lang yu di classroom ato, na diritso la dir attack ay maestra o estudyante nagbubuli ng kanilang anak noon dad proseso to di gambataye galwen noon man la verbal o verbal bullying pag-asar alnando lagi panlalait panunukso mani tikatlo ron digito panunukso aye alnando la aye kumbaga man lagi bong ulo o dadgambatan niya klase ay kinimol. Then pagtawag ng masasakit na pangalan, pagbabanta, doon na ni man la verbal bullying. At sa kalahat ng ito ay nagdudulot ng masamang impact o resulta sa utak ng isang bata. Doon na ni man la verbal bullying. Gatlon, ay man la social o relational. Ano bang ibig sabihin ng social o relational bullying? Ito ay pagpapakalat ng chismis, paninira ng reputasyon mo, hindi pagsali sa isang tao o sa kanilang grupo o pag-isolate. Lanba lang yung chismis, dad istorya lang rin sa ato nga, gambata na ni. Halimbawa, man lang, grami yan nga sa ato nga, ay, katmako ye. Yadon niya, then paninira ng reputasyon. Lanba la reputasyonan. Oh, yeah nga, oh, yeah, to. So, balo na ye. Then, la, fagin. Laga ko dali sa guwaga la. Anang, tafagin na ye. Tapos, ini-isolate ka. Doon na ni manta, social bullying. Agfatan, cyber bullying. Ito, nagagawa ito. Minsan, sa mga ibang school na yung talagang magrabe ang Facebook, may mga elementary na matatalino, mahusay na gumamit ng Facebook, minsan mga high school na at mga college ito kasi dalag mara dun, kuti klase. So, klaman cyberbullying, sinisira ka sa text, sinisira ka sa social media, dirad Facebook, yan. Ito ay panghaharas o paninira gamit ang social media kagaya ng Facebook, text messages, email, online games, o iba pang digital platforms. So, doon na ni ang apat na klase ng bullying. So, bullying, the klasin, ti ipikto na ni di eskwilan, di rad estudyante, di rad ka apik, dada biktima bullying. Ano bang mga ipikto? Number one, ay sa to estudyante, liko, fusok, disfila, no? Takot na siyang pumasok sa paaralan. Galwin, pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Wala, mababa ang self-confidence niya ba? Totimdana kayo ang sarilin. Gatlon, pagkakabalisa o depresyon. Magkakaroon siya ng anxiety. Tutore man lang kanin, apektado kanin fandam, emosyon. Agfatan, mahinang pagganap sa pag-aaral. Hindi na siya, hindi na siya interesado mag-aaral. Mimo kafdalan. Sige, mabago bohol de eh. Mabago bong bato. Mabago bansong. Do, kanin, apektado di bullying. Ito ang delikado ng mga dapat bantayan. At agad-agad bigyan ng solusyon. Marol din eh, pagliban sa klase o pag-drop out. So, kaya pala, may mga parents, hindi nila alam na yung kanilang mga anak hindi na pala pumapasok sa paaralan. tala puso kalato disfila ta fihon gus ngela hanggang darating sa paghinto o pag-drop out sa apaaralan. Ano pa? Sa matitinding kaso, maari itong humantong sa pananakit sa sarili o pag-iisip ng pagpapakamatay. Dito yun. So ito yung mga epekto niya, delikado noon dad nga la gagan la at duk ni mo di sarili la. So sinasaktan nila ang kanilang sarili. Mikatala lial, kafati la. So doon na nani. Ngayon, ano ang dapat gawin? Tigabla ni mo dad estudyante, kubiktima la ribuling, agad na iulat ang insidente sa guro, guidance counselor o school head o sa principal. Kung sa ito nga, manyo dirad nga iyo ko dalo biktima bullying tulen la di teacher or tulen la di guidance counselor or tulen la di dalo principal. Then kung ito a, na kung sa ito teacher, suportahan at pakinggan ang biktima. Huwag lang baliwalain. Kung ikaw ang parents, pakinggan mo ang reklamo ng anak mo. Gawan mo ng paraan. Pero huwag kang dumiritso sa batang nagbully sa iyong mga anak, sa iyong anak, doon sa loob ng paaralan. May proseso tayo dyan. Pumunta ka sa principal. Pumunta ka sa guidance counselor. Pumunta ka sa teacher. Huwag mong sugurin yung bata. Doon muna, nagita bukas fila nga o din sa ito eskwelahan din ni De Marbel, naka-experience sila ng bullying. At ginawa natin yung tamang pamamaraan kung paano natin ginawa. Of course, noong araw, hindi pa natin alam masyado yung paraan, yung proseso eh. Bahay nga to, ako din maistra nga ako. Nga to, ako din maistra nga ako, man, tulan ko yung dugal muli din nga ako. Siyempre, sa apelido, talabuaya. So, kung na nilam lugar, absaya man la, buaya. So, buli nga ye. So, muli yung nga ako, libon, di kung na, galak mareo, tulan ng diroye. So, doon na niya nga to, at tadi, sfila, fiti ko dumaistra. Maestra. So, man, gukula ni mo ang paraanan ni domi mo kafdalan. So, doon na niye, wag naman na mananakit tayo sa bata na sa paaralan o diritsahin natin. Isin na niye, ni mo tayo husto protocol. Gatlon, kung sa totoa, kung sa to nga, huwag makisali o manood lamang. Tumulong na mapigilan ang bullying. Tigabla ni mo, kung ikaw ay parent at binuli ang anak mo, huwag mong pabayaan. Nasabi ko na, gawin ang tama, pakinggan mo ang anak mo, pumunta sa tamang tao para hindi lumala. Gufatan, ipatupad ng maayos ang anti-bullying policy ng paaralan at magsagawa ng mga programang nagtataguyod ng paggalang, empatiya, at ligtas na kapaligiran. Doon na nani, no, bilang guro, gumawa tayo ng malinaw at simpleng intervention kagaya ng pag-implement ng anti-bullying policies paaralan. Gara ta di school nun anti-bullying policy dyan. Kung ano ang sinasabi, susundin natin yan. Yung anti-bullying law yan. Ipapatupad natin. So doon na niye, anti-bullying disfila. Sa madaling salita, ang bullying ay hindi simpleng pag-aasar o biro. Ito ay sinasadya paulit-ulit at nakapinsalang pag-uugali na lumabag sa karapatan ng bawat mag-aaral na makapag-aral sa isang ligtas, mapayapa at mapagkalingang kapaligiran. Doon na nini manla bullying, epikton, natigabla ni mo. Bilang dagtua, advice tarigamo dagtua, fafiyo kafalnok, dad nga yo. Ayusin natin, palakihin ng maayos ang ating mga kabataan at do talanun bong kliko lariduata. Turuan natin sila na magkaroon ng takot sa Panginoon. Pagrespeto sa mga magulang. Pagrespeto dira teacher. Na pagrespeto la dira mga estudyante. At do tala maging active na mag-involve di fear-red programas fila kaysa mimo akbuok dilam asfila. Naging classroom teacher tayo for amdarong 20 years ako teacher. Magindi public na private school. Garatarad klase estudyante, nundad estudyante ito, ti Almando, nung estudyante, mahal balo la, pinapakita nila yung, ayo balo la to, digum nila. Kaman bilang teacher, mimo o takaf dalan. At nabang ta, bilang dadtua, i-check natin, sa paara, sa bahay pa lang, turuan natin sila ng a fee balo. Digum na to. At do tala, fee arat, a fee balo, nabu tala, deeris simbahan, at nasal tarad nga ta, para sok ka lang nga deeris fila karang, magiging blessing sila sa ibang tao. Dugara ta, ayiran nga to, ina-represent nila ang pamilya natin doon sa loob ng paaralan. Gambata niya eh. Imagine si teacher kung araw-araw na lang, oras-oras na lang, ayo galabukan ang mga aklat nga. Paano na siya makapagturo ng lesson niya? Paano na siya makapag-concentrate sa pagturo ng dapat ituro? Kaman diirad nga la fulong masa. Diirad nga tukay ag narala. Mas marami na yung panahon ni teacher amngak dirad nga sa sani mo. Talatin focus di classroom. Na-distract siya. Diirad nga kailangan disiplinahin. Kaman bilang tabang yo di teacher para taob maradad nga yun di dad iba't ibang kompetensi na tinuturo sa paaralan ay sa bahay pa lang simulan doon ang pagtuturo ng wastong pag-uugali, respeto at pagmamahal ng ibang bata, lalong-lalo na yung takot at respeto sa Panginoon. Dadflanag kugal nun, sitwasyon, dadgambatani, nangambaya, banlim panahon nga am. Pwede ka namang lumiban sa trabaho eh. Pwede ka naman wag mo na magtrabaho ngayon or kung magtrabaho ka man, bigyan mo ng panahon, kuflabi. Pwede mo naman gambat de erigito, rada lugar de erigito blaan. Kung halimbawa, ay rada teachers to, amna de eri komunidad. La, sa salaan eh. Anda sa violation to, kung ato utarali di gumna, naman kan amam, nun, sir, nun tulan nga, uri, do, gambatan na ni. Ko pwede nang ambagbaya e ko lag kontrolan sarilin e ko mimo sa dukanen sa to biktima bullying. Toti nun karapatanam na nun ge obligasyon bilang tua dumda ayar nga amaye regalo dua tagaye. Dapat number one kang mag-alaga. Number one ge kamdo yaret nga am. Na toti leem ni mo sa ge part di susyudad. Di barangay, di sityo, di kuna lugar gumna am, dapat maging blessing. Ato kaman yung mantnalot wata, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Gito, dad florid wata, tooti niyirad to di barangay, niyirad to di komunidad. Kaman, disfalo ni mo am ko, gamsala gasato. Natural i-judge kanila. Kasi gito, mnuotori as nalod wata. Of course, la sa perfecto to. Ani talo di microphone ni, gara yung lawel, guni mo nabutangan na to. La ti perfecto go. Nun weaknesses go. By, at masala ta rin wata, nagbabago naman ang panahon. Nagbabago rin ang tao sa tulong ng Panginoon. So, fnito, presensya dwata rilawel to. Fnita, amti utulos kanun mingat dad nga to di kadado. Dunirad nga to ni sila ang magiging tayo. Sila ang maging leaders ng ating komunidad, ng ating sityo, ng ating paaralan, at ng ating barangay sa darating na panahon. Kunito to, kung san fule to sitwasyon, banwe to dinawanan ni di political aspect. Nun bong krisis to di politika. Garayos ha, military impeachment vice president. Diirad issue di Malita, no? Nawawala yung issue ng Malita. Nakafocus ngayon sa issue sa Vice President. Dito yun. So, tooti, nun krisis to di politika. Ti, reminders tirigamo, gabla ni mo to, gito florid wata. Kuni sabla gumne to, kuti gabla gito ni mo. Fanless to, gito rule bilang florid wata. Di talo to, di hulag to, di ni mo to. Narida decisions to. Kabay pa namulaan mo on ni tila Jesus Christ di bawah to. Ni tila Jesus Christ di lawil to. Kamandad fanek ko galam nun sa lakam nun galam kaya no nun sa do numero yan numero go 0905-853-4161. Nanon do Facebook, nanon Messenger go. Yadagit go Bert Labuaya. Nang itiglifat, kada alas 5:30, sa to oras ay eh. Alas 5:30, call alas 6:30 di kada Biyernes. Di 1062 DXKI, Bong Cafe, Adwata.
1: Inyo nabatian ang Bong Cafe, Adwata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, sa taknang alas 6, kutob alas 6:30 sang gabi, diri lamang sa 1062 DXKI.
2: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

mga utod, mga kaabyanan. It's Friday once again. Kag ina-welcome ko kamo sa aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo. Ining inyo kubos nga alagad, Brother Hill Gasataya. Kag nga updanay kita sa masunod nga 30 minutos sang aton nga programa diri sa Station DYVS. Naga-extend kita sang aton nga pagtamyaw, hindi taman maisa-isa, pero gatamyaw gid kita sa mga utod naton nga they keep on telling us nga ginabantayan nila ining programa kada Biyernes. Kag nga gapasalamat kita sa Ginoo, no, for the privilege bala mga utod nga maging kabahin man kita, no, ang ining programa maging kabahin man sang inyo pagtubo sa aton pagpangalagad, kag pagserbisyo naton, pagsimba naton sa aton Ginoo. Kay di ang katuyuan sang aton ni ang broadcast every Friday, kamo nga ang mga Kristohanon magbakod, magligon, kag mag-mature kita bala sa aton mga pagpangalagad, kag pagserbisyo naton sa aton Ginoo. And if ever some members of our family nga ti wala pa bala nakadangat gid, kag hindi pa gid nila bala nahantop ang plano sang Ginoo para sa ila, we hope and pray nga ini mga programa makaguide man sa ila palapit sa Ginoo. So amo nang katuyuan naton, no, kag mga utod, salamat man kita sa Ginoo gali tod nga just lately, no, ginulan na kita. Showers of blessing naman para sa aton. Ilabi na gid sa mga utod tabla nga ara siya kamo yatod dira sa uma na yon, no. Mga mangunguma tabla nga mga kauturan. Di daw ano bala kung mapuno ang kahon mo sang tubig. Kuha na na yung mga utod. Dako na na yung pagpakamaayo yan, no. Kag daw sa ano bala nga presna kung nagtanom ikaw sang talamnunon sa imo nga uma, bag-o ka lang to nagtanom, nagtisok sang galay sang kamuti, daso nagulan ti kundi piho gid nga matubo gid, no. Tako na yang nga blessing tod pag-abot sang ulan, labi na gid sa mga utod tang they are into farming. I am reminded by one of the verse na lipat ko kundi ini na yon mga utod during our Bible study sa Martisan. It's here in my hindi ko naman nga nagasiling nga ang Ginoo nagapadala sang init kag ulan sa tawo nga matarong kag bisan pa sa hindi matarong, nga ang Ginoo gali magpadala sa sang ginatawag nga common grace. Common grace na mo ulan, init. Amo na yung grasya sang Ginoo nga wa ini pinilian. Tanan na ya. Tanan iya nga talamnan Kristohanon magag indi matupa na ya tud ang ulan dira. Pagwa na sang dahon sang aton palay. Pag-init na, pagsingkal na sang adlaw. Ti ina nga kainit sang adlaw, nag-aabot na sa talamnan sang tao nga Diyos nun. Tagbisan pa sa hindi Diyos nun. Amo na iya ka gracious, no? Amo na ka generous ang aton Ginoo. Te, amo na, no? Thank you Lord nga nag-aabot ang ulan. Hopefully, masigisigi naman. So, dako na nga blessing para sa aton mangunguma. Ito, ano ang aton istoryahan? Te, ginpakamaayo ko nga kung nadumduman nyo bala sang last Friday ang aton ginistoryahan, parte ato sa Reaching Our Home for Christ nga labuton ta kag tinguan ta nga ang aton panimalay una gid be sila gid ang madala naton una sa Ginoo before kita mag-extend sang aton nga evangelistic effort sa iban nga tawo kag sa iban nga community, no? So family first daw amo na kumbaga ang aton nga tema sa nagligad nga semana. Una gid bis ang aton panimalay. Kay ti budlay man na nga nagaminister kita sa iban, tapos ang aton panimalay mapabay-an aton. Kay ang siling sang Acts 1:8,
nga you are my witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So nagid una ang Jerusalem, which is the home place ang mga Jewish Christian. Tiyang iya siya na extended application para sa aton subong iya nga mga Kristohanon. Hindi man tayo Yahudiyo tod, no? Mga hintil kita ya. That evangelization should start first in our home, which is our Jerusalem, no? Te, kung ikaw yung taga Bacolod, no? To Bacolod first, to Bacolod, to Negros, and muna, uttermost part of the earth. So, Jerusalem is our home. So, evangelism should start first in our home. And this was our topic, no? And subong hapon, sugpunan ta lang tong aton ginistorya. Kay ti jo tay nga review kon aton nadumduman nga bisan pa ang aton Ginoong Hesus Kristo when he started his ministry, he started it among brothers, no? Dira sa John chapter 1, 41 to 42, si Andrew gindala niya ang iya nga utod nga si Pedro sa atubangan sang Ginoo. Kag Andrew has a simple message to Peter. He said, "We have found the Messiah." Nakita namon ang Messiah, no? Nakita namon ang ginahambal sa mga prophet, ang ginahambal ni Moses sa Old Testament. We have found him. So the message, actually the message for the Jewish during that time was so simple, no? It was just a confirmation that this Jesus, who is also the same time in his human figure as son of a carpenter, but he is the one who had been promised by Moses and the Messiah and the prophet from the Old Testament. So the message for the Jewish community during that time was so simple. It was just a mere acknowledgement that this Jesus is the Messiah and he is the Christ. So mulang din man na, no? And then when Jesus Christ came, ang mensahe naman sa aton Ginoo has something to do with repentance. Ang message ni John the Baptist, no? In John the Baptist was preaching, ang message niya basically naka-angkla ina, no? It's banking, it's being anchored in the doctrine of repentance, no? Na repent ye, amo gina permi, no? Jesus said, not unless you repent, ye shall all likewise perish. So, hindi tanatod kita nga mga evangelist, kita nga mga workers ang Ginoo, kita nga nag-Bible study, kami nga mga pastor nga nag-wali sa pulpito, kinanglan ang mensahe sang kaluwasan, ara gina permi, ang elemento sang ginatawag paginulsol. No. Kay te kung kisa masiling mabaton sa Ginoo, sige gatuo kita sinatod, no. Pero kinanglan hinulsolan yung kasalanan naton. Kay kabudlay mabaton lang ta sa Ginoo without realizing kung how sinful we are. And that we need no forgiveness from God. Repentance should always be part of our gospel message. Let us not forget that. No? Amo nang wali ni John the Baptist, amo man nang wali ni Jesus. Kung hindi ka mo maginulsol, ya magkalawala ka mo. No? So, that's it. Okay? So, repentance is always part of our evangelistic message. So, going back here, Andrew brought Peter to the Lord. Okay, so they were brothers. Another thing, there is si Philip naman, gindalaya si Nathaniel sa Ginoo. That's in John chapter 1 verse 45. Okay? So, kumbaga, ang ministry sa aton Ginoo, it started among brothers. Okay? Gindala niya, iyang utod, tubangan sa Ginoo. Katahom sininga minsahe, tod mo, kay ti, sabi nyo, kita nga mga dugay na sa simbahan, no? Dugay na tagapangalagad sa Ginoo. Let us remember nga hindi tanan bala pa nga membro sang aton panimalay ara na sa Ginoo. Na may mga utod kita, may mga relatives kita, no? Nga wala pa sa Ginoo. So amo ni sila ang aton
tagaan atensyon pangamuyuan nga makakilala gid sila sa aton Ginoo, no? Okay. Bisan pa gani sa life ni Jesus gali, no? Sang si Jesus ang aton Ginoo nag-ministry siya, hindi pa man gani gid sold out ang iya nga brothers and sisters sa iya. Okay? Pero eventually, we all know the book of Jude, no? And the book of James was written by the blood brothers of the Lord, no? Iya balay gid yang biological nga utod. Eventually nagliso gid sila kag nagkilala gid sila sa Ginoo, no? Ti amo na, no? Ministry or evangelism should start from our home. Karon, sugpunanta na para sa aton nga pagtuon sining nga hapon, no? Gospel should be reinforced by a good life. Amo naman na istoryahan ta nga ang pulong sang Ginoo nga aton ginadeklarar kinanglan i-reinforce ina sang maayo man nga pagpangabuhi taman. Ang butsing ganon sina mga utod nga kung kita gahambal sang pulong sang Ginoo, kinanglan ang kabuhi ta nagaupod man sa aton ginahambal. No? Hindi nga gahambal kita sang pulong sang Ginoo, pero ang aton pagpangabuhi magkasalungat man bala. No? Nagabungguanay ang aton ginahambal kag ang aton ginapangabuhi. Ay, for example, gahambal kita, kung ang tao ara kay Kristo, bago na siya nga tinuga. Correct. Correct na. Pero kita mismo nga nagahambal, kung ang atong kabuhi, hindi man makita ang pagbago, di amo na iya ang mistake. Amo na iya ang wrong. No? Amo na iya ang hindi amo. Kiti, kung anong ginahambal ta, kinanglan makita na sa kabuhi ta. Ti bisan pagani si Pedro may advice diri sa mga asawa nga ang ila mga bana hindi pa tumuluo. Ara sa 1 Peter tod, ara anto bala sa Bible mo. 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2. Ang siling diri sa i-translate na sa Ilunggo, no. Ang siling diri gani kamo nga mga asawa magpasubahar kamo kag respetuhon yung inyo mga bana. Kay kung ang inyong bana wala pa man nagatuo sa pulong, kabalo bala kamo nga bisan sa walay pulong madala sila ninyo sa Ginoo paagi sa maayo nga pagpangabuhi kag maayo nga panimuot sang ila asawa. Amen gid, no? Oh, capital A, capital M, capital E, capital N. Amen. Nga siling dire kun ay mga asawa nga ang inyo bana hindi pa tumuluo, pwede nyo sila madala sa Ginoo paagi sa inyo maayo nga pagginawi. Oo. Paagi sa inyo kabuhi, paagi sa testimonyo sang asawa, madala yang bana niya sa Ginoo. Verse 2, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Kaya ang inyong nga bana, makita nila ang inyo Diyos noon nga pagginawi nga may kahadlok. Happy gali, no? So, ang pagtuo naton is not only being shared through words. Dumdumon tagid na. Our faith should not only be shared through words, kundi paagi sa pagpangabuhi nga intsak. Batasan, panimuot nga insyakto ang tao, maano sila they begin to question nga ang nag-amuni siya. Kahit isang una hindi na siya amuna, medyo sutil na nga tao, lahi na sa lahi na sa batasan sang una nga ang nagbag-o ni siya, no? So people will begin to wonder and they will ask what happened. So amo na na nga time nga ang pulong sang Ginoo madeklarar naton, it is all because naging bag-o ko sang Ginoo. Di amo na importante gid gali tod ang maayo nga testimonyo kung nag-share kita sang pulong sang Ginoo. Daw ara sa dila ko bala tod, paano ko ni i-plaster man. Kay ti may mga figures subong sa bisan pa sa aton pamulitika, we expect a lot from them because they are Christians, no?
But eventually, later on, kung makahimo sila sang buta nga hindi insakto, nagkakaguba ang testimonyo nila, ha? Nila, kag ang simbahan nga ginaupda nila. Kwa niya, Todd? Abi, for example, may isa ka leader sang aton pungsod. Kilala bin aton, ti Christian, no? And then, kung sa ulihi makahimo sila sang butang lalis sa moral code naton ng mga Kristohanon, daw hindi na bala sila nagkabuhi bilang Kristohanon, ang matabo dira mga utod ng ila ginahambal ang taon di na magpati. Kag apektado na ang ila pagtuo, kag apektado man ang ila simbahan. Ang mga tao nagayao-yao na sang ilang grupo bangod sang testimonyo nga nagwa nga hindi maayo. Ti amo na mga utod, amo na, I think si Pablo naghambal siya na kasi niya maghalong kita sang aton pangabuhi because the word of God is being blasphemed among the Gentiles because of our bad testimony. So amo na iya mga utod nga very careful kita, no? Kay ti ang tao gatulok sa aton mo, hindi ba si Pablo naghambal nga kita ang living epistle of God? Kita ang iya sinulatan. Ang mga tao ko, no, nga hindi tumuluo, ti pila man lang na sa ilang gabasa Biblia. Pero ang pinaka at hag nga ginabasa nila, amo ang aton kabuhi. Nakuha nyo, Todd? Oo. Most of the non-Christians, they do not read the Bible, of course, no? Nugay na kamo, Todd, kay bisan nga ni mga Kristohanon, kung kisa makurbot lang ko naga, hindi magkabasa sang Biblia. Te how much more sa hindi tumuluo, mga utod? No? Very seldom, nakita mo, gabasa sila Biblia. Kung may ara, man, thank you, Lord. Pero ti ang ginabasa sang tao nga hindi tumuluo, Todd, among kabuhi, tamo? Labi na gid ko na identify na kita sa isa ka simbahan, na identify na kita, kilala na kita nga naging Kristohanon kita, kag sumala bala kita, Todd, ang tao will begin to mock, huh? They will mock you, they will mock us, they will mock our religion, they will mock our faith. And what is really very sad, and it's even happening right now, no? Gahambal ko sini, Todd, gaupod ang akon balatsyagon sini kay nasubuan gig ko. Pati ang ngalan sang aton Ginoo, ginayao-yao sang tao kay ti ang testimonyo bala sang tao man nga gadala sina nga ngalan ka. Amo na, Todd, no? Be very careful. No? Magahalong kita. Ti balik kita diri sa punto ko, ah, no, sa punto naton diri na kung nag-evangelism kita, kinanglan ang kabuhi tabantayan taman. Hindi kita yatod parisiyo mo. Ti ang parisiyo, ano bala yung practice ang parisiyo? Follow what I say. Do not follow what I do. Hindi tayo sinatod. Ha? Karon, isa pag-edire. Ato kagaina to sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2. Advice to ni Pedro sa mga asawa nga may mga bana nga hindi Kristohanon. So magtuon sa pagpasubahar, pagrespeto sa bana, tapos ang Diyos nung paginawi, kaya bisan sa aton kuno Diyos nung paginawi, ang bana madala sa Ginoo bisan sa walay pulong. Amo na natawag nga wordless evangelism. Why ka pa kahambal? No? Why ka pa kahambal? Nagaano na siya nga, ay, something is very good with my wife, no? Oo, ay may mga experiences kita sina, Todd, nga ang bana nadala sa Ginoo bangod nga ang sawaya ka nami kag nga she was able to win her husband to the Lord. Na, amo na siya, no? Karon, te may mga butang diri nga especially in the context of the home. In the context of the home, may mga ethical considerations kita diri, no? Kiti, bangod nga husband mo siya, pabarakan mo lang siya dason bersikulo, dumudamo.
Pwede man na mga utod, pero tiyan mo na balik taliwat kinanglan maayo ang dealing mo sa imo partner, or kung ikaw man ang husband, ang wife mo hindi pa man kristohanon, nanglan maayo man ang dealing mo sa iya. Okay? Now, there are some ethical consideration, especially sa ginatawag nga evangelism in the context of the home. Okay? May tatlo ko di kabutang to i-share. Number one, avoid arguments. Ipaiway nato na ang mga binaisay, no? Kinanglan bisan bana mo siya o bisan asawa mo siya o bisan bata mo nang ginawitnessan mo, inang friendly bilang approach. I learned this sa book sa una ni Pastor Rick Warren, no? Ining friendship oriented evangelism. Make him as your friend, make her as your friend. Himuon mo mga kabataan, mga gusto mo dalon sa Ginoo. Himuon mo sila not just your children, but they are your friend. Inang friendly nga approach bala. Avoid argument. Kay kung ga-argue ikaw sa tao, mangita man na sa rason. Rasonan niya kasi na kay hindi man may bugal na sa tod mo. Hindi man na sa gusto nga maperde sa diskusyon. So instinct nga maghumok ang tagipusoon niya, nagtig-apagid. Nagtig-apagid kay gapangita sa rason kung paano niya man ma-twist ang imo nga reasoning. Friendly approach. May kanta bala sang una tod nga friendly persuasion na lipat ako sang tuno sina kay ang amay ko ang gakanta sina sang una, no? Friendly persuasion. Try to persuade a person in a friendly manner. Praise the Lord, nami, no? Mm-mm. So, avoid argument. Okay, ikadua, avoid religious superiority. Kung nag-witness ka sa bana mo, hindi paghikayeng iya reliyon. Kamasiling ka nga ang inyo reliyon, amuni ho, ang inyo leader, amuni ho. Amuning inyo doktrina ho, bawala gina sa Bible. Although kung gisayin tsakto mo na balatod ang ginahambal ta, pero kung sa makasakit bala sa ila, so avoid lang ta nga magpakita ta nga daw superior gid kita ya, no? Oo, sing ganon mo bisya nga, kamo sa inyo reliyon, pa-impyerno kamo tanan. Kami lang ang maluwas, bao. Ti i-avoid tana ang natawag nga religious superiority, no? Kay if you speak softly, your partner will listen to you. If you speak softly, your partner will listen to you. Maghambal ka mahinay, ang imo partner mamati na sa imo. Okay? Then silingan isang isa ka presidente sa Amerika, I speak softly but I carry a stick. Humble ka hinay pero solid ang ginabuyan mo ng mga tinaga. Ikatatlo, no? So ano to? Avoid arguments, avoid religious superiority, avoid comparison. Hindi pag ikumpara ang reliyon niya sa imo, no? Do not criticize his religion. Okay. Pero kung kisa ganiti, may mga ara gid man, no? May rason gid man kung kisa nga we have to, no? Ipakita taman nga, ay, hindi nagali amo, na. Pero kinanglan, very careful kita dira. Avoid comparison. Okay. So, muni siya, no? Mga ethical consideration when we witness with members of our family. Lastly, diri mga utod, may duha ko diri katatay nga gusto dalon sa inyo. Tatay halin sa Bible.

0: Ngod nga ang ilang mga pagkabutang, ang ilang mga bakirog sa gailinaway, ang ilang kasapatan gaimpunanay na lang. So they decided to mabulagay sila, to depart from one another. We all know the story nga si Abraham nagpabilin sa bukid na yon. Pero si Lot nagdulhog dito sa syudad, and he set his tent facing the gate of Sodom. Kag dito na nagsugod mga utod nga si Lot na influensya sa sang di Diyos noon nga mga binatasan kag pagginawi dito sa Sodoma. And I understand, correct me if I'm wrong, nga si Lot ganito naging kabahi ni sa sang official sang sina nga banwa mo, no? Oo. Pero siya ang iyang pagkabuhi financially siguro ti okay man, pero sa iya pagkabuhi nga spiritual daw usmod gid siya tod, usmod gid, no? So Lot, he exposed his family to the culture of wickedness in Sodom. No? He lost his spirituality and he lost his spiritual influence upon his family. Di primero lantaw mo lang to si Lot, pero sa uli ato na to siya. Amo na bala siling sang sa kapastor sang una nga siling niya ang temptasyon ko no sa kabuhi sang Kristohanon. Primero kuan malang na mo ninang lantaw, no, lantaw lang tidaw muna kay Lot, no, kinalantaw lang Sodoma kung gabi guro kita ni Lot gordo kasadya daw. lantaw dasan pulo palapit na to sa probably sa gate, so kuro kaw na. Kuro kaw yan na, and then later on ato na siya sa sulod tigpasaw. Amo na siling sang isa ka pastor sa una, ruro lantaw, kuro kaw tigpasaw. Di amo na tod ang kuan bala ang ginatawag nga pag-amat-amat sa aton nga nagpalayo ta sa Ginoo. So from this story we learn that Lot was infiltrated, his family was infiltrated with the wicked malauton nga kultura sang Sodoma. Kay ti didto yaman tod gindala ang iyang pamilya mo. Na so tatay, diin mo ginadala ang iyong pamilya. Tinami akong Domingo dalon tagidyang kabataan ta pagsimba sa Ginoo. Okay na ang last dire si Joshua. The very common verse Joshua 24 verse 15, when Israelites were fully given to idolatry because they worship Baal, si Joshua, he made a firm decision when he said, "You choose you this day whom you will serve." Okay? Kadas nun siling niya, "If you serve the gods which our fathers served that were in the other side of the flood, or the gods of the Amorites," niya mo nang gusto niyo alagaron niyo mga dios ang Amorites. Pero siling niya, "Ako kagang akon panimalay malagad kami sa Ginoo." So Joshua made a firm decision nga siya kagang iya panimalay maalagad sa Ginoo. The decision should come first from us fathers. Kita nga mga amay, kita ang mahatag desisyon, kita nga mga amay nga Kristohanon, kita ang madesisyon para sa aton panimalay, no? So let me close with this, kabay pa mga utod nga mahawiran taman yung mga punto nga aton istoryahan. Pero sa preaching bala naton sa pulpito, I think I have mentioned this 5 times already, no? Ang siling diriho, "The only earthly treasure that we can bring to heaven," abi nyo ano tod? Hindi kwarta, hindi pagkabutang ang madala naton sa langit. "The only treasure that we can bring to heaven is our family." Family. Na, tandaan tagid na. So, kabay pa nga, let us make effort to, you know, to bring our family dalon tang aton panimalay sa tiilan sang aton Ginoo. May the Lord bless our family. Saliwat ininyo kubos nga lagad si Brother Hilda Sataya. May the Lord bless us all.
1: Salmo programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sa

0: kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nyo tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay maaari niyong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang mga partner stations po natin mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre, pwede ho tayong mapakinggan, mapanood gamit ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Patuloy po nating pag-uusapan ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam nyo, ang napakagandang bagay tungkol po sa pagtitiwala sa ating Diyos ay dahil ang Diyos mismo ang nag-iimbita sa atin na magtiwala sa Kanya. Kahit ho gusto natin pagtiwalaan ang Diyos, kung siya naman po ay hindi nag-extend ng Kanyang imbitasyon na tayo ay magtiwala sa Kanya, hindi rin natin mararanasan yung kapayapaang dulot noon. Kasi ibig sabihin, may pagtitiwala ka, kaya lang yung pinagtitiwalaan mo naman ay walang pakialam o kaya hindi niya gusto na magtiwala ka sa kanya or maybe hindi siya interesado sa iyong mga pinagdadaanan. So in the end, mapapansin niyo po, hindi pwede yung basta tiwala lang. Kailangan kilala natin ang Panginoon at naunawaan natin na siya ang nagbigay ng imbitasyon para tayo po ay lumapit sa kanya. Yan niya ang napakaganda. Ang nakakalungkot lang pong realidad, mga kapatid, ay kadalasan nami-miss natin. No? We miss out on the peace, the power that is made available to us because we don't want to trust God. Or ang pagtitiwala po natin ay doon lamang sa mga panahon ng problema, na parabang seasonal trusting in the Lord. Yan. Yung iba naman, temporary trust in the Lord. Bakit temporary? Pag may problema, tiwala. Pag wala na rin pagtitiwala. Back to normal, ika nga. So, tayo po ang nawawalan kapag ka ganon. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan paano bang tayo ay magtitiwala sa ating Diyos. Atin pong natutunan sa ating mga pinag-aralan, itong mga nakalipas, na ang pagtitiwala po sa ating Panginoon involves having faith in God's character, word, and power. Kahit na yung mga pangyayari sa ating buhay ay hindi natin mawari. No? Kasi sa totoo lang, maraming bagay po hindi natin maintindihan, paano, and yung kawalan ng pagkaunawa sa mga kaganapang ito, yung hindi natin ma-predict ang susunod na mangyari, actually, napakalaking bagay niyan para iparealize sa atin na kailangan nga nating magtiwala sa ating Diyos. Kasi yan yung mga times na talagang, alam mo, aminado tayo na hindi natin kaya. Aminado tayo na kailangan natin magtiwala. Aminado tayo na sa ating sarili wala tayong magagawa. Kaya yung confidence in self actually oftentimes prevents us from having confidence in God. Masyado tayong tiwala sa sarili, hindi man natin verbally sabihin yan, but makikita po yan sa ating action eh. Di po ba? Itiwala tayo sa sariling kakayahan. So if you don't trust the Lord, don't pray, don't seek His wisdom, yan po ay hindi man verbally sinasabing hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, pero ang mga aksyon na yan ay malinaw na pagpapakita na kulang tayo sa pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung mga moments po na doon tayo merong humility or admittance, inaamin natin, hindi ko kaya, paano ito, doon natin marirealize na yung pagtitiwala is something that is made available to us. At yan ang invitation not only to trust Him because of your problems, but an invitation to get to know God in the context of your problems. Makikita mo yung magagawa niya sa ganung sitwasyon. Alam nyo, itong aking bunsong anak, nahilig po maglaro ng chess. No? So, siyempre, madalas kaming dalawa lang naglalaro. Laro kami. So, halos alam na namin yung technique ng bawat isa. Ngayon, para makita mo yung kakaibang kakayahan, kailangan isabak mo eh. Iba yung kalaban, iba yung environment, di po ba? Kasi habang nasasabak sa ibang mga tao, ang nangyayari po doon ay nagkakaroon siya ng, ika nga eh, itong taong to, di ko pa nakalaban, masusubok mo ngayon yung iyong kakayahan. So, yun din po tayo sa Panginoon eh. Misa nagtitiwala naman tayo, kaya lang dahil halos regular na yung mga bagay na nangyayari, para bang yung pagtitiwala comes so automatically to the point na may mga pagkakataon na hindi na tayo nagkakaroon ng amazement sa ating Panginoon. Parang ganito po, ano, if you remember, di ba, yung mga Israelites during the wilderness experience, eh masyado na hong predictable yung dating ng mana. Mana is actually a miracle food. To eat mana is actually a miracle. Yung pillar of fire by night, cloud by day, these came so predictably to the point na imagine nararanasan mo araw-araw, no, yung provision ng mana, yung silong pag mainit because of the cloud by day, yung liwanag, yung warmth protection given by the fire at night. Masyado ng regular na pangyayari na minsan din na tayo na-amaze eh. Masyado ng sagana yung provision ng Panginoon na paminsan po para bang hindi na natin naiisip na, teka lang, araw-araw may himala. Bakit hindi ko makuha magtiwala? Di ba? Yung nakita nila yung mga taong nakatira sa Promised Land, ang lalaking mga tao, para bang ang daling makalimutan nung, uy, yung kinakain mo araw-araw is a miracle food. Hindi kayo nagtatanim, pero meron kayong provision. Yung fire by night, pillar of fire, gives you warmth, light, provision yun. Parang sa atin din, di po ba? Araw-araw eh. Misa kulang tayo sa reflection. Sa Psalm chapter 8, di po ba? Yung reflection po ng salamista ron. Ako gustong-gusto ko yung sinabi doon eh. Let me share to you, no, yung sinabi ng passage. Yan po ay makikita natin sa Psalm chapter 8. And he was basically looking at the night sky. At tingnan niyo po ang kanyang nasabi sa mga bagay na ito, no. Sabi po dito, basahin natin sa Tagalog, ang ganda. Sabi doon sa Psalm chapter 8 verse 3. Kapag ako'y tumingala sa langit na inyong nilikha at aking pinagmasdan ang buwan, mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y napapatanong, ano nga ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? So tingnan mo yun, ano? Yung reflection ba na you look at nature, you see the power of God. Di ba? Yung kamanghamanghang pagkilos ng Panginoon. Hindi ba sa Matthew chapter 6, sa konteksto ng pagtatalakay tungkol sa pag-aalala, ano pong ginamit na paalala po doon? Tingnan nyo yung mga ibon. Araw-araw may nakikitang ibon eh. Tingnan nyo yung mga halaman na mamayang nandyan, mamayang malalanta. Sabi doon sa talata eh, kayo pa ba'y pababayaan ng Panginoon? So minsan kulang tayo sa refleksyon sa mga bagay na ito eh, no? We forget that these are miracles, that there are everyday miracles all around. Nature declares the power of God. Nandiyan eh. Kaya lang minsan po, para bang yun na nga eh, it comes so predictably. Yung bang sa sobrang dami, sagana, at sobrang consistent ng pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pagdating nitong mga ulan ng tag-araw. Dahil usual nating nararanasan, nakakalimutan na natin na ito po ay mga pagpapala. So ako, yun nga, habang inaaral ko yung experience ng mga Israelites no, dun sa wilderness, hindi ba parang isipin mo, teka lang, araw-araw kumakain ka ng mana, tapos makakalimutan mo na kasama nyo ang Diyos? Tuwing gabi, meron kayong pillar of fire. Tuwing umaga, may silong kayo because of that cloud. Tapos makakalimutan mo na ang Diyos ay tapat, di ba? Pero wag na natin yung sila eh. Tayo rin ganun, di ba? Nakakalimutan natin. Nawawala sa ating isipan ang kapangyarihan at magagawa ng Panginoon. Nakakalimutan natin. Pero araw-araw po, hindi ba? Ang dami nga nating nakikita sa ating kapaligiran na mga palatandaan, paalaala at katiyakan ng kapangyarihan, pagkilos at biyaya ng Panginoon. So minsan ano, kung iisipin natin eh, tayo rin pala ay mga saksi sa napakaraming mga pagkilos, himala ng ating Panginoon sa ating buhay. Tingnan nyo ito. Basahin ko lang no, sa Mateo chapter 6 verse 25 at mga sumusunod. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang kakainin o iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong susuotin. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo, mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iimbak sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Kaya ba ninyong dagdagan ng kahit isang oras man lang ang buhay ninyo sa pag-aalala ninyo? So tingnan niyo po yan. Ito pa. At bakit kayo nag-aalala kung anong inyong isusuot? Tingnan ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o nagtatahi ng damit. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung ganito dinaramitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon, ngunit bukas ay itatapon sa apoy, kayo pa kaya? Tiyak na bibihisan niya kayo ng higit pa sa mga ito. Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Tingnan mo yun, ano? Ibinaling tayo sa mga patutuo ng kapangyarihan, pangangalaga, pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon, mga patutuo na araw-araw nakikita natin, ibon sa himpapawid, bulaklak sa parang, di ho ba? Eh, sa Pilipinas tayo, kahit siyang katumingin may ibong, kahit siyang katumingin may halaman eh. Reminder of God's goodness. Kaya nga sabi, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya, di ho ba? So ngayon, ang nangyayari po, dahil hindi tayo nagre-reflect sa kabutihan ng ating Panginoon, eh madalas po, tayo ay pinanghihinaan ng loob. Kaya kung tutuusin, yung mga Israelites, ang dami na sanang pwedeng balik-balikan eh, di ba? Kung naalala niyo po, nung tinawid nila yung Jordan, naglagay ng mga bato, tigitigisa bawat tribo, para saan daw? Ang purpose po noon ay para maalala po nila, pagka dumating na yung susunod na henerasyon, na wala na po yung mga mas nakatatanda, o kaya pag nagtanong yung mga mas bata, ang sasabihin nila, ah, ito ay tungkol sa ginawa ng Panginoon sa amin. So, ibig sabihin po, yung mga previous experiences sa Panginoon should elevate our faith to the next level. Kaya hindi dapat yung parabang doon lang tayo nakatuon sa solusyonan to. So nasosolve yung problem but we never actually learn. So ano hong natutunan natin sa mga nakikita nating araw-araw na provision ng Panginoon? Sa inyong mga pinagdaanan sa mga nakalipas na panahon, what have you learned about God? And how does it help you in your present challenges? And how will it help you and how can it help you sa mga future challenges naman? Di po ba? Kasi ang mga bagay na yan ay hindi po natapos at ganun na lamang. Ang mga bagay na yan ay naranasan at nagsisilbing patutuo, paalaala ng mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, kung babasahin niyo po ang Deuteronomy bago po yung Joshua, kasi sa Joshua, it was basically the conquest of the land. Papasukin na yung promised land. Anong Deuteronomy? Ang Deuteronomy is a review. Ang Diyos po doon pinapaalala sa kanila, ito na yung mga nangyari. Ito yung aking pangako. And God was preparing them for what is to come. May mga hamon kayong kakaharapin doon. Pero alalahanin nyo kung paano kayong nilabas mula sa Ehipto, pinangalagaan, paano kayong iningatan sa wilderness, at nakarating sa panahong ito. Can you imagine nung nagpadala ng 12 espiya, di ba? Yung 10, aatras na eh. Di ba? Ayaw na eh. Parang kung iisipin mo, teka lang, nasa buka na kayo ng promised land, ngayon pa kayo magbabalikwasan, di ba? Para bang ang hirap isipin. And yet, ganyan po ang karanasan. Kaya nga, challenge ito, reminder ito para sa atin, mga kapatid. Kasi talagang ganun eh. No? Pag tayo po ay nakaranas sa Panginoon, ganun lang ba yon? Parang isang karanasang, yehey, praise the Lord, tapos pagtapos na, kakalimutan na lang ba natin? Kaya nga, yung thanksgiving sa prayer, alam nyo, napakahalaga yun eh. Kasi pag tayo po ay nagpapasalamat, inaalala natin na merong mga naging karanasan na tayo sa Panginoon, may mga pagkilos na ang Panginoon, may mga tagumpay na tayong natamasa mula sa Panginoon. At yung mga bagay na ito, bagamat tapos na, lipas na, pero hindi ibig sabihin irrelevant na sa buhay natin. We can still learn something from this. We can still gain something from this. Kasi ang Diyos na kumilos noon, ang Diyos natin ngayon. Kaya nga sa Matthew 6, paalala, no? Kahit pala yung mga araw-araw nating nakikita, minsan nakakalimutan natin na mayroong Diyos sa likod ng mga ito. Every day, pag nakakita ka ng halamang tumubo, puno, nakakalimutan ba natin na nagsimula sa isang maliit na binhi? Paano naging halaman, puno, paano nakapamunga? Di ba? Mga paalala po eh, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. When you look at the creation, you are reminded of the wisdom, the power of the Creator. Napakatalino, napakamakapangyarihan. Hindi maipaliwanag yung kanyang mga paggawa. Kaya ho napakagandang ano eh, napakagandang paalala sa atin na tingnan mo ang mga ibon, di ba? Tingnan mo ang mga halaman. Kasi ibig sabihin po niyan, itong mga bagay na ito ay common sight. Ika nga, ibig sabihin, lagi naman nating nakikita, lagi nating namamasdan. Pero what do we learn from all this? Tayo ho ba'y nawala na lang ng amazement sa ating Panginoon? Minsan po, no, pag ako ay tumitingin sa mga gadgets, ako po ay naa-amaze dun sa paanong na-invento, ano? Yung imagine mo yung cellphone, wala namang mga connection but natatransfer yung ating boses real time, di ba? Ibig sabihin, habang nagsasa ito ngayon, kung kayo po'y nanonood, napapakinggan nyo, tinatransmit, di ba? And you listen to it kahit na ang layo-layo ng distansya. Minsan pag inisip-isip mo yan, napaka kamangha-mangha eh, di ba? Naa-amaze ka sa talino nung nag-imbento. So sa Panginoon, lalo na. Yung pag-alaala po natin sa mga bagay na ito reminds us of, wow, what a powerful God we have. Di ba? Kaya yung reflection talaga, sobrang ano yan eh, sobrang importante yan sa atin. Kailangan yan. So, pag tayo po ay nagtiwala, we believe in God's reliability. It is faith over feelings. Nilalabanan natin yung feelings natin. Kaya nga ang sabi po sa Philippians 4:6, di ba? Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. So mapapansin mo, merong pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi pwedeng hayaan yung feelings natin to remind us or to tell us how to react. Hindi po. Kailangan yung pananampalataya. Naalala ko yung isang nabasa ko sa isang post. Ano? Ang sabi po roon, do not allow your worry to tell you a story that God never wrote. Huwag mo daw hayaan na yung iyong pag-aalala ay magbigay ng ibang kwento sa iyo na hindi naman yun ang kwento na nais ng Panginoong buuin. Di ba? Totoo yun eh. Kasi paminsan po, yung worry natin, ano eh, ang daming nagiging mga sangasangang posibilidad na paano na, paano na, paano na, and then later on, na-consume na tayo ng puro paano na, and we forget about who God is. Balikan natin yung Matthew 6 and what it reminds us about who God is. Ang sabi po dito sa talata na karugtong ng ating binasa kanina. No? Sabi po sa verse 31, kaya huwag kayong mag-alala at magsabi anong kakainin namin o anong iinumin namin o anong susuotin namin. 32, ito ang mga bagay na pinagsisikapan ng mga hentil, ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Grabe, no? Sa ibang translation po, yan daw ang pinoproblema ng mga walang Diyos, walang pagtitiwala sa Diyos. Pero ikaw, meron kang Ama sa langit, tayo ay merong Ama sa langit na alam na kailangan natin ang lahat ng ito. Di ba? So, ibig sabihin, we don't pray to inform God. We don't pray to remind God. Kasi bago ka pa manalangin, alam na niya eh. Ang purpose ng panalangin is to align our hearts with God, to get to know God deeper. Hindi yung para paalalahanan, para sabihin. Because He already knows. Kaya sabi mo na verse 33, subalit, pagsikapan muna ninyong gawin kung anong mahalaga sa kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At ang lahat ng mga pangangailangan ito ay ipagkakaloob niya sa inyo. Ang ganda nun, di ba? Pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa kaharian ng Diyos. In other words, do not let this worry, these things, take you away from what is truly important. Sinasabi kong madalas, pag tayo po ay nasa survival mode, nawawala yung vision and passion. Totoo yan. Nawawala ang vision and passion. So this is a reminder for us na ayaw ng Diyos na nasa survival mode ka. Kasi pag nandun ka, hindi ka lalago eh. Ang goal mo lang, makalampas lang, maalpasan lang. We have to thrive. And to thrive means that we learn to trust the Lord. Kaya sabi sa verse 34, kaya huwag ninyong alalahanin ang mangyayari bukas. Bukas nyo na lamang harapin ang mga nakatakdang kabalisahan ito. Sapat na ang mga kabalisahan ng bawat araw. So ang bawat araw, may kanya-kanyang problema yan. So sapat na. E minsan ho, ino-overload natin ang sarili natin eh. At later on, na nangyayari sa atin, makapangyarihan yung takot kaysa dun sa pagtitiwala, di ba? Kaya muli mga kapatid, let us learn to trust the Lord. Reflect on what God has been doing in your life. Look around. Tingnan mo yung mga pagkilos ng Panginoon. At nawa ang mga bagay nito magpaalala sa iyo na sa likod ng lahat ng bagay na ito, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

For today's episode, we will reflect on the name of one of the Bible characters at ang kasaysayan ng kaniyang pangalan. Ako bilang teacher, nag-struggle ako sa pag-memorize ng pangalan ng mga estudyante ko. Pero knowing na a person's name is one of the most important sounds sa kaniyang tainga, I use code, I use association para sa kanilang pangalan na mas madali kong matandaan. Iba kasi yung liwanag ng mata ng tao kapag binanggit mo ang kaniyang pangalan sa tamang pronunciation. At sa Bible, naka-emphasize din kung gaano kahalaga ang pangalan. Because names can be used to communicate God's message. Example, yung Isaac, meaning ay one who laughs o one who rejoices. Dahil ang batang ito ay dumating sa hinabahaba ng panahon ng paghihintay ng kaniyang magulang na sina Abraham and Sarah. At tumawa pa nga si Sarah nang ibalita sa kanya ng angel of God na siya ay magkakaanak at the age of 90. Biblical names are also given to establish authority over another. Example naman ito si Rachel, ang asawa ni Jacob. Nang pangalanan niya ang panganay na anak na si Joseph at matagal rin niya itong hinintay. Ang ibig sabihin ng Joseph, he shall add or he shall increase or the Lord shall increase. At umasa si Rachel na magkakaroon pa ng kasunod na anak. Kasi ang kapatid niya na si Leah na karibal niya rin kay Jacob ay biniyayaan ng maraming anak. And so, to establish authority over another, pinangalanan niyang Joseph ang kaniyang anak. Ikaw ba kaagapay, alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Anong ibig sabihin ng pangalan mo? Would you like to share it? If you can comment down below or send the message sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Sa Pilipinas, may unique way tayo sa pagbibigay ng pangalan. May mga pinagsamang pangalan ng magulang. May inuulit na pangalan mula sa mga lolo na naging the third, the fourth, the fifth, hanggang sa naging seventh, and so on and so forth. Indication niya na tayo bilang mga magulang, talagang iniisip natin ang pinakamagandang pangalan para sa bata. Kasabay nito yung pagsisimula ng mga pangarap para sa kanya. Pero merong naitala sa Bible na opposite. Kung tayo bilang mga magulang, iniisip natin yung the best para sa bata, sa sobrang hirap ng nanay na ito sa kanyang panganganak at sa sitwasyon ng kanilang bansa noon, tinawag niya ang kanyang anak na kahirapan. Sabi sa passage, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan at naipangalan sa bata ay sorrowful or born out of pain. Ang pangalan, Jabez. Imagine yung growing up years ni Jabez, ano? Every time tatawagin siya ay nakatatak, ang sakit, ang lungkot, ang hirap na dinanas ng ina, ang hirap na dinanas ng kanilang bansa noong siya ay ipinanganak at naipasa yan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Every time na tatawagin ka, mayroong pait na nakakabit sa iyong pangalan. Nakaka-relate ka ba sa sitwasyon ni Jabez? Yung hindi na nakalimutan ng mga tao ang nagawa mong kamalian, ang mga naging kapalpakan mo, at itinatak na nila ito, idinikit na nila sa iyong pangalan. That every time they call your name, they remember your past, they remember your mistakes. They remember the pain that you brought into their lives. But out of this sorrowful name, isinilang ang lalaking puno ng pananampalataya sa Panginoon. Basahin ko lang po yung sa 1 Chronicles 4:9-10.
Si Jabez ay higit na kagalang-galang sa kaniyang mga kapatid at tinawag ng kaniyang ina ang kaniyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya na may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang ako'y huwag maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. So he prayed. Ang kagandahan lang kay Jabez, bata pa lang siya, na-orient na siya sa kanyang weakness. Alam niya kung paano ang kasalanan ay nakapaghahatid ng kahinaan. Of course, this was so painful for him, and he wanted to change the course of his life. At dahil meron siyang personal relationship sa Panginoon, nais niyang maging tapat. But he knew he had no power to do that. And his prayer is revolutionary. Sabi niya, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Jabez asked God to bless him. Kinilala niya na Diyos lamang ang may kakayahang magpala. He desired blessing sa lahat ng area ng buhay niya, lalong-lalo na sa kanyang spiritual state. Ano pa ang hiningi niya? Enlargement of his territory. He wanted to serve God more, to expand his influence, his impact, and opportunities. Hindi lang ito yung dumami yung kanyang kayamanan, but he wanted to have an impact sa buhay ng mga tao at kinilala niya ito bilang isang God-given purpose. Do you want to be a blessing to others? Why don't you pray? Pray that the Lord will enlarge your influence, your territory, your ministry. And then Jabez asked God for his hand to be with him. Alam na alam ni Jabez na without God's help, wala siyang magagawa. Kaya ang kanyang pagmamakaawa sa kamay ng Diyos ay gayon na lamang. And lastly, Jabez asked God to keep him from harm and free from pain. Ito yung pinakamahalaga sa kanyang panalangin. Sa ancient Jewish custom, ang pangalan ng tao tells more of his future. At ang pangalang Jabez, of course, out of desperation ng kanyang nanay, ay dead end na para sa kanya. He was already bound to fail the moment he was born. And his life will be full of pains and sorrows. Yan yung ilulook forward ng mga tao. Kasi ang pangalan niya, Jabez, pangalan niya pa lang, talo na. But this man proved his faith in God. He was so hopeful. Binasag niya ang malasumpang nakadikit sa pangalan niya sa tulong ng Diyos. Sa tulong lahat ito ng Diyos. At sa tulong ng Diyos, naniwala si Jabez na kaya siyang i-deliver mula sa mapait na karanasan. That is God. That is His transforming power. That is His transforming grace na kahit sabihin ng tao sa'yo, ah, wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Pero iba sa Panginoon, all things are possible to Him, to those who believe.

Kagapay, ito ang Reflections at ako ang iyong kasama ngayong araw, si Jo Cabrera Alabastro. Today's episode is focused on 1 Chronicles 4, 9, and 10, where Jabez prayed to God saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Itong revolutionary prayer ni Jabez has transformed his life. Naging game changer sa buhay niya. Hindi siya nagduel sa nakaraang sumpa ng nanay niya sa kanyang pangalan. And he knew that when he trusted God, his future is secured. Hindi siya nabuhay ng may kapaitan gaya ng idinikta ng kanyang pangalan. At yan ay sa tulong at sa kahabagan ng Panginoon. Kahit sa ating mga Pilipino, di ba, mahalaga yung pangalan. Our name is equal to our reputation. Kaya nga nung araw, may mga tinatakwil sa pamilya na sumisira sa reputasyon nila. Sometimes, people may give us names that will judge our destiny. May mga tao na pilit na binababa yung dignidad natin o pagkatao natin. You may be in a broken state. Sira ang iyong pangalan dahil sa bahid ng nakaraan, mga maling desisyon, maling pagpili. Dahil sa naging addiction, maling pagtitiwala sa tao. Nangyayari ito dahil hindi naman tayo perpekto at meron din tayong mga kahinaan. Minsan sa paglalakad ng asawa ko, kasabay ng napakaraming tao sa kalsada, papunta sa LRT, napaisip siya, "Lord, sa dami ng mga tao, may mga kanya-kanya silang concern, may kanya-kanya silang panalangin, isang area pa lang to ha, hindi pa naman ito yung buong mundo. Kaya mo ba silang isa-isang tugunin? May time ka pa ba sa bawat isa sa amin?" Siguro kung audible lang sumagot ang Diyos, baka nabingi na siya no, sa sagot nito na, "Oo." Kaya nga siya Diyos eh, sa lahat ng sandali, Emmanuel, sa bawat isa sa atin. And it's but natural na minsan nagdududa tayo sa kanyang kakayahan. Pero alalahanin natin that He knows our name. We are not just a random person. Parang sa COVID-19 cases noon, kapag nag-positive ka, kasama ka sa number of patients for the month. John 10:3 says, "The sheep hear His voice, and He calls His own sheep by name and leads them out." He knows us by our name. Sabi rin sa Isaiah 43 verse 1, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine." Gaya ng ginawa ng Diyos kay Jabez, He can turn your name from curse to becoming a blessing. What the devil meant for evil, God uses for good. You just have to trust in God and let Him guide you the way. Panginoon, marami pong salamat dahil You have called us for a purpose. At ang purpose po nito ay ultimately to bring glory to your name. Kaya lang po, we are weak. We are prone to make mistakes. Hindi po kami perfect. Lagi po kami nagkakamali. And we do not deserve to be even called by name. Sa dami po ng mga kasalanan namin, baka patong-patong na negative names na rin po yung deserve namin. Pero maraming salamat po, Diyos Ama, for sending Jesus Christ to us to cleanse us, to save us, and to redeem us from all of our iniquities. Thank you, Lord, for the power of the cross. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to be called your sons and your daughters. We do not deserve this, Lord, pero thank you. Thank you that even if we are bound to fail, we are doomed to death, your salvation has brought us hope and has given us life and another chance to live. Panginoon,
dinadalangin ko po siya na mayroon pong mabigat na dalahin sa kaniyang pamilya. Mayroon pong broken relationship with his or her spouse sa kanyang anak. Hindi sila magkaayos ng kaniyang biyanan. Dalangin po namin ang kapayapaan, ang sumaka nila, that you will also make a way para po sila ay magkasundo, magkaunawaan at magkapatawaran. Buksan po ninyo ang kanyang isip at ang kanyang puso patungo sa bagay na gusto po ninyong ipagawa upang magkaroon ng resolution yung kanyang ipinapanalangin. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may paglalambing. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Ining aton ginbasa bag-ugid lang ginlarawan sa aton diri ang gahom sang maayong balita, the power of the gospel. When we talk about the gospel, in say-say na ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15 versiklo 2 kag 3 kag ini na hanungod sa aton Ginoo nga siya nagkarisi ni nga kalibutan kag nangin matay tungod sa aton nga mga sala kag inlubong pagkatapos ang tatlo ka adlaw ginbanhaw kag nagkayab dito sa kaitaasan sa langit kag siya magakariluan amuni ang inatawag nga maayong balita sa aton ginbasa bag-ugid lang nga dinanan naga ambal diri si Apostol Pablo nga ang iyang ebanghelyo nga ginawali epektibo ini sa tanan nga mga tao sa mga unagid sa mga udiho kag sa mga hintil kay ginsiling niya diri nga may utang siya sa mga Grego kag sa mga barbaro sa mga maalam kag mga buang-buang amoy ni ang rason kung nga gintawag ni nga maayong balita. This is for all people, for all mankind. Kaginsaysay din ni Apostol Pablo, kung nga ginapresentare din ang gahom sa pulong sang Diyos, ng tao mangin matarong sa tubangan sang Diyos, kaginipaagi sa pagtuo, kag inibala nga pagkamatarong, hindi niya pagkamatarong nga ginhimo sang tao, kundi pagkamatarong nga ginhimo ni Kristo Jesus para sa aton. Kay ginlarawan niya diri kung ano ang paglapas ang tao sa bugos ng kalibutan, nagumpisa na siya sa bersiklo

0: oras, alas 6 sa buntag.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sa itong programang Balik Kita sa Umani. Ano sabi niyong amigo sa kanginan, Kuya Janos Lakihon, sa isa ka oras, maghisgot-hisgot kita unsay mga katikaran ng atong pagpanguma. Especially, we're celebrating the Nutrition Month. We'll have our guest later on, no? Pagkaman sa atong agridipunto, magkakauban ta, maghisgutan ng atong sumagin na tema na to sa atong Nutrition Month karon nga bulan. Of course, ang atong Agri News o ang atong Agri Dipunto. So, kana, bantay po ng atong mga kapresyohan sa ato ang mga commodities. Karon ng buntag o believe posted ni siya sa mga Facebook pages po sa atong mga Department of Agriculture Region 11 and Region 12. Well, of course, no? Kakauban na to ang atong mga partners ang sayo pa kayo sa kabuntag, nagika na ni sila sa ilahang mga nag-adto na sa ilahang mga kaumahan ang atong mga partners na mag-uuma. Kumusta naman mong tanan? On sa may mga katikaran diha sa inyo ha karong nga buntag kay murag hapong adlaw perti yung kusuga sa atong mga kaulan. On sa mga updates ninyo diha karon na at tangipod sa atong weather updates later on. O July 11 na ha 2026 basig nakalimot na ta sa atong petsa kay grabe. Kapaspas lang gid sang panahon. Oh, good morning dira sa aton partner. Sa technical side, ubo na to si Kuya Julius ug si Kuya Anson. O kapangapin na dira kuya. Kumusta ang atong recharging? si Kuya Anson na hapon lang daw nag-umpisa. ilang recharging, mayo na kay naka-recharge. Nakapahulay gamay. Nakauban po mi nila Kuya Julius tung Wednesday. Nakahula DXFE family. Ayan. Well, sa itong mga partners na very early pod nagbiyahe na para madala ang ato ang mga produkto diha sa atong mga palengke. Good morning Dayday sa atong palengke boy. Well, yes, partner na to pod ni sa kung what good tight time sa ato ang muadto og palengke. Nasi palingki boy. Ayan, mga partners na to sa National Nutrition Council Region 11 and Region 12. Happy Nutrition Month ninyong panan.

0: Well. Oras alas ay sutso na sa kabuntagon. O di na nato ni padugay-dugayon ang atong agi news kay tas-tas ni nga to ang mga isgutanan later on, especially mabot ning atong partner dere, partner sa nutrisyon. So, sa atong pagbalik ang atong agri-news.
1: Balik kita sa mga

Magandang araw mga kauman! Narito ang pinakabagong balita pang-agrikultura mula sa Rehiyon 11 at saka Rehiyon 12. Unang balita, pinalakas ang kabuhayan ng katutubong kababaihan sa Davao Occidental. Sa barangay Datu Danwata Malita, nagtayo ang Department of Agriculture ng isang multipurpose hall sa ilalim ng 4K program. Nagkakahalaga ito ng 1.47 million at nagsilbing sintro para sa paggawa ng handicraft at isa pang gawaing pangkabuhayan. Tumanggap din ang Datu Danwata Women's Association ng vegetable seeds bilang dagdag na mapagkakakitaan. Samantala, hinagtibay naman sa Rehiyon 11 ang Daily Price Index o DPI. Nagsagawa ang DA 11 ng orientation kasama ang mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies at market specialist upang pag-isahin ang sistema ng pag-monitor ng presyo ng supply ng produktong pang-agrikultura. Layunin itong mapanatiling matatag ang presyo ng pangunahing bilihin. At isa pang balita, sinuri at pinahusay ang corn at cassava program ng DA 11 sa pamamagitan ng mid-year assessment and planning workshop. Tinalakay dito ang mga resulta ng programa at mga kasusunod na mga hakbang upang mapabuti ang suportas ng mga magsasaka o sa mga magsasaka ng mais at kamuting kahoy. At dumako naman tayo dito sa Rehiyon 12. Patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng mga magsasaka sa Colombia Sultan Kudarat sa ilalim ng Presidential Assistance at Farmers and Fisher Folks Program. At sa ikaapat na araw ng payout, mahigit 1,600 na magsasaka ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda. Samantala, intatatag naman ang isang demonstration farm para sa indigenous people sa Soxargen. Nagtipon ng mga DA, MIADP at ang mga katuwang ahensya ng General Santos City upang pagtibayin ang partnership para sa Malungon Integrated Demonstration Farm na magsisilbing sentro sa pagsasanay ng teknolohiya. At sa ating huling balita, naghahanda ang DA 12 sa kanilang mga plano at budget para sa taong 2028. Tinalakay ang mga pangunahing proyekto upang higit pang mapalakas ang suporta ng mga magsasaka, mangingisda at sektor ng agribusiness sa rehiyon. At iyan po ang pinakabagong balita ng pang-agrikultura mula dito sa Rehiyon 11 at Rehiyon 12. At para naman sa ating weather update, ating napag-alaman na mahigit 43,000 katao apektado ng pagbaha sa Sultan Kudarat. Umabot na sa 43,671 individual o 8,480 families mula sa 44 na barangay sa lalawigan ng Sultan Kudarat na naapektuhan sa pagbaha dulot ng pinalakas na habagat na inaugnay sa epekto ng Super Typhoon Hinday batay sa pinakahuling monitoring ng Office of Civil Defense noong Hulyo 10, 2026. Patuloy ang isinasagawang assessment, validation at relief operations ng mga response team sa mga apektadong lugar. Samantala, nagpapatuloy rin ang pamahalaan sa panglalawigan at mga katuwang nitong ahensya sa pamamahagi ng agarang tulong sa mga naapektuhang pamilya. Isinagawa rin ang damage assessment particular na sa mga baybaying bayan ng Palimbang, Libak at Kalamansig. At para naman sa ating weather outlook, dito sa Regions 11 and Region 12, ayon sa pag-asa ngayong as of 5 a.m., patuloy na pinalakas ng Bagyong Hinday ang habagat na siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan sa Region 12, kabilang ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani at General Santos, ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog.
na maaring makadulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mababang lugar at bulubundukin. Dito naman sa Rehiyon 11, inaasahan naman na maaliwalas hanggang maulap ang kalangitan na may pakananakang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Lalo na sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms at epekto rin ng habagat. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling mapagmatsyag dahil posible pa rin ang pagbaha sa mga lugar na nakaranas ng malakas na pag-ulan. Iyan po ang ating nakuha sa galing din sa Philippine Information Agency Region 12 at PAGASA. At ngayon naman para sa ating Prize Watch. Okay, bantay presyo ng ating basic commodities. Ating nakuha galing sa Sock Sargent Day A Daily Price Watch as of July 10, 2026 at dito sa Region 11, especially sa Bangkiruhan Public Market, July 9, 2026. O sa Region 12, rice natin na regular milled 8.38 until 50 pesos, ang well milled 42 to 53, ang premium 45 to 56, ang imported natin nasa 48 to 60. Sa ating mga vegetables, squash 20 to 50 pesos, ang eggplant 35 to 80, ang ampalaya 50 to 90, ang ating kamati 60 to 120, ang cabbage 50 to 110, ang ating carrots nasa 80 until 160. At sa ating beef naman, nasa 200 pesos up to 500. Ang ating brisket, 285 to 380. Ang rump naman, 350 to 430. Samantala, ang tenderloin, nasa 400 to 500 pesos ang kilo. Sa ating pork, ang liempo, 240 to 370. Ang kasem, 230 to 364. Ang spare ribs naman, 150 to 340. Dating mga isda, tuna, ay ito pala yung tambakul na tinatawag. 300 to 480. Sa tilapia, 100 to 260. Ang bangos, 130 to 250. Ang galunggong, 180 to 280. So, dara na mga sa itong mga palingki sa Coronadal, kagiban pa. Sa atong chicken, wholesale, whole nga manok, 165 to 253 ang kilo, ang breast 170 to 255. Ang aton nga mga itlog 4 pesos up to 10 per piece, no, piwi to jumbo, ang medium 5 pesos 35 up to 8. Sa aton mga prutas, banana lakatan 35 to 60 ang kilo. Mahal-mahal ha. Ang saba 20 to 40, ang calamansi 30 to 70. Aha. Mangga 70 to 140, papaya 240 to 20 to 40 pesos, ang watermelon 30 to 75 pesos ang kilo. So ang spices natin, red onion 70 to 160, ang garlic 100 to 180, ang ginger 70 to 150, ang red chili, oho, ayun, 130 to 260. Mahal-mahal, diba? Ang aton nga mga sugar, brown sugar 56 to 76 ang wash, 65 to 69 ang mga refined naton, up to 98 pesos. Ang aton mais, rock salt, uy, may gabaligya pagli, mais ang salt naton. gabaligya pagli, rock salt ha, 8 pesos to 15. Ang iodized naton 20 to 45. Yan. Wala na tanin yung ginabalit yan yung rock salt dira sa itong mga tindahan. Kay kinanlan dira ang iodized. Ano ba? Kumusta ba dira ang monitoring na ito sa aton nga mga iodized salt? Aha. Abad rin naman ta sa Region 11. Especially sa Bangkiruhan, natong nakuha na po ni sa Agri-Info Davao. O na ay bagong Price Watch nga page ang
Davao pangitaan nato ni sa Davao Info. Para sa tong rice regular 50 to 51, well milled 52 to 55, premium 56, imported 55 to 60. Para sa tong mga vegetables, squash 30 to 40, eggplant 60 to 70, ang palaya 80 to 95, ang atong kamatis 100 to 150. Aha. Medyo mahal ning atong kamatis diri sa Davao. 150. Cabbage 80 to 90, ang atong carrots 90 to 120, ang beef brisket 350 to 430, ang atong mga rump 420 to 460. Ang atong pork, liempo 340 to 360, kasim 290 to 310. Ang atong mga fish, isda, tuna 290 to 320, tilapia 120 to 160, sabangos 160 to 200. At atong galunggong 180 to 240. And then ang atong chicken bull 160 to 170. Ang atong eggs nasa 6 pesos to 950 per piece, no? Ang medium nasa 7 to 750. So ang banana natong lakatan na 45 to 65 dere, saba 30 pesos, kalamansi 40 to 50. Grabe ang diferensya ha sa aton nga mga kalamansi 30 to 70 dira sa Coronadal o sa South Cotabato no o sa Soxargen diri sa Davao no 40 to 50 lang agoy. Ang atong mangga, 100 to 120. Papaya, 30 to 40. Watermelon, 40 to 60. Ang red onions na to, 120 to 140. Ang garlic, 140 to 160. O ang luya, 120 to 140. Ang chili na to, 200. Ang sugar na to, nasa 60 to 70. Ang refined, 70 to 85. Ayan po ang ating price watch sa ating pagbabalik ang ating Agri-Dipunto after this.

0: balik kita sama.
1: Anita Lambuta Kuskan Yutanato.
0: Balik kita sama.
2: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri Di Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita, share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto, dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto.
3: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
4: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita Sama, 6:26 in the morning. Before tayo mag-discuss sa ating Agri Di Punto, good morning dyan sa ating mga partners. Kuya Dex Ariel Lakion, Sir Rinante Silvano, salamat kayo for being with us. Kuya James Simato, good morning. Ivan, kumusta ang trabaho? Thank you for being with us. Kuya Jeyo, thank you very much. Kumusta man diha sa inyo ako eh. Hopefully makalaag po kadiri balik sa ato sa ano, bansalan. Ayan, sa ating mga partners, good morning. Kuya Ernesto Tartado, good morning. Thank you very much for being with us this morning. Nasambal pa niya. Thank God we're still alive. Shout out sa tanan ng mga listening farmers and friends. And I'm glad you're back. Thank you again, Kuya Ernesto, for your support. Ayan, sa ating Agri Di Punto ngayon, July na naman, Nutrition Month na po. Kada tuig, makadungog kita sa mga report na makahatag sang paglaom. Libo-libo ang napakaon, milyones na pundo na gasto para sa nutrition programs. Madamo ang beneficiaries na nakabaton sang suporta. Maayo man ini. Kinahanlan ini. Dapat naton ini nga pasalamatan. Pero subong nga gapamangkutunta ang isa kapamangkot na hindi perme ginapamangkot. Kung madamo kita nutrition programs, nga madamo man gihapon ang kabataan nga kulang sang nutrisyon. Basi hindi tungod kay kulang kita sa aton programa. Basi ang problema, amo ang ginabilang naton ang aton nga manahimo kaysa tuod-tuod o tinuod nga nagbago. Ang mga numero importante sa agrikultura, ginabilang naton ang mga ektarya na tamnan, ang mga sako nga abono nga redistribute, ang seedlings nga nahatag, ang trainings nga natapos o nahuman sa social welfare, ginabilang ang mga beneficiaries sa health sector, ginabilang ang feeding activities. Importante ini nga mga numero. Pero mas may importante pagid nga numero. Pila na kapamilya ang may masustansya nga pagkaon adlaw-adlaw. Pila na kabataan ang wala na stunting. Pila na kamag-uuma kaya ang napakaon ang iya pamilya gamit ang kita sa iya kaugalingon nga uma. Amo ini ang mga numero nga dapat naton ginalantaw. Mga ka-agri, here's our agri insight. Sa nutrition sensitive agriculture, ang sukod sang isa ka malumpuson nga uma hindi lang ang kadamuon sang ani. Ang mas importante nga pamangkot amo ini. Mas himsog bala ang pamilya sang mag-uuma. Kung nagadugang ang ani pero kulang gihapon ang nutrisyon ang iya nga kabataan, may kulang pagid sa aton sistema ay ang tinuod nga kalampusan sang agrikultura hindi lang more production. Ang tinuod nga kalampusan amo ang better nutrition, healthier families, kag mas lig-on nga komunidad. Ang bag-uuma nga nagapakaon, trisya ang kulang? Mga kaagri may isagid ka masakit nga kamaturan. Ang nagapatubo sang pagkaon sang pungsod, amo pa ang usahay kulang ang masustansya nga pagkaon. Ginatudluan natin sila magtanom sang high value crop, sakto man ina, kinahanglan man nila ang income. Pero usahay nalimtan nato sila tudluan nga magbilin pud og lugar para sa ilahang mga utanon o vegetables, para sa prutas, para sa mga pagkaon nga makahatag sang balanse nga nutrisyon sa ila pamilya. Kay ano ang pulos sang mataas nga income kung ang kabataan malnourished man gihapon? Ayuda hindi makasulbad sang gutom. Importante ang ayuda. Labi na kung may bagyo, may hulaw, may peste, may kalamidad, pero ang ayuda temporaryo lang na. Ang relief goods, mahurot. Ang food packs, maubos. Pero ang gutom, mabalik gihapon. Ang permanente nga solusyon, amo ang produktibo nga umahan. Lig-on nga panginabuhian, diversified farming, healthy soil, malinong nga merkado. Taglokal nga pangluhan nga naga-invest, hindi lang sa subong, kundi sa sumusunod nga henerasyon. Ang nutrisyon, nagsugod sa uma. Mga kaagri, ang nutrisyon wala nagasugod sa feeding center. Nagasugod ini sa matambok nga duta, sa malimpyo nga tubig, sa responsible nga pag-atipan sa aton nga kalikasan. Mungani nga ang tema sang nutrisyon man subong nga tuig, nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Kung gusto nato nga sang masustansya nga pagkaon, kinahanlan mangin maayo kita nga manog atipan o tinugyanan sang aton nga mga duta nga ginhatag sang Ginoo. May mga tahom o matahom nga paalala ang pulong sa Diyos sa Genesis 2:15. Kinkuha sang Ginoong Diyos ang tao kag ginbutang sa harden sang Eden ang good ini at tipanon kag wala ginasiling sang Ginoo nga abusuhon ang kalibutan, ang iyasugo, amo, ang pag-atipan. Kita, mga mag-uuma, mga manog tanom, mga manog pangisda, kita ang una nga katiwala sang iya nga mga tunuga. Kag maayo nga katiwala, wala nagahuna-huna sang subong nga ani. Nagahuna-huna man siya sang uma ng mga panubli sang iya nga mga apo. Mga kaagri, may isa kita ka prinsipyo nga dapat permi natin hinumduman. What's get measured gets managed. Pero kung ang activities lang ang aton ginabilang basin malipay kita sa reports, samtang ang tinuod nga problema padayon nga nagpabilin. Busa hindi lang naton ihapon ang mga programa, ihapon nato ang mga kabataan nga nagtinubo nga himsog, ihapon nato ang mga pamilya nga wala nagagutom, ihapon nato ang mga mag-uuma nga may dignidad, lig-on ang nga panginabuhi kag masustansya nga pagkaon sa ilang kaugalingon nga lamisa. Kay sa katapusan, ang sukod sang kalapusan sang gobyerno, kag sang agrikultura, hindi ang kadamuon sang proyekto, kundi ang kadamuon sang kinabuhi nga nabago. Ako si Kuya Janos Lakihon, ini ang agridipunto sa aton pag-atipan sang kalikasan, ginaprotektahan nato ng nutrisyon. Sa aton pagpalig-on sang agrikultura, ginapalig-on man naton ang kaugmaon sang kada Pilipino. Kay ang tinuod nga kalampusan, hindi lang makita sa report, kundi himsog nga kabataan, lig-on nga pamilya, kag masinadyaon nga mag-uuma. Madamo nga salamat. Balik kita sa uma. aton pagbalwik ang aton nga special episode with RNPC Rizabeth Lakihon. After this,

0: Ani ana, ani ana.
1: Ang programang alang sa mag-uuma, ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma.
0: Balik kita sa uma.
1: Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma, atong pakikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana, mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma.
0: Balik kita sa uma.
1: Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado, atong hisgutan.
0: Balik kita sa uma.
1: Mag-uumang dunay kahibalo, siguradong dunay asenso.
0: Balik kita sa uma.
1: Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang
0: Balik kita sa uma.
1: Kauman si Kuya Janos Lakihon.
2: Kini nga programa, hatid kaninyo sa
3: 1197 DXFE Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
4: And welcome back sa ating programang Balik Kita sa Umani. Ano po ninyong kaamigo, Janos Lakihon, o kauban na to ang Regional Nutrition Program Coordinators, Region 11, na Ma'am Ritzebeth Lakihon. Ma'am, good morning!
5: Good morning, Kuya Janos. No? Always good na ako ni partner sa nutrition. May buntag bod sa tuang mga listeners and followers ni ining programa Balik Kita sa Uma. Happy Nutrition Month, no, mga kaigsuunan diha sa tuang media platform, diha sa mga kung asa man mo karon, hinaot nga naa mo sa maayo nga kahimtang og again karong bulana gina-celebrate nato ang Nutrition Month celebration.
4: Ayan, opo. Baka nakay gusto i-shout out po sa itong mga partners kay live kita sa duha na ito kay Station 1197 DXFE o 1062 DXKI.
5: Okay, maayong buntag, no? Sa ito ang mga frontliners nga nakaka-tune in karon, no? Ang ato ang mga barangay nutrition scholars both sa Region 12 and sa Region 11. Eh, ang ato ang mga partners sa kalihukan sa nutrisyon, eh, ang atong mga multi-stakeholders nga mga non-government agencies, ang ato ang mga partners sa private sector ug usab, no, mga nanay, mga tatay nga naa karon sa mga panimalay, murag lain ang atong panahon karon, pero mao gyud ni ang panahon nga makapaminaw ta og makahatuha ta og mga dugang kahibalo sa maayong nutrisyon.
4: Ayan, oh, shout out daw sa atong mga partners diha, si Jan Hugutyu, Ate Barbs M, good morning. Ako kay Lucibel Mordero Garrido, good morning po. Da Dulor Morano Gavili, ako kay Tristan Wyatt Gulay, happy Sabat po daw sa tanan. So atong hisgutan karon, ma'am, ang atong kaning ginaingon nga theme sa atong Nutrition Month celebration. Unsa ni kay ma'am?
5: Well, ang ato ang ika-52nd Nutrition Month theme, naga-focus kini sa environment and good nutrition. So ang atong tema karon, no, karong tuiga, nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. So gwapo kaay ni nga ano karon tema, no, kay murag lahi ra gyud siya sa uban nga mga tema nato sa mga niaging tuig. So mas interesting this time because ginatagaan na gyud natog importance ang nutrition, no, and as well as ang sustainability sa environment as well as sa food system.
4: Ayan po. Okay. So mura og related kayo ning duha gyud, no, ka environment and food, no. So ma'am, ngano man ana ang ato ang theme this year?
5: According sa experts, no, nga ang nutrisyon dili lang na siya sa pag ensure nga adunay healthy foods sa plate or healthy ang food consumption, healthy ang food choices, but naapoy bearing ang ato ang environment, kung paano ginaproduce ang food, ang ato ang ecosystem, kung sustainable ba siya, as well as ang atong mga food sources, no, sustainable ba siya. Kaya diha gikan tanan ang ato ang mga pagkaon nga masustansya. Kung healthy ang ato ang environment, healthy ang ato ang food system, or productive ang atong food system, magkaroon po tag productive nga agriculture, mga food supply, productive siya, as well as ang fisheries, productive, limpyo ang tubig. So kanan no na ana siya'y impacts ato ang food system and eventually it will contribute the production to the production of healthy food. So kung healthy ang ato ang food sources, healthy ang atong food, ma-ensure pud nato nga quality ang nutrients nga naa sa ato ang mga pagkaon. So guwapo kaayo nga masabtan nato kung unsa ka importante ang ato ang pagprotect sa ato ang environment as well as sa ang ato ang kaning ato ang ecosystem no, para magkaroon ta ani nga mga pamaagi sa maayo nga pagproduce sa ato ang food and eventually ma-ensure nato nga aduna kitay masagana nga mga pagkaon no nga sa kanunay sa tanang panahon even paman maka-experience ta ani mga climate change no, sustainable ang atong food system as well as ang atong ecosystem.
4: Ayan po, no. So with that, no, makita na to nga naay linkage gyud ang nutrition, food system and climate change, ano? And unsa ba yung mga tips na to, mama, para sa usa ka farmer na o sa tanan nga nagapaminaw nato to have this, nganong kailangan gyud nato ning good environment na in terms of nutrition. Kaya nga no, day, ang atong nutrition situation diri sa Pilipinas karon. Taas pa ba gihapon ang malnutrition o unsa?
5: Well, kana gwapo kana nga pangutana no, kay kung aduna kitay ang ato ang malnutrition actually could also be attributed sa ato ang mga types of food nga ato ang ginakaon. And ang ato ang mga ginakaon will also rely no sa ato ang accessibility and availability sa food. So kung disrupted ang atong food production tungod sa climate change no, naa kinay consequences sa nutrition. So ang datos nato karon sa malnutrition, niabot na kita og taas-taas gyud no nga percentage kanilang daang atong mga households nga food insecure. Aduna kitay 32.6 nga mga households nga food insecure, apil na diha, or aside from that, aduna kitay mga severely food insecure pud nga households at 2.9%. So kaning mga food insecure households most likely no aduna kini mga members sa family nga ginatawag nato og undernourished. And karon sa survey sa data nga ginapakita sa FNRI, nagapakita nga na slight increase ang ato ang stunting no from the previous year, previous survey period. So ang current nato nga nutrition situation on stunting is nasa 25.3%. So meaning to say, isa sa upat ka mga bata are considered as stunted, while 16% sa mga bata nato karon mga underweight and wasting or wasted na mga bata no at 5.1%. So kung balikan nato ang ato ang kinaiyahan no ang atong environment. So kung disrupted ang ato ang food production, pat kabutang ang magiging apektado niini ang availability sa food, ang affordability sa food, dietary diversity ug ang nutrient quality. So ang ato ang tema karon naghahatag og emphasis no nga need gyud nato protektahan ang atong environment because it will also affect our food production. So kung magkaroon ta og vulnerability lalo na sa mga households nga inadequate ang ilang access sa food, magsuffer gyud ang nutrition dili lang sa mga adult but labi na sa mga kabataan, labi na ang mga infants, ang mga pregnant and lactating, mga older person, mga low income households. So sila gyud ang mas lalong naapektuhan, labi na kaning atong mga smallholder nga mga farmers. So unsa man gyud ang impact ni ining ato ang climate change no sa food system, actually naatay ginatawag nga kining mga factors that contributes sa ato ang climate change no, upat kini kabutang nga pagdili nato ma-address no. Magbalik-balik lang kini. So first thing is we need to understand ang ato ang food production. So paano ta nagaproduce og food? Okay. So kung unsustainable ang atong food production, like nagagamit kita og mga fertilizer or else naabatay mga food waste, no? Na may effects sa ato ang environment. So mag-create na siya og pressure sa atong environment nga mag-contribute na siya og kanang greenhouse gas emission. So ang greenhouse gas emission tungod sa food waste o tungod sa mga fertilizer nga ato ang ginagamit, naa kinay impact sa ato ang climate change.
4: Oh, klaro lang ato ma'am ha. Need mangyud sa atong mga kaumahan ang fertilizer, no? Pero kung synthetic fertilizer ang atong gamiton, mao ni siya ang dako kayong impact nga mawala ang katabunok sa yuta kay dependent na kayo sa synthetic. So unsay mga fertilizer nga atong kailangan is kailangan nato katong mga natural nga mga fertilizer, no? So ang effect ato ingon nimo ma'am is mo
5: well tama to, no? Mga synthetic fertilizer, mga pesticides mo na siya ang naay mga negative nga impact sa tuang environment. So kung dili lang pud na maka downgrade, no, sa quality sa tuang soil, maano niya ang fertility sa tuang soil, no, in the long term, but naa siya impact sa tuang environment because pag poor ang ato ang mga agricultural practices, okay, nanay effects ato ang environment that eventually, no, makakontribute ka na siya sa pagtaas sa temperatura. So pwedeng magkaroon ta og more frequent nga droughts, floods and the stronger typhoons kay magano man na magcreate man na siya og heat sa ato ang sa magcreate og heat and pressure and eventually dili na magiging normal ang condition sa ato ang climate. So sa panahon nga halimbawa summertime instead nga summertime, so nahimo siyang ting-ulan, no, so maglahi-lahi ang pattern sa ato ang rainfall. So kung maglahi-lahi ang pattern sa ato ang rainfall, maapektuhan pud ang production sa ato ang agricultural production kay aduna magsinati na nato ang pagbaha. Then mag-increase ang mga sea level, no, ang level sa sea mag-increase as well as magkaroon na pud og kanang contamination sa ato ang river. So pwede magka-contribute kini sa fish kill labi na katong mga contaminated nga land areas. So ang drip sa water pag sige og ulan mag-adto na siya sa river and then of course na ay impact dito sa ato ang mga fish, no? So kini maka-epekto kini sa ato ang food system kay magresulta kini sa lower crop yields. Syempre pag dili na healthy ang atong soil, downgraded na or degraded na ang atong soil na anay scarcity sa water, no? Maka-apekto kini sa ato ang quality sa food. So kana ang nagiging cycle, okay, na yung mga pressure. So feedback loop ang tawag ni Ana.
4: Feedback loop. Morning source na to, no? Gikan sa FAO. And then unsay mga key messages gid nato karon ma'am sa Nutrition Month, no? Especially siguro di man gid ato mahurutanan kay murag short na kayo tong time, no? We have 5 minutes more. Unsa ang mga key messages na gusto nimo ipaabot karon sa ato ang mga listeners, especially diri sa atong mga smallholder farmers nga naminayo nato diha sa atong mga kaumahan.
5: Okay, with that, no, kinahanglan gid kaayo ang pagtinabangay, ang multi-sectoral and collective action para matugunan nato ang pag-protect sa ato ang nutrition, pag-protect sa ato ang environment. So dili lang gid kini role sa isa ka sector but pinaagi sa pag-collaborate sa mga different sector, makatabang kini para ma-sustain nato ang atong healthy ecosystem. Pinaagi sa pag-integrate, no, kaning nutrition into climate, agriculture and environmental policies. So kumbaga always nato i-consider nga pag nagapasa kitag mga pulisya o nagasupport og pulisya to protect the environment, no, on food production, i-consider nato always ang impact ni ini sa nutrition. And now daghan natag mga technology nga pwede natong i-adapt and i-integrate sa ato ang pag-produce sa food. Pwede nato i-apply kining climate smart agriculture and fisheries, no, like katong na-mention ganina, instead of using mga synthetic nga mga fertilizer, we need to adapt and use katong ato ang mga organic na farming system. Okay, so sa ato ang ika 52nd ga Nutrition Month team, ato ang always nga timan-an ang pag-care sa ato ang environment. So ang pag-care sa atong environment is also a way of saying na we're also caring for our health and the nutrition. So ang pag-protect nato sa nature, dili lang na siya environmental responsibility sa isa ka sektor, no? But also it's a nutrition responsibility. So I hope that with this campaign, no, ma always nato ma-consider o i-inculcate sa ato ang mind, ang positive action. Maski unsa lang na siya kagamay, na siya impact sa healthier nga future. So, ato apong paringkamutan nga i-maintain nato ang balanced meal, no? Kung mag-consume kitag food, always consider nato kung naabanay food sources nga gikan sa vegetables, sa fruits, protein and fats. And aside from that, importante pud nga suportahan nato ang atong mga local farmers, no? Katong mga small scale nga mga food producers kay dako pud na nga tabang kanila para ma-sustain ang pag-provide og mga healthy food sources. And isa pud ka reminder sa ato ang mga households food keeper, no, ang pag-reduce og food waste. Kung naaman kita yung mga sobra nga pagkaon, pwede nato kana i-recycle, pinaagi sa pagiging creative sa pag-prepare og food na makaproduce taglahi nga recipe. And of course, no, kung mag-consume kita sa magkaon kita sa mga restaurants, magkaon lang tanga, tama lang po sa ato ang kayang huruton. Also, ang pag-establish o gardening, importante po kaayo ka na kay para ma-ensure nato nga regular ang atong access sa food supply. And ang food waste, no, na-mention na ako ganina nga naa siya impact sa ato ang environment, so i-manage po nato nga ma-minimize ang atong mga food waste. So magkaon lang ta sa tama lang sa ato ang gikinahanglan. O kung aduna may sobra nga food, ato aka nang i-preserve o i-keep na dili siya ma-spoil na pwede na po nato ma-recycle sa next nato na meal. So importante po ang pag-advocate, no, sa sustainable nga policy. So diri dako og role ang atong mga policy makers para ma-ensure nato nga ang atong mga pulisiya nutrition sensitive, because ang atong gina-protect ang atong mga future generation. Now, together, kung mag-act kita, no, adunay pagtinabangay, adunay pag pagiging mindful, no, dito sa ato ang mga services as well as sa mga support dito sa ato ang mga programa, even pag-disseminate niining atong campaign, we're already contributing dito sa ato ang food system that will not only benefit the environment but will also nourish, no, the communities, nourish the people and nourish the planet. So together, ako, sa makausap pa, let's live out with this year's theme, ang nutrition at kalikasan, ating pangalagaan.
4: Ayun, no? So hopefully, napatay igong oras, ma'am. If you have time, siguro next Saturday. At paning palaluman, kaya marag intro pa man langod ni. No. Okay, di kayo tasang atong oras, but we learned, no, na ang pag-alaga giday sa ato ang kalikasan na ay dakong contribution dito sa atong food, ha? At saka ang variety nga atong ginakaon ay labo na sa atong mga kaumahan, no. With that, ma'am, before ta magtapos, any words nga imong ipabilin sa atong mga mag-uma karon?
5: Well, ang daghan pud kaayong salamat, partner, sa opportunity for us nga ma-promote nato ang good nutrition through this team, Nutrition at Kalikasan, ating pangalagaan. So, by working together, no, and also pag-embrace sa sustainable practices, labi na sa pag-protect sa atong environment, maka-build ta og healthier nga communities, maka-protect kini sa atong environment o maka-ensure ta nga ang mga future generation nato ma-enjoy ang safe, nutritious ug affordable food. So ipadayon lang nato, no, ang pagsuporta sa pagsulong sa mabuting nutrition, ang good nutrition para sa tanan, o i-practice nato sa ato ang daily lives ang good nutrition, pinaagi sa pag-ensure nga ang ato ang mga gina-serve sa atong family our healthy foods no naatay continuous supply sa pagkaon pinaagi sa atong mga backyard gardening. So kana lang no, daghan kaing salamat and happy nutrition month sa tanan.
4: Okay, daghang salamat sa inyong pakiguban ganato. Ano man kita igong oras karong buntaga sa ngalan sa 1197 DXFE ug 1062 DXKI management and staff, si Kuya Julius ug si Kuya Anson sa atong technical side, kini si Kuya Janos Lakihon magaingon ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang himaya, maayong Sabado kanatong tanan.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga...

0: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139, verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Ako si Joy Pastoral, nag-tune in ikaw sa DYVS Bacolod upod ang DXKI. Si DXKI amo ng sister station namon. Aradda sa General Santos City, ikaw nga nag-tune in. Sa Coronadal City, sa South Cotabato, amo na da ang DXKI. Upod da ang Sorala, Erlinda and Magne, kamusta, kamudira? Sa South Cotabato, ara, da ang Kipalbig, Tampakan. So, gina-welcome ko, gid. Kag naga-good morning, gid ako, dira, sa imo. Nga naga-tune in, aga pa, ara na ang Mom's Heart. Iban sini naga-pamahaw, iban sini naga-digamo. Salamat, gid, sang pag-tune in. Jeanette, kamusta ka da? Si Luz, si Lerma, si Ginilyn Roca. Okay lang kamo dira sa Kipalbig, Tampakan. Merly, hi Merl, okay ka lang? Good morning sa imo. Nanding Parcasio, welcome. Totong Villanueva, kamusta? Linda Samonte, dira sa Kipalbig, upod sa kay Jeanette Katakuan.

Church. Welcome, diri sa NIR, sa Alegria Murcia, ang naga-tune in. Dira sa Manapla, sa GBCN, welcome. First Baptist Church, sang Central Hawaiian, sa aton mga engineers dira ang naga-tune in. Kamusta nas ang buhay ni Carmi? Manangkora, mamaming belated birthday greetings gid sa imo. Si Manangkora baw Sabado subong, medyo relax mang ng corno. Upod sa kay Tintin, welcome Tin. Sa kay Candy, rest day subong kay wala ubra. Manang Sara A, good morning sa imo. Manang Lynn J, welcome. Ang akon nga office mate dira si Lydia. Si Manong June, dira sa Bangga Cori. Nanay Bell, Sabado subong so chillax. Attorney JM, good morning. Sir Rolando Plenyago, ara dira naga-duty or off-duty, naga-andar ang radyo. Salamat, Gid. Kag sa bata, sang akon bala classmate, sang high school, naga-tune in, si Micah. Hi, Mikes. Thank you very much for your prayers, for your well wishes sa akon. I really appreciate it. Welcome, Mike, sa aton nga program, Mom's Heart. Diri sa Villamonte, sa kay Luri, sa kay Meredith, nga naga-tune in. Welcome, Gid. Manang Feli, good morning sa imo. Manang Merly, kamusta? Miss Che, wae ka pa di ka labot sa Pinas. Miss Lourdes Lobaton, thank you for tuning in. Miss Cecil QV, welcome to the program. Province of Guimaras, welcome to Mom's Heart. Salamat, Gid. Sa kay Nay Mercedes, kag sa kay RV Nanit. Nay, thank you gid liwat ha sang imo nga letter sa akon. Kanami gid kag na-inspire gid ako. Sa kay Miss June, dira man sa Guimaras, good morning. Kag sa miga ko da bala sa Alimudyan, Iloilo. Roda, kamusta ikaw? I-regards ako da kay Preciosa, kag sa kay Orfa, kabay pangamayad gid kamo. Kag maayo gid ang tiyempo naton, no? Kanami gid Rod nga every time naga-feedback ini si Roda sa akon kag naga-message gid. Thank you gid Roda. Also, diri sa Rosario Heights sa Bacolod City, sa kay Ma'am Virgie Salgado nga naga-tune in, sa Mansilingan sa kay Ma'am Sarah Escalona. Welcome sa aton nga Ma'am Sart program. Kag sa imo chin, kamusta kamo ni Jasmine? Ba classmates naman si Jasmine kag ang apo ko. Thank you gid. Si Chin Chin naga-Facebook live ini siya. So, ara kita sa Facebook Live kung ano ang time, like kung gusto ka mo mag-tune in diri sa Bacolod City at 11 noon, makatch nyo ang Mom's Heart program naton sa Facebook. Ipangitaon nyo lang ang DYVS kag ang aton Mom's Heart program. Thank you very much sang inyo nga pagpamati. Kag tapuson ko this morning, Rod, tapuson ko na lang Roda ang aton nga sleep better ah para next Saturday lain naman ang topic. Si Roda ga follow up gid ni siya kung ano ang dason. Okay. So last Saturday, we talked about sleeping better, not even longer. Kay according sa isa ka medical director of the Johns Hopkins Center for Sleep at Howard County General Hospital nga si Dr. Charlene Gamaldo, siling niya importante ang number of hours nga ginatulog mo and how restful those hours of slumber are. So ang iya nga point, quality, good sleep quality is vital for your well-being. As again, sa aton bala nga mindset nga kinanglan longer gid ang aton nga sleeping time. Si Manang Feli, yagambal sa akon nga ay, ang number of hours ko lang niya is 4 hours, 5 hours lang gid mo. Tiya mo lang gid na iya, nag-change man gid ina nang. According sa kay Dr. Bryce Mander, PhD ini siya, Assistant Professor of Psychiatry and Human Behavior at the School of Medicine sa University of California, Irvine, siling niya sleep quality and quantity naturally nag-decline ina starting at age 35. So nagalain-lain ang sleep quality kag quantity naton. Pero nagambalgi niya si Dr. Charlene Gamaldo nga siling niya ang good sleep quality importante gid because ini maga-improve sang aton nga mood, memory and ability to focus. Good sleep quality naga-enhance sang aton immune system and keep you from getting sick. Kun may

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton Sabado morning program. Diri sa DYVS upod ang DXKI. Ang aton topic since last Saturday, sleep better, not longer. Kaya ang ambasang aton ng author nga si Mirelle Zeman, silingya pirmi lang kita nagapalibog sang number of hours nga ginatulog naton, but it turns out that how well you sleep matters much more than how much, how well you sleep. So, ang quality sang imo nga pagtulog is important kumparar sa quantity of your sleep. So, ano ini ang white noise and pink noise in relation sa aton nga pagtulog? Hindi ba lang ang kis akong gabi, nami, nagid hamuok, nagid sungulpi lang, may alarm no sang mga salakyan, gulpi lang bawsus do nagabungkalas kita ang aton dira nga mga ido nga gulpi lang baw magdululungan na sila mag-choir gani ang ido susga kakibot ikaw wala labot kis may gulpi lang abi may mga motorcycle nga ang ilang nga mga muffler ti ang inugtulog mo na gidya at 10 o'clock sa kagabihon do nagamat-amat ka na patuyo gulpi lang kulbaan ka kay nakibot ikaw sa ginatawag nga gahod no. Okay, to drown out ini nga mga gahod and other disruptive nga mga sounds, kalabanan sa mga tawo, gapandar sila blas ng ilang nga fan, electric fan at night, or nagausar sila sa iba no, technology na giniya, bedside sound machine, para nga imask nila ang gahod. Iba niya may music, para nga hindi lang bala mabatian ang kagansal sa sagwa nga hindi kita makaturog it mayad. But ini nga pagmask ang tawag sini white noise, hindi man kisa nami because it can backfire and actually harm the quality of your sleep. Amo ni nga ba ni Dr. Bryce Mander? Ang suggestion nila, pink noise. Okay, explain ko na dugay-dugay. Ariho, ang white noise and pink noise both combine several sound frequencies. Pero si pink noise nag-emphasize lower frequencies more than ang white noise. Kag ang pink noise nag-create sang gentle nga sound that has been shown to improve sleep. Question, ano na sila? Si white noise kag si pink noise, di taman kamaan karan. Okay, ariho ang iyang explanation. Ang white noise nag-contain equal intensity across all audible frequencies. Nag-create inisang harsh, static-like sound like ang TV static or a loud fan. Kag ini gina-mask, gina-tabunan ang mga gulpi balang kagahod nga sounds. While si pink noise nag-reduce ang volume of higher frequencies while gina-emphasize ni pink noise ang lower ones. And it sounds like steady rainfall or gentle waves making it a soothing, warmer alternative for sleep and relaxation. Nga ang kanami magtulog kung nagaulan. Kay ang rain gali, amuni siya ang pink noise. So ariho, i-describe ta ha. Ang white noise nag-distribute equal energy per individual frequency because ang aton mga dulungan are naturally more sensitive to higher frequencies. Inabalang nag-sound bright and sometimes abrasive, sensitive ng aton mga dulungan. While si pink noise nag-distribute equal energy per octave. Kag si pink noise nag-compensate for human hearing, nag-result in a more balanced, deeper, and flatter rumble that feels more natural. Okay, tama ka technical. Example, abis ang white noise. Television, radio static, humming air conditioners, ang aircon mo dira, white noise galit na, or inabala ang pag-rrrr of an exhaust fan. Si pink noise, example, steady, heavy rainfall, kung ara ikaw sa isa ka lugar nga may autumn, the rustling autumn leaves, or rolling ocean waves on a beach. Amun ni si pink noise, kasoothing. Amun na akong mag-ulan, like the past few days nga nag-uran, baw ka nami, kita ni iligid, no? Kay, do katawhay, kabugnaw, dason ang raindrops, kanami isang feeling mo.
Ano ang ginausaran naton sang white noise? Excellent for isolating yourself in a loud environment. Si white noise, highly effective at masking sudden noises like kisabala sa sulod sang balay naton, gali nagabong lang purtahan, no? So pwede ikaw mag-usara sang white noise like paandar ka aircon. Di kundi ang aircon may sound ina. Di bisan nagrinagumba ka mo daya daw mamask ya or matabun-tabunan. Kag si white noise is widely used for tinnitus relief or helping babies fall asleep. Si tinnitus daw inflammation ini siya sa imodulungan. Kag ang mga babies naton, nami ni ang ilang ng mga sleep kung may white noise like ang imo nga aircon dira, doon nagaham. Pero si pink noise ya mas miyad pagid because it is preferred for general relaxation, meditation, and deeper sleep quality. It is also widely used for office focus and improving cognitive recall. Again, ano tong mga examples ng pink noise na ton? Inibala ang heavy rainfall, ang ocean waves, or probably guro kung magkadto ikaw sa suba, no? Kung may jutay dira ng mga ripples nga daw, hindi magid waterfall ah. No, may gagmay lang abi nga mga ripples ang tubi. Inabala ang nature lang, yabala nga ka-soothing. I think ang birds nga naga-chirp, kag ang nagakulukanta, para sa ako niya pink noise na kay nanamian, gigun niya mamati isang mga pispis nga nagapulupanihul, nagakulukanta, nagapanawag sang iban man nga pispis, kag nagatuka sang ilang mga birdseed because I do that. Nga bakal ko yas ang birdseed, so ang ginabutang ko sa ginatungtungan sang amon mga plants, sang amon mga mesitera in between sina, kag ginabantayan ko na maghugpa na dagani ang mga maya malang na. Pero kisa may ara, gidiyaya sang pispis nga daw yellow-green ang iyang beak. Dasun may ara sang pispis nga ang iyang nga tail may puti sa punta ng simple creations ang Ginoo nga ako ya fascinated gikus ni maglantaw kag nagabutang ako da bird seed kay para kanami nga naga kadto sila dira kag nagakanta kag isa may mga nest sila sa santol, no, kisa naga perch sila sa iba. It's therapy para sa akon. So, kung may mga amok mo sina nga tripping, ti nami, no? Because it is soothing to the ears. So, gin-identify na naton ang white noise kag pink noise in relation sa topic naton, sleeping better, not longer. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. Kamusta kamuda sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Thank you for tuning in. Kagdira sa Alimudyan, Iloilo. Salamat gid sang inyong pagpamati. Alright. Natural sleep aid. In connection sa topic naton nga sleeping better, not longer. Kung hindi ka bala katurog, may insomnia ka, pwede ka makakuha sang melatonin supplements. It may help. Si melatonin, isa ini ka hormone nga ginaproduce sa aton nga brain. Melatonin helps make you feel drowsy and improves your sleep quality. Hambal ina sang isa ka research. Melatonin works sa imo nga internal clock kag nagasignal ina sang imo nga brain and your body that it's time to drift off. Kag nagabulig ina sa imo stay asleep. Hambal ni Dr. Michael Brius, PhD, author of the Sleep Doctor's Diet Plan. Ang recommendation ni Dr. Michael Brius is taking 0.5 milligrams of melatonin 90 minutes before bedtime for best results. 0.5 milligrams. Again, wala kita yung nag-recommend nga kung hindi ka katurog, ma-melatonin supplements ikaw. Kay man, si doctor lang na iyang mambal kanimo, pila ka milligrams, ano karako, pila ka gabi nga kang mainom timo kang melatonin supplements, pero hindi si Mom's Heart. This is for the sake of information nga si melatonin is a natural sleep aid. Kung di timo katurog kung gabi di ka damo gurus ang imo nga mga worries, dira, amo na nga gaka-disturb ikaw. So, anong mayad para nga maka himbing or makahambal kita bala nga muok ang aton nga tulog. According sa aton nga research, eating to sleep. Kay man ang aton gali nga pagkaon, your diet and sleep are two factors that pretty much dictate your well-being. So kung ano ang imo ginakaon, importante ran sa imo nga pagturog. So it's no wonder that ang mga scientists nag-explore how they interact si diet and sleep. According sa isa ka sleep specialist dito sa Charlottesville, Virginia, nga si Chris Winter, MD, kag-author inisya sang sleep solution, may clear connection between diet and sleep. Sleep and wakefulness are controlled by a series of chemical reactions sa aton lawas, siling ni Dr. Chris Winter. According sa iya, certain nutrients can affect to alter how long it takes you to fall asleep, how often you wake up during the night, and how you feel the next day. This is far beyond drinking nga mainom ka lang sang warm milk para nga makaturog timo. Ang imo nga day-to-day nga pagkaon is what has the potential to improve your night's sleep. Ano ang deal when we talk about eating to sleep? So ano ang deal naton? Kung gusto nga mag tulog kita sang mahamo o karon sa gabi. We are talking about eating to sleep. You need even more fiber sa imo nga diet. Ang mga tawo who fill up on this nutrient, sang fiber, spend more time in deep sleep. Amo ning hambal sang Journal of Clinical Sleep Medicine. Kag ang mga tawo who get less fiber, in short wala kaya kakaon sang mga food nga rich in fiber, kag ang imo diet more on saturated fat and more sugar, mas nagabugtaw ikaw kun gabi more often. Although ang experts bala, wala man gid nakakuha sang full story on how fiber influences sleep. Siguro, it may have to do with the way your body digests. Kay different types of carbs, low fiber carbs, amlo ni ang rice, ang white bread, ini sila madasig ma-breakdown into sugar. Kag kun amo ning ginakaon mo kun gabi, they may reduce the overall quality of your sleep. Hambal ni Robert Graham, MD, co-founder of Fresh Med, an integrative health practice dito sa New York City. According kay Dr. Robert Graham, kun palakaon kaya sang rice and white bread, they dramatically spike blood sugar, which causes a surge sa imo insulin kag nagapatuyo sa imo at first, pero kung ang insulin level mo gani magbalik na sa normal, kiti nag-spike mo, pero kung magbalik na siya gani sa normal, may ara ikaw sa ginatawag nga swell of energy
kag ini nga mga fiber-rich carbs like whole grains are broken down slowly kag gahimo ini nga daw energy roller coaster. So gasaka pa na og ang imo nga energy sini naga-spike, naga-drop, naga-spike, naga-drop. Te ano pagtulog mo karan? Kay mo ni gakatabo because nagkaon ikaw sang damo-damo nga rice or damo-damo nga white bread before mag-sleep sa gabi. Sige mo, hindi ko magkaon rice ah. Purti, tunga man sang loaf sang white bread na ubos mo ya. May peanut butter kada ka guava jelly nga ginabutang. Dason may ara kapagida sang iban mo nga mga palaman. Nagimo kapagida sang egg sandwich. Nagimo ka sang french toast. Di ano pa katurog mo karan kay busog ka. Dason ang energy mo nagsaka, nagspike, nagcrash. Kaon ka naman. And the cycle goes on. We are talking about eating to sleep. In connection sa aton nga topic nga sleep better, not longer. Ano pa gid ang himuon para nga manami ang tulog kon gabi? We will talk more about this after this music break.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program diri sa DYVS kag sa DXKI, Eating to Sleep. Para nga magnami ang imo nga sleep karon sa gabi, may mga guidelines kita diri kay ang imo nga diet kag sleep amo gini ang factors nga nagadictate sang well-being naton kag ang quality or even quantity sang aton nga pagtulog. So ambal naton earlier, nami gid if you eat more of fiber kag ang ginatawag bala naton nga less ang low fiber nga mga carbohydrates like rice and white bread sa gabi, no? Kay nagaspike ina ang imo nga sugar, nagasaka panaog. Also, if you get less than 7 hours of sleep a night and you tend to eat more fat overall, ang hambal sang journal Advances in Nutrition gambal nga long-term high fat intake can throw off your levels of leptin and ghrelin. Ini sila duha ka hormones nga nag-affect sang appetite and also nag-regulate sang aton wakefulness. Ang isa ka PhD nga si Yingting Cao siling niya to protect your sleep, avoid having high fat dinner. Iniblang mga heavy nga mga pagkaon kung gabi, i-avoid mo ina. Dito sa research niya sa University of Adelaide in Australia, hambal ni Dr. Cao, siling niya people who ate the most fat were more likely to have sleep troubles kung ikumparar mo sa tao nga nag-eat less sang mga fat nga fatty nga mga pagkaon. Watch your intake of saturated fat. Inang makita bala naton sa meat. Sa Journal of Clinical Sleep Medicine Study, ang participants nga nag-consume larger amounts of saturated fat spent less time in restorative slow-wave sleep. Kag kung high fat piriming aton nga food, it can trigger inflammation. Also, talking about pagkaon, breakfast is very important. According sa isa ka MD PhD nga si Dr. Clifford Saper, siling niya to keep your stomach and brain clocks in sync, makaon ikaw sang meals at semi-regular times. Hindi lang ako saan o lang kita makadumdum, no? Of course, ang breakfast naton, ang lunch kag dinner, regular man ang aton nga pangaon. It's especially important to eat breakfast to establish your biological morning, no? I-establish naton and not to eat too late sa gabi when the body is not ready to digest. Kung nag-eat kita heavy meals kung gabi, ang sleep naton na disrupt because nag-digest pang aton nga lawas. Di kung nagkaon kay imoya bi 8 o'clock, 9 o'clock, heavy meal pa na, no? Imaginable, it takes 3 hours nga mag-digest. Di late ka na matulog eh. Di mapulaw kagid. So ang quality, ang quantity pagid sang imo nga tulog, hindi na husto. So if you really want to have a good night's sleep, it is suggested. Kabati gani kita sinasang saying, kung breakfast, you eat like a king. Kung lunch, you eat like a queen. Kag kung dinner gani, you eat like a pauper, no? Or a beggar. Which means, very gamay gid ang imo kanon because ang lawas mo man nag-digest. Kag kung hindi ka gusto nga magtambok ka malang, kung as much as possible, no, kung dinner time gani, less gid ang aton nga food intake. Para nga nakadigest ka na before you go to sleep. May mga suggestions pa gani, nga if you eat a heavy meal, especially dinner time, let's say nag-dinner, ikaw be 7 o'clock, heavy meal inakatama, no, big meal, kay ti gambal na usually nga, amulin yung chimpo nga nag-inupdanay kami sa sulod sang balay. Kay kung morning, ang kabataan, galiskwila, gadali. Kung lunchtime, ara sila sa school, ara man ko sa office. Kung gabi lang kami gakilita ay, kagabi gid kami gakaon sang damo-damo. Ti hindi na nami, if you want to have a good night's sleep. If you want to have a heavy meal, you eat earlier sa gabi. Like, ang iba nag-suggest nga pag-abot sang children from school, at 5:30 or 6:30, dinner na sila dayon. Di kundi you have more time para nga ma-digest ang pagkaon and you sleep well at night. Kag hindi man manami nga magtulog nga gutom ka, kay pukawo niya gid ikaw sina. So if you're not getting enough calories, ang lawas mo, ma-turn sa imo nga fat for energy. And as part of that process, ang imo system, ma-release ina sang noradrenaline. Si noradrenaline, natural ini siya nga stimulant or upper. Hambal ini ni Mike Rosell, PhD, nutritional strategist,
kag-author of Meta's Red Diet. Feeling hungry is also uncomfortable, kag ini magapabugtaw sa imo. Hambal ni Marie-Pierre St. Onge, PhD, Associate Professor of Nutritional Medicine dito sa Columbia University. So suggestion, to avoid this, nami nga may protein and fiber-rich snack ikaw 2 to 4 hours before bed. Kung hindi ka bala katulog, nag-suggest ni Blang, akong may gagambal ginisakon, bakal ka bala sang fresh nga kiwi, kay nami na ang imo nga tulog. Or a handful of dried fruits and nuts will do the trick. Inabala nga mga protein and fiber-rich nga mga snack, hindi lang tama kabugat, para nga hindi ka lang gutumon, kung hindi ka katulog, kay tungod nagaraguok ang imo nga tiyan. Or you can have a fruit. You can have a papaya, you can have a pomelo, you can have an apple. Kay ti fiber-rich, gid ina siya ya, hindi mabudlay, madigest. We will put a cap on this topic, sleep better, not longer. Diri sa aton nga program, Mom's Heart, we will have another music break. We will be right back.